0: malinaw at gabay sa pag-intindi sa usaping mental health well-being. Doc Kenneth, good morning po and blessed Sunday po.
1: Good morning, Drizel. Good morning sa ating mga tagapakinig sa Radyo Pilipinas World Service at dito sa programa natin na Warm Heart. Isang magandang araw po sa ating lahat.
0: Yes po. Doc, bali, bago tayo mag-start dun sa interview, sa mga naiulat nung 2 months ago sa Zamboanga, sa naiulat din recently sa nangyari din sa Tacloban, or I mean, Tacloban and then eto recently sa Zamboanga, ano po kayo mga direktang, masasabi nating direktang nakakaranas ng yung mga sa biktima na nakaranas po o yung mga nakasaksi dun sa incident na yon, sa shooting incident na yon, ang posibleng maging epekto nila sa psychological and emotional well-being po nila?
1: Oo, salamat, Drizel. Ano? Nakakalungkot yung mga nabalitaan natin sa television tungkol sa mga recent na mga shooting incident. Masasabi natin na ang school shooting incident na ito ay isang potentially traumatic experience talaga. Dahil hindi lamang ito simpleng nakakatakot na pangyayari para sa mga bata. Actually, hindi nga lang din para sa mga bata, kundi even dun sa mga staff or personnel na naandun sa insidente na iyon. May element ito ng matinding takot, may element din ng threat sa kanilang buhay, kawalan ng control, at even pagkawala ng sense of safety nila. Lalo pa na itinuturing natin ang paaralan na isang lugar na dapat ay sana ay ligtas para sa mga bata. Maaaring magkaroon ang bata ng matinding takot, anxiety, pagiging alerto o yung hypervigilance na banggit mo nga kanina, Drizel, ano?
0: Yes po.
1: Even nightmares, ano? Hirap sa pagtulog at hirap sa pag-concentrate. Now, ang kaibahan nito sa ordinaryong stress ay yung lalim at lawak ng epekto sa sense of safety ng mga bata. Kasi sa ordinaryong stress kasi, Drizel, ano, na-experience ito ng mga bata dahil halimbawa sa exam or sa conflict sa kanilang mga kaklase. At kadalasan ay nakakabalik naman ang mga bata sa normal pagkatapos sila ma-experience yung stressor. Pero dito kasi sa trauma na ito, maaaring pati yung mga dating ordinaryong bagay katulad ng pagpasok sa classroom, yung tunog ng mga malakas na bagay o even yung pagiging malayo nila sa kanilang mga magulang ay maging trigger ng matinding pagkatakot sa kanila. Pero mahalagang sabihin din natin at mahalagang pagnilayan din natin na hindi lahat ng bata na nakaranas ng traumatic event ay automatic magkakaroon agad ng PTSD. So nagkaroon din kasi ako ng mga handle ng mga cases sa aking clinical practice na may mga traumatic experiences pero hindi naman automatic meron na agad silang post-traumatic stress disorder. Dahil marami mga bata ang nakakabawi agad lalo na kapag meron silang strong support system katulad ng pamilya, kamag-anak, yung kanilang social circle, ano, at may ilan din kasi mga bata na may strong or ligtas or mas ligtas na environment. Yan.
0: Doc Kenneth, paano po naiiba ito? Since nasabi nyo nga po, hindi po agad nagkakaroon ng post-traumatic syndrome yung isang stress, yung isang estudyante na nakaranas nito. So paano po ito naiiba sa mga trauma like dun sa mga bullying, 'di ba? Meron din po to, yung iba nga po nag-uumpisa sa bullying eh. Then yung mga influence po sa iba. So paano po ito naiiba na trauma kumpara dun sa mga karaniwang stress na nakukuha lang nila sa mga verbal bullying ng mga kasama nila, sa mga academic na stressors nila, at sa takot na nararanasan din nila bilang isang bata?
1: Oo. Actually, kapag sinabi kasi natin na trauma ano or

0: sa journey na pagiging post-traumatic stress disorder. Ito kasi yung distress na nararamdaman ng ating mga kabataan. Actually, hindi lang mga bata eh, even mga teenagers or even mga adults, nararanasan nila ito. Particular na yung mga simptomas na matindi talaga nagiging epekto sa kanila. Ang mga simptomas na ito ay hindi basta-basta nawawala. Nabanggit ka natin, even sa pagtulog nila, nadadala nila ito mga simptomas na ito, ano? At tsaka, isa pa kasi sa hindi maganda na epekto nito ay nagiging dysfunctional, no? Yung ilan sa ating mga kabataan. So, when we say dysfunctional, naapektuhan yung kanilang pang-araw-araw na aktibidades. Yung pagpasok nila sa school, nandun na yung takot. Yung concentration nila, hindi lamang sa school, even sa bahay. And even yung pakikitungo din nila sa ibang tao, sa kanilang pamilya, sa kanilang significant other, sa kanilang mga kaibigan, ay apektado na rin. Ano? As compared sa mga normal na mga stresses, sabi nga natin kanina, sa mga normal na stresses kasi, kapag nawala na yung mga stressor, ay madali silang nakakabawi, madali silang nakaka-recover. Pero kapag sa usapin kasi ng trauma, ano, tumatambay kasi itong mga sintomas na ito. Malaki ang epekto, hindi lamang sa kanilang pag-iisip, sa kanilang concentration, and even sa pang-araw-araw nilang pamumuhay at sa pakikitungo nila din sa ibang tao.
1: Doc, etong mga sinabi ninyo po, since nasabi nyo nga po, nagkakaroon sila ng nightmare, nagkakaroon nung pakikipag-deal nila sa iba, nag-iiba. So bilang po yung mga teachers, mga nakakatanda, family, ano po yung mga karaniwang malinaw na sintomas o senyales na pwede nating sabihin na, okay, etong batang to, nagmamanifest na siya ng namamanifest niya na yung traumatic experience niya, yung traumatic na naranasan niya. Tapos, paano po ba natin ito, paano po natin sila matutulungan para mas lalo pong masabi nila, mas lalo po natin maintindihan yung kanilang nararamdaman?
0: Oo. At tama. At ito isa sa mga importanteng bagay na dapat maintindihan ng mga adults, ano, na hindi kasi lahat ng bata ay nagsasabi na trauma ako or traumatized ako. Minsan kasi ipinapakita nila ito sa pamamagitan ng kanilang behavior na lang mismo. Maaaring mapansin ang biglang pagbabago sa personality ng isang bata or even sa kanyang behavior. Halimbawa, yung dating pagiging masiyahin niya, pero biglang eventually naging matahimik siya, ano, or naging socially withdrawn itong batang ito. O yung dating kalmado, pero naging irritable ngayon at madaling magalit. Kailangan din nating bantayan, ano, since yung itong mga senyales na ito, ano, kailangan din nating bantayan yung pagbabago sa kanilang sa pattern ng kanilang tulog, even sa kanilang pagkain. Yung mga nightmares, even yung pagbaba ng academic performance, difficulty sa pag-concentrate nila, hindi lamang sa school, even sa mga pang-araw-araw nilang ginagawa. Makikitaan din natin na minsan nagiging hesitant sila or worried sila or anxious sila sa pagpasok sa school. And even yung pag-iwas sa kanilang mga kaibigan. Yung iba naman mga kabataan, since nakakaranas na nga sila ng mga traumatic symptoms, nagiging unusually clingy sila sa kanilang mga magulang o yung pagiging o even yung pagiging masyado nilang alerto ngayon sa kanilang paligid na dati naman ay hindi naman nila nararanasan, ano. So talagang mahalagang tingnan natin hindi lamang yung pamamaraan ng kanilang pag-iisip, even talaga yung behavior nila, ano. Hindi kailangan may isang specific symptom para masabing nahihirapan na agad siya. Ang pattern at ang persistence ng mga pagbabago ay mahalaga din naman talaga nating tingnan. At isa sa mga magandang pamaraan para matulungan natin ang mga bata ay maiparamdam natin sa kanila na sila ay ligtas. That's number one. Number two ay maiparamdam natin sila na naiintindihan natin kung bakit nila nararamdaman iyon. Kasi ang pinakaayo kasi nating mangyari ay ma-invalidate natin sila, yung nararamdaman nila, maisip nila o maramdaman nila na hindi ako naiintindihan ng magulang ko, hindi ako naiintindihan ng mga teacher ko kung bakit ako natatakot, baka isipin ng magulang ko or ng teacher ko na nag-iinati lamang ako, ano. So sa mga clients na na-handle ko, lagi ko yung pinapaintindi sa mga magulang na we need to ensure na maiparamdam. Hindi lamang maiparealize, ano, kundi maiparamdam natin sa mga bata na sila ay ligtas at naiintindihan natin ang kanilang sitwasyon. And most of all, tayo bilang mga magulang or support system are there and will always be there sa journey ng kanilang healing or recovery.
1: Siguro, Doc Kenneth, follow-up ko lang. Bilang mga teachers po sa ating mga paaralan or even mga yung sa mga guidance counselor po, and bilang
0: Yes, po.
1: nakakatanda rin, paano po natin yung magandang approach sa bata para mag-open up na po sila? Say, for example, dun po sa mga estudyanteng nandun po sa insidenteng yun. Yung balikan po natin yung sa Zamboanga na kung saan naka-live pa nga daw po according sa mga news, yung pag-shoot nung isang bata. Yung mga estudyante pong nandun, paano po yung magandang approach sa kanila para malaman po natin na we need a medical intervention or psychological intervention dito?
0: Maganda katanungan yan, ano? As far as approach is concerned, we need to be very sensitive, ano, sa pag-approach sa mga bata. May mga bata kasi na hindi komportable na mag-open up agad. May mga bata na hindi komportable na ikwento uli yung mga nangyari. Actually, medyo delikado nga yun sa ilan sa mga bata eh, na ipakwento uli natin sa kanila yung nangyari. Kasi baka mag-activate na naman o matrigger na naman yung mapait na naging alaala ng kanilang naging karanasan. Kaya as much as possible ay iiwasan natin na iparecall natin sa kanila, ipalahad or ipakwento natin sa kanila yung mga nangyaring traumatic experience, ano. So, ang pinakamagandang approach na ating magagawa sa mga bata ay, number one, talagang iparamdam natin sa kanila na sila ay ligtas. Kasi yun yung isa sa mga assurance na gusto nilang maramdaman eh, na sila ay ligtas, na hindi na nila muli mararamdaman o mararanasan yung traumatic experience na iyon dahil nandito na yung ating presensya, nandito na tayo para sa kanila, at naiintindihan natin sila, ano. Kaya hindi magandang approach na sisimulan natin yung conversation sa mga bata na, Utoy, pwede ba ikwento sa akin kung ano nangyari para matulungan kita? O kaya, Ining, pwede ba ilahad sa akin? Ano ba yung nangyari noong umagang iyon? In specific, ano, para mas maintindihan kita. Kasi magiging very distressing yun para sa mga bata, ano. So, sa mga bata na hindi pa ready mag-open, hindi pa ready magkwento, we need to acknowledge that. We need to honor that. We need to accept that, no? Kailangan nating tanggapin na may mga batang hindi pa ready mag-open up. So, the main approach that we can do is to let them know that we understand if they are not yet ready na makipag-usap sa atin. We need to let them know and let them feel na it's okay if they are not yet ready to open up yung kanilang mga nararamdaman. We just need to tell them na Utoy or Ining or anak, if in case man na ready ka na mag-open up kay nanay or kay tatay regarding sa nararamdaman mo, ay nandito lamang ako and I will make myself available for you.
1: Para naman po sa mga paaralan, mga institusyon po ng mga natin, yung mga sa school, ano naman po yung pwedeng gawin ng mga school administrators, guidance counselors, teachers, na para iparamdam sa ating mga estudyante na ang paaralan is a safe space. Hindi na maulit yun, magiging secure na sila at mas magkakaroon na ng panatag na kalooban yung mga magulang nila.
0: Yes, oo. Maganda ulit katanungan niyan, Drizel, ano? Kasi sabi nga natin kanina sa unang bahagi ng ating talakayan, ano, na inaasahan talaga natin na ang paaralan ay makakapag-provide ng isang ligtas, ano, na lugar para sa mga bata, dahil itinuturing natin ito bilang kanilang pangalawang tahanan. Kailangan at mahalaga nating tandaan na huwag nating pilitin ang bata na agad-agad maging okay. No, kasi may healing journey tayo kung tawagin. Kapag sinabihan natin sila na okay, mga estudyante, wala na iyon, ligtas na kayo, hindi na uli mangyayari yon, ano? Maaring tama yung intention natin na i-assure natin na hindi na uli mangyayari yung ganong klaseng insidente. Pero maaring hindi iyon sapat para maramdaman ng mga bata na talagang ligtas sila, no? Mas magandang sabihin ano natin sa mga bata na naiintindihan natin kung bakit sila natatakot at nandito tayo para tulungan sila na maging ligtas araw-araw, no? Kailangan nating maibalik yung sense of safety, hindi lamang sa salita, kundi sa mga consistent actions natin bilang mga teacher, bilang mga guidance counselor or school administrators. At dapat malinaw ano sa mga bata kung ano ang mga safety procedures ng school. Sino yung mga adults sa school na maaari nilang lapitan in case magkakaroon sila ng mga traumatic episodes ano, at ano yung mga pwede nilang gawin kapag natatakot sila. Mahalaga rin, Drizel, ano, yung konsepto ng gradual return. Pag sinabi natin gradual return, yung paunti-unti nating silang ibabalik sa school. Kasi hindi naman kailangan biglang ibalik ang mga bata sa buong routine kung hindi pa naman talaga niya kaya. May mga bata kasi na oo, mabilis silang nakaka-recover, masabi natin, at mabilis silang nakakabalik sa kanilang normal academic or school routine. Pero meron din kasi mga bata na hindi ganoon magiging madali yun para sa kanila. So, maaari magkaroon ng adjustment habang unti-unting ibinabalik yung confidence ng mga bata. And siguro higit sa lahat, ano, hindi natin dapat sabihin na kailangan niyang makalimot doon sa nangyaring insidente. Kasi magiging mahirap or imposible makalimutan nila yung nangyaring insidente na iyon. Ang pinaka-goal natin dito ay matulungan natin ang mga bata na makarating sa punto kung saan, oo, naaalala pa niya yung mga nangyari, pero hindi na ito kumukontrol sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay.
1: Doc Kenneth, di ba po sa mga nangyaring incident, it was inspired by online games. Bilang psychologist po and clinical practitioner, meron po ba kayong mga na-encounter na patients na ganito din po, influence ng kanilang paglalaro online, nakikita online, napapanood online, at paano po ito nakakaapekto sa mga kanilang psychological and mental well-being po?
0: Oo. Yes, Drizel, may mga na-handle na rin ako mga cases. Actually, hindi lang trauma-related cases. Ano, yung iba ay behavior-related cases na na-adapt nila yung mga behavior, yung mga asal, yung mga aggression, yung pagiging mga impulsive sa mga laro na kanilang nilalaro online. Ano, nakikita nila na napaka-entertaining para sa kanila ano na gawin yung mga aggressive behavior na yon. And at the same time, hindi lamang entertaining, nandun kasi yung aspeto ng curiosity. Ano? Na what if gawin ko ito? What if ako ang gumawa nitong aggressive behavior na ito? E lalo pa sa ilang mga kabataan na hindi pa nila nire-realize yung consequence or legal yung mga consequences at impact ng kanilang magiging behavior or kanilang magiging action sa ibang tao. Kumbaga, ang naiisip nila ay kung paano itong mga bagay na ito makaka-entertain sa kanila or makaka-fulfill ng kanilang curiosity. Kaya delikado itong mga sitwasyon na ito, ano, kasi ang pinakaayaw talaga nating mangyari ay makasakit sila ng ibang tao at katulad nga nitong mga insidente ito, ano, ay maka-lead o humantong pa na may mga taong nababawian ng buhay. So, kailangan talaga ano ng proper guidance sa mga bata kung paano responsibly gagamitin ang internet, kung paano responsibly ano ang kanilang pamaraan ng paglalaro, and to make them realize the consequences of their actions. Mahirap kasi na automatic ay ilayo natin agad-agad, immediately, ang access ng mga bata sa internet. Ano? Kasi masasabi natin na mga kabataan natin ngayon ay mga digital natives na. Ano? Pero ang pinakang epektibo na pwede natin magawa kahit sila ay exposed pa rin sa internet is to monitor their use, to always remind them about responsible use of social media and gaming, and also to make them realize the consequences of every action sa kanilang ginagawa.
1: Doc, ay follow-up lang na question po is, paano po yung, di ba po sa social media, nakikita natin yung mga reels, yung mga videos, mga post po about dun sa mga nangyari since kahit hindi pa po natitake, kahit madami na po natitake down, nandun pa rin po yung mga videos and reels. So, paano po ito magiging paulit-ulit na traumatic experience dun sa mga nakakanood, mga nakabasa po nung mga ganong insidente?
0: Oo. So, as long as napapanood ito ng mga bata, or even, kahit actually hindi mga bata, eh, even yung mga adults, ano, as long as may exposure pa rin sila, visual exposure pa rin sila doon sa nangyaring insidente, ay patuloy pa rin kasi yung magpapaalala sa kanila nung nangyaring insidente at yung naramdaman nila, ano, habang nandun sa insidente na iyon. No? Kaya, magiging mahirap para sa magiging therapeutic journey ng bata kung patuloy pa rin natin silang ina-expose sa ganyang mga uri ng stimulus. Actually, hindi nga lamang sa mga panoorin, ano, minsan sa mga nababasa nila or minsan sa mga conversations na kanilang naririnig. For example, may isang individual or may isang bata, actually, ito na, may case ako na ganito, may isang bata na nagkaroon ng traumatic experience. Tapos, nandun yung willingness talaga ng bata na mag-heal, makarecover, mas ma-manage yung kanyang mental health kahit nandun yung mabait na alaala. Pero ang nagiging mahirap para sa kanya, sa kanyang therapeutic journey, ay yung katotohanan hindi nawawala sa bahay na paulit-ulit pag-usapan yung nangyari. No, na paulit-ulit na naririnig niya yung nangyaring traumatic experience. Na paulit-ulit siyang natatanong about dun sa hindi magandang alaala or karanasan na naranasan niya doon sa insidente iyon, no? Kaya nga magiging mahirap para sa therapeutic journey or sa healing journey ng bata or kahit sinong individual na may mga ganitong klaseng trauma na paulit-ulit natin silang ine-expose, not only visual exposure, but even sa mga bagay na kanilang nakikita or sa mga conversations na kanilang naririnig na nagpapaalala ng hindi magandang karanasan na kanilang naranasan.
1: Doc, bali po sa process of healing, doon naman tayo sa healing nila, sa journey ng healing. Gaano po kahalaga yung pagbabalik natin ng routine para po sa mga biktima o mga nakasaksi ng insidente, marahas na insidente na yon? Like, paano po natin maibabalik yung mga recreational activities, yung mga dati nilang nagustuhan before the incident happened?
0: Number one, hindi natin dapat pilitin ang mga bata na agad-agad, no, ay maibalik yung kanilang routine. We can expect that some children will have hesitations na maibalik agad yung kanilang routine. At may mga bata din naman na very willing na agad na maibalik yung kanilang routine. So, we need to understand na it will really take time and journey talaga, ano, para maibalik nila yung normal routine nila. Iparamdam lang talaga natin sa kanila na sila ay ligtas sa mga bagay na kanilang gagawin sa pagbabalik ng kanilang routine. Kasi ang pinakaayaw kasi nating mangyari dito ay magkaroon sila ng hesitation, magkaroon sila ng worry, takot or pangamba na kapag ibinalik nila yung kanilang normal routine, ay maranasan nila uli yung naging traumatic experience or kapag ibinalik nila ang kanilang normal routine, ay baka wala sila makasama sa kanilang journey sa pagbabalik ng kanilang mga routine na iyon, ano? So, we need to let them feel that sense of safety. We need to let them feel that we are there for them, with them. And we need to let them feel na yung mga traumatic experience na iyon ano ay hindi na muling mangyayari dahil eto tayo bilang pamilya nila, bilang significant others nila, bilang teachers nila ay kasama nila para maibalik yung dating kinagawian or mga activities na kanilang ginagawa.
1: Dok, sa ganitong insidente, sa ganitong uri ng insidente, syempre hindi lamang po mga bata yung naapektuhan. Paano po natin mabibigyan ng payo or guidance naman yung mga teachers, mga pamilya, nanay, tatay, mga kapatid, nung mga biktima na nakaranas nitong insidente ito?
0: Isa magandang katanungan yan kasi hindi lang kasi yung mga bata ang kailangan nating din tingnan pagdating sa aspeto ng mga traumatic experience na ito. Even yung mga adults, ano, even yung mga adults, yung mga school personnel, even yung mga magulang ay dapat din nating tingnan. Sa aspeto kasi, Drizel, ng trauma, hindi lamang yung biktima ang natotrauma. Even yung mga eyewitnesses o yung mga nakakita ng insidente ay natotrauma din. At actually, minsan nga, mas matindi pa yung trauma ng mga nakakasaksi eh, or yung mga individual na na-expose dyan sa mga aspeto na iyan. So, sa mga parents, sa mga guardian, o sa mga support system na nakakaranas din ng mga distresses na ito, ano, ay kailangan din nilang, kumbaga, ay isipin na at the end of the day, ay meron din silang personal mental health. Oo, nandun yung intention nila na tumulong, gabayan, samahan ang mga bata sa journey nila towards healing. Pero at the end of the day, isipin din nila na meron din silang mental health. Kasi baka naman nandun yung buhos ng kanilang pagmamahal, paggabay, assistance sa mga bata. Pero na sila naman tong nauubos, ano? Sila naman tong nauubos on the inside. So, maraming mga pamamaraan para matulungan natin ang mga adults. So, syempre, nandiyan na rin yung support system natin. Then, kung tawagin, ano, kapwa nila magulang, kapwa nila administrator, kapwa nila mga guro. And also, kami, mga mental health professional, pwede silang lumapit sa amin. Pwede silang magkonsulta sa amin. They can seek help to mental health professional, psychologist, psychiatrist, and guidance counselor, ano? Ganon din na may papayo ko sa mga magulang kung nakikitaan na talaga natin na severe na yung case ng mga bata sa trauma. And actually, gusto ko lang ding i-reiterate, ano, hindi natin kailangan hintayin na makitang malala na ang sitwasyon ng isang bata bago natin i-refer sa mga mental health professional. If we can see na talagang may mga sintomas na, if we can see na may mga manifestation na nakaka-apekto na sa mental health ng mga bata, and even tayo bilang adults, seek help, no? Because asking for help is a sign of strength, no? Hindi natin kailangang hintayin na maging malala ang sitwasyon bago tayo humingi ng tulong kasi ayaw natin magsisi bago mahuli ang lahat.
1: Okay. Bali, panghuling katanungan ko lamang po ito, Doc Kenneth. Sa mas malawak na perspective naman po sa mga nangyari, paano po ang dapat na maging modelo ng isang paaralan, ng pamahalaan, para maiwasan na po natin na magkaroon ng ganito pa ulit na traumatic events? At paano po, gaano po kahalaga ang magkaroon ng psychological service sa loob ng isang institusyon o paaralan?
0: Actually, mahalaga ang role na gagampanan ng pamahalaan at ng paaralan ano para ma-maintain yung safety and security ng mga bata. So, syempre, nandyan yung mga normal na mga safety and security check na ginagawa ng mga security guards, ng mga staff, ng mga school, and actually, even teachers can also do safety and security check. Iparealize lang natin sa mga bata na kaya natin ginagawa iyon ay hindi dahil sa nagdududa tayo sa kanila, kundi gusto lang natin masiguro yung safety and security ano ng mga bata. Now, sa usapin naman tungkol sa mental health, mahalaga na mayroong mental health program ano sa bawat mga paaralan, sa bawat institusyon. In line na rin yan sa mental health law natin dito sa Pilipinas. Kaya nagpapasalamat tayo sa gobyerno, sa pamahalaan, sa mga nag-ikda ng batas na binibigyang pahalaga talaga yung aspeto ng mental health dito sa Pilipinas. Hindi lamang para sa mga adults, kundi para sa mga bata. ang mga paaralan ay dapat ay may solid structure, systematic na mental health program. At hindi lamang mental health program, dapat meron ding presence or assistance ng mga mental health professional. Kasi at the end of the day, may mga situations kasi na kailangan na ng referral sa mga mental health professional. At yeah, magtutulong-tulong tayo, ano, kumbaga magkakaroon tayo ng alliance kasi hindi lang naman dapat nating iasa sa pamahalaan. Hindi lang naman dapat natin iasa sa paaralan. Kasi ang safety naman ng mga bata, hindi naman nagsisimula yan sa gate kung kailan sila chine-check ng kanilang mga gamit. Nagsisimula ang safety ng mga bata mula sa bahay hanggang sa journey nila pagpasok ng paaralan.
1: Ayan. Mga ka-warm heart, stay tuned lang po muna tayo sa ating programa. Magbabalik po tayo. Sa ikalawang bahagi, makakasama pa rin po natin si Dr. Kenneth para naman po pag-usapan natin yung recent na topic and trending na work as identity. Magbabalik po ang ating programa.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Isubmit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay...
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero... huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Warm heart.
6: Warm heart.
5: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
7: Alamin ang ilang mga self-help tips.
5: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
6: Warm heart.
1: At nagbabalik po ang programang Warm Heart, kasama pa rin po natin si Dr. Kenneth Lloyd M. Maclang ng Applia Psychological Service. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa at ngayon po, ang ating topic ay work as identity. Madalas natin itong naririnig, nababasa sa ating social media. Ano nga ba ito? Madalas rin po natin kasi naririnig yung na-promote lang, nakuha lang yung posisyon, nagbago na siya. Yung iba naman po, hindi na siya yung nakilala ko. Na dati mabait, ngayon nagbago na. Hindi na siya, ibang-iba na siya. Ngayon po, kailangan po nating malaman sa ang psychological behind of it na bakit nga ba minsan may ganitong tao? Minsan nagbabago yung treatment, nagbabago yung personal na pagkatao nila. Epekto ba 'to ng dahil nagkakaroon na sila ng stress or burnout, o nawawala na sila ng identity as bilang sila dahil dun sa kanilang posisyon. So ngayon po, nagbabalik po si Dr. Kenneth Maclang para po sa ating second na bahagi. Bakit nga, Doc Kenneth, bakit nga ba nagiging nagkakaroon ng ganitong self-identity crisis pagdating po sa workplace? At bakit minsan, pag tinatanong ka kung sino ka, minsan nababago na po, hindi na po ikaw yung dating ikaw na nakilala ng mga nakakasama mo?
0: Yes, ano, thank you, Drizel, ano. Napakagandang paksa ng work and self-identity. Kasi marami talaga sa atin, ano, nakakaranas nito. At syempre binabati din natin yung mga ating tagapakinig, tagapanood na nasa field ng workforce, ano. So bakit ba nagiging bahagi ng pagkakakilala ng isang individual or ng isang tao ang kanyang trabaho? Hindi kasi natin itatanggi na malaking bahagi ng ating buhay ang ating trabaho. Naglalaan talaga tayo ng maraming oras at marami sa atin talaga gumugugol ng maraming oras, maraming energy ng ating attention sa ating mga profession. Kaya natural lamang na maging bahagi ito ng ating identity. Pero nagiging problematic siya kung masyado na tayong nilalamon, ano, o nalulunod sa ating identity na idinudugsong natin, ano, sa ating trabaho. Kapag sinasabi nga natin na teacher ako, o kaya psychologist ako, o kaya nurse ako, or engineer ako, hindi lang actually natin sinasabi kung ano yung mga ginagawa natin o yung trabaho natin. No? Minsan kapag sinasabi natin yung mga salitang teacher ako, psychologist ako, or engineer ako, ganyan, kasama na rin actually doon ang mga values natin, yung skills natin, yung experiences natin, at saka mga yung, pati na rin yung mga bagay na pinagmamalaki natin. Now, ang trabaho ay maaari rin magbigay kasi sa atin ng sense of purpose, ng competence, sense of belongingness, and even contribution. Ano? Kaya, hindi nakakagulat na kapag tinanong sa iyo na sino ka, eh trabaho agad yung una pumapasok sa ating isip. Ano? Pero mahalaga nating tandaan na ang trabaho ay bahagi ng ating identity. Pero hindi dapat ito natin maging buong identity. Mayroon tayong identity bilang anak, bilang kapatid, bilang tropa, or bilang barkada, bilang partner, ano? At yung bawat identity natin, meron tayong mga sariling values, meron tayong mga sariling interest, meron tayong sariling mga pangarap, and even personality, kahit wala tayong mga job title. Ano? So again, gusto nating i-reiterate na ang trabaho ay bahagi ng identity natin, pero hindi ito dapat natin maging buong identity. Ayan.
1: Ayan, Dr. Kenneth, ano po ang psychological impact kapag masyado kang nakatali sa self-worth ng isang tao na kanyang career or professional achievement? Say for example, isa kang sa mga private sector po, isa kang team leader, isa kang team manager, isa kang supervisor or boss.
0: So kapag masyado tayo nakatali sa ganitong mga klaseng aspeto, ano, maaring maapektuhan yung ating sense of self-worth, ano, yung pagpapahalaga natin sa ating sarili. Maaring magkaroon tayo ng mindset na successful ako, kaya valuable ako or mahalaga ako. Or on the other hand naman, kapag may failure or kapag may criticism or kapag nakakaranas tayo ng mga rejection or setback, pwede nating sabihin na, ay, hindi ako successful, kaya hindi ako valuable. I'm a walking failure. Palpak ako. Wala akong kwentang tao. No? So, dito talaga nagiging problematic. Kasi, ginajudge na natin yung buong pagkatao natin sa kapiraso nating pagkakamali or kapiraso natin ng mga setback. Maaari tayong magkaroon ng anxiety. No? Maaari tayong magkaroon ng frustration. Perfectionism. Feeling of burnout. Ano? Stress. At yung iba nga, humahantong pa sa depression, ano? Minsan, kahit nagbabakasyon tayo bilang isang individual, bilang isang tao, ay Minsan parang kukonsensya tayo na, ay teka, parang tama ba itong pagbabakasyon ko? Dahil pakiramdam ko, hindi ako nagiging productive. Pakiramdam ko, wala akong ginagawang mabuti para sa aking sarili. So imagine that, ano, panahon na para magpahinga ka, mag-relax ka, magbakasyon ka. And even sa pagbabakasyon mo, ay trabaho pa rin ang iniisip mo. Kasi ginawa mo ng buhay ang iyong hanap buhay. Ano? So, malaki ang nagiging psychological impact noon. Kaya mahalagang paghiwalayin natin, mahalagang i-separate natin yung mga aspeto ng mindset natin na I failed something versus I am a failure. Kasi yung sa aspeto kasi na I failed at something, nare-realize niya na bahagi lang ng kanyang pagkatao yung nag-fail sa kanya. Pero yung mga individual na naging matindi yung self-identity nila sa kanilang trabaho, sinasabi nila sa kanilang sarili na I am a failure. Ibig sabihin, buong pagkatao na nila yung pagkakamali. No? Kumbaga, ikinoconnect na nila sa kanilang buong pagkatao yung kamalian, yung kapirasong kamalian na kanilang ginawa. At dun nagiging problematic ang mga bagay-bagay.
1: Doc, paano po natin malalaman kung nagiging healthy yung isang identity mo, yung nakikarry mo yung identity mo? Like kanina nga, nasabi nyo nga po, kahit bakasyon, work pa din. Paano po siya nalalaman po natin na healthy pa po yun? At paano po natin nalalaman kung medyo yung pagiging workaholic mo is nasasakop na yung pagiging buong pagkatao mo?
0: Mm-mm. Isang magandang tanong na pwede nating itanong sa ating sarili ay, kung mawawalan ba ako ng trabaho bukas, ano pa kaya matitira sa akin? Now, kung ang sagot natin dun sa tanong na yon ay, still, kapag nawalan ako ng trabaho, may family ako, may friends ako, may hobbies ako, may values ako, meron ako mga interests, may mga bagay pa rin mahalaga sa akin. No? So, malamang-lamang, mas diversified yung identity ng tao na yon. Pero, kung ang sagot ng isang individual sa tanong na, kung mawawalan ba ako ng trabaho bukas, ano pa matitira sa akin? So kung ang sagot niya ay, wala na, hindi ko na alam kung sino ako, wala na akong kwenta, wala nang saysay ang pagkatao ko kasi wala na kasi akong silbi eh. Yun, doon nagiging problematic ang mga bagay-bagay. Doon natin masasabi na talagang sobra niyang inattach ang kanyang identity sa kanyang trabaho. Now, isa pang indicator ay kung gaano kalaki ang magiging epekto ng work events sa ating self-esteem. So halimbawa, normal lang na malungkot tayo kapag hindi tayo na-promote. Ano? That's a normal human reaction, ano? Kasi syempre, naglaan tayo ng effort, naglaan tayo ng time, at syempre nandoon yung ating pangarap at aspiration, ano, na promote. Excuse me. Pero kung ang hindi natin pagka-promote ay magiging dahilan para isipin natin na wala akong kwenta. No? I'm a walking failure. No? Ay mas malalim yung impact nun sa ating identity. Healthy to be proud of your work. Unhealthy kapag kailangan mo maging successful sa trabaho para maramdaman mo na worthy ka.
1: Ayun. Doc Kenneth, sa mga nangyayari po kasi ngayon, 'di ba? May iba ang bilis ng kanilang career growth, ano po promote na sila, ganyan. Yung iba naman nagre-retiro. Paano po kaya 'to nagkakaroon ng malaking mental health problem? Lalo na kapag hindi, lalo na po dun sa mga napopromote na dapat ako 'yun eh, dapat sa akin 'yun eh kasi mas matagal ako dito eh, dapat ako 'yun. Pero bakit yung iba kakapapasok lang or ilang years lang siya dito, siya na kaagad yung na-promote. Dapat ako yun. Paano po yung ganong mentality? Tapos paano po siya nagkakaroon ng problema na mas lalaki yun, lalo na pagka naisip niya na, okay, sige, since hindi ako na-appreciate dito, I'll just go to another company. Probably, makukuha ko din yung position na yun.
0: Maganda at mahalagang pag-usapan din natin yan, Drizel, ano, yung aspeto tungkol sa pagre-retiro at yung aspeto tungkol sa career change. Ano. Sa aspeto ng pagre-retiro, hindi lamang actually trabaho yung nawawala sa atin minsan. Ano. Kasama na rin kasi nawawala sa atin yung normal na routine natin, yung social connection natin, yung sense of purpose natin, yung status natin, ano, yung financial security, nako, mahalaga-mahalaga din yan. At yung pakiramdam na competent at useful tayo, no? So, yun yung mga aspeto na napakahalaga sa mga tao nagre-retiro. Kaya halimbawa, ang retirement ay hindi lamang simpleng nawalan ka ng trabaho. Maari din itong transition sa iyong self-identity na kung hindi na ako ngayon manager, kung hindi na ako ngayon doktor o teacher or empleyado or business. Owner, sino na ako ngayon? No? Ganun din pagdating sa job loss or even sa mga career change. Ano, at normal lamang na maramdaman natin yung pakiramdam ng grief. No? It's normal for us to feel the feeling of grief o yung pangulila sa aspeto ng career change or retirement. Ano, at hindi natin kailangan ikahiya ayon. So, typical lamang talaga sa isang nagretiro, nandun yung feeling ng lungkot. Siyempre, yung iba nandun yung feeling ng saya and fulfillment, pero may mga nakakaramdam ng feeling ng lungkot. Ano? Kasi this is a life-changing event. Ano? Ang mahalaga ay ang magkaroon ng opportunity ang tao na maiproseso ang loss at muling tuklasin kung sino siya outside yung role na kanyang iniwan or niretiruhan or inalisan. Minsan, ang identity crisis ay hindi lamang tungkol sa pagkawala ng trabaho eh. Ito ay tungkol sa pagbuo muli ng mga sagot na ngayong retirado na ako, sino na ako ngayon? Ngayong na-promote ako or ngayong hindi ako na-promote, sino ako ngayon? Rather than ngayong retirado na ako, wala na akong kwenta. Ngayong hindi ako na-promote, I'm a failure. Ngayong retirado na ako, wala na akong silbi at wala na akong saysay. Pero mas magandang itanong natin sa ating sarili, ngayong retirado na ako, sino na ako ngayon? Ayan.
1: Doc Kenneth, sa karaniwan kasi ngayon, 'di ba? Lahat tayo may social media, mahilig tayong i-flex yung mga achievement natin. So, paano po ito nakakaapekto sa pananaw natin, sa sariling success at worth natin, lalo na kung lagi natin piniflex sa social media yung mga achievements natin?
0: Oo. Social media can actually create the illusion na parang everyone is succeeding except us. No? It can create that illusion na parang lahat ay mayayaman except sa akin. Lahat ay successful except sa akin. Lahat ay may growth except sa akin. Ano? Nakikita natin ang promotion, ang bagong title, ang growth, awards, bagong business, income ng ibang tao. Pero ang nakikita actually lang natin, usually, ay yung mga highlight ng kanilang buhay at hindi yung buong buhay nitong ating mga nasasaksihan sa social media. At dito tayo maaari magkaroon ng social comparison, no? So, gusto nating i-reiterate na yung mga napapanood natin sa social media ay yung mga pinaka-peak or pinaka-highlight ng kapirasong aspeto ng buhay ng ating mga fina-follow. At dahil nga doon, humahanga tayo, naiinggit tayo, eto na yung social comparison natin, ano, na potentially makapagpababa ng ating self-confidence, ng ating self-esteem, ng ating self-worth, no? So, minsan, hindi na natin tinatanong na, masaya ba ako sa buhay ko? No? Minsan, ang tanong natin ay, mas successful ba ako kaysa sa ibang tao? Ano? So, hustle culture natin, ano, yung mga ganyang klaseng aspeto. Minsan, napupunta kasi tayo sa mindset na the more productive I am, the more valuable I am. Pero, hindi naman kasi tayo machine. No? Napapagod din tayo. And we are not living in a perfect world na lahat ng bagay ay aayon in our favor. No? Tatandaan natin yun. And constantly achieving or not constantly achieving does not mean that we are falling behind. We need to remember that social media shows us other people's milestone, but we experience our own life in its own perspective and its entirety. No? So tatandaan natin na ang napapanood nating buhay ay buhay ng iba. Maganda kung magiging inspirasyon natin iyon. Pero kung ang mga napapanood natin ay magiging cause para ibaba natin ang ating sarili, no? I-down natin ang ating sarili, mas i-frustrate natin ang ating sarili, no? Doon tayo magkakaroon ng problema. Magiging problematic yun para sa atin. Kasi sabi ko nga, sa halip na maging inspirasyon natin yon to do more, to be more, ano, to achieve more, ay lalo lang tayo na frustrate, lalo lang tayo nadadown, naapektuhan talaga yung ating mental health.
1: Ayan. Doc Kenneth, ano po yung pwede ninyo pong maipapayo sa mga kabataang nagsisimula pa lamang po ng kanilang career sa pagbubuo ng pagiging professional identity nila, na hindi kinakailangan na mag-iba sila once na nandito na po sila sa kanilang mga workplace?
0: Oo, magandang katanungan yan, ano, Drizel. Lalo pat maraming mga kabataan ngayon na very eager, very enthusiastic, ano, sa pagbibuild ng kanilang career.
1: Mm-mm.
0: I would tell to the young people to build your career but do not build your entire identity around your career. Be ambitious. Develop your skills. Expand your horizon. Ano? Take opportunities and be proud of your achievements. Pero, habang binubuo mo ang iyong professional identity, buuin mo rin yung iyong personal identity. No? Huwag mong iiwanan yon. Kilalanin mo kung ano yung mga values mo, ano yung mga gusto mong gawin, kahit walang nakakakita, sino ba ang mga taong mahalaga sa iyo, ano ba yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng joy, ano yung klase ng mga tao gusto mong maging kahit walang job title, ano? At huwag kang matakot sa mga career changes, ano? Kasi iba kasi yung mga, ano, mga kabataan ngayon, Drizel, ano, natatakot sila na maging palpak yung kanilang first job, ano? Your first job does not have to define your entire life. Yes, first job is important kasi milestone yun eh. Yun yung kauna-unahang pagkakataon na ikaw ay hindi na estudyante. Yun yung pagkakataon na ikaw ay naghahanap buhay na. Kumbaga, panibagong chapter na yun ang iyong buhay. Ano? Your job title can change. Your job position can also change. Your career can change. But hopefully, habang nagbabago ang career mo, hindi mo kailangan mawala sa iyong sarili. Ano? At kung may isang bagay, kung gustong tandaan ng mga kabataan natin ngayon, build your career that supports the life that you want and not a life that exists only to support your career. Ano? So, huwag mo awala yung ating pangarap, yung ating aspiration, yung ating ambition, ano? Yung mga milestone na gusto nating ma-achieve, yung mga goals na gusto nating marating, at huwag nating gawing buong buhay yung ating hanap buhay.
1: Ayun. Doc Kenneth, bali panghuli na lamang po. Hingi na lang po sana ako ng mensahe para sa ating mga nanonood at nakikinig patungkol naman po sa mga naging topic natin, yung trauma healing process at saka yung work as identity, para naman po malaman ng ating mga ka-warm heart po. At yung sa inyo pong shout-out din po para po sa Applya Services po.
0: Alright. Okay, salamat, Drizel. Ano? So, ang final message ko sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagapanood, ano, sa mga paksa na ating tinalakay. So, number one, tungkol sa topic natin, yung first topic natin about trauma and healing, ano, hindi magiging madali para sa isang individual, yung pakiramdam o makaranas, ano, ng mga traumatic experience. That's the reality. Na nandyan yung distress, nandyan yung takot, nandyan yung pangamba, nandyan yung worry, no? Dahil sa mga naranasan nilang hindi magaganda makaranasan o baka mapapait na karanasan na tumatambay sa kanilang inner self. tayo bilang individual na nakakaranas nito, if we feel that we cannot anymore handle the situation, if we cannot anymore handle itong mga distress or impact na ito, ask for help. Because asking for help is a sign of strength. Ganun na rin sa mga individuals na naglo-look after or nagte-take care sa mga victims or survivors ng mga traumatic experiences na ito. Tingnan din natin at i-assess din natin ang ating mental health. Ano? Kasi paano tayo magbibigay ng tulong o pagmamahal sa ibang tao kung mismong tayo ay nakakaranas din ng mga ganito. Sa ikalawang paksa naman natin, ano, tungkol sa work and identity, ano, self-identity, lagi nating tatandaan na hindi tayo nabuhay para maghanap buhay. No? Bahagi lamang ng ating buhay ang ating hanap buhay. Bahagi lamang ng ating pagkatao ang ating hanap buhay at hindi ito ang ating buong pagkatao. Normal lamang na makaramdam tayo ng failures. Normal lamang na makaramdam tayo ng setbacks. Normal lamang na magkaroon tayo ng challenges ano sa ating professional career. But we need to remember na itong mga problems, setbacks, at challenges na ito, this will make us or will help us to become a more matured or a more improved, not only a more matured and improved professional, but also a more matured and improved individual. Kaya kami bilang mental health professional, nandito naman kami para supportahan kayo. At yun, magsha-shoutout na nga lang din pala ako, Ms. Drizzle, mabilisan lamang sana. Ano? So gusto lang sana namin i-promote sa aming clinic, Alaya Psychological Services, yung aming upcoming ano na webinar. Ano? So ito ay telemental health, yung pinaka-topic ng aming webinar, napakaganda. So this is a very open sa mga mental health professional and practitioner at sa mga curious about sa telemental health. Kasi Ms. Drizzle, pwede kasi nating gawin yung mga mental health consultation, psychotherapy sa tulong ng teleconferencing or telemental health. Ano? So sa August 29, sa mga interested po, visit lang po kayo ng Facebook page po namin, Alaya Psychological Services. And registration is still ongoing po. Salamat Ms. Drizzle at sa Radyo Pilipinas sa Warm Heart. Maraming salamat po.
1: Ayan, maraming salamat po Dr. Kenneth for joining us dito po sa ating programa. Sa uulitin po, God bless at mabuhay po kayo.
0: Salamat po ma'am. Salamat po sa mga listeners natin.
1: Thank you po. At ating pong nakasama sa ating edisyon ngayong araw, si Dr. Kenneth Lloyd M. Maclang, psychologist mula sa Alaya Psychological Services. At dito na po nagtatapos ang edisyong ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa ating mga nakaagapay dito sa studio na sina Miss Stephanie Vicente, Miss Susan Aison, Sir Leo Magpayo at Sir John Paul Lumantad. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Drizzle Nanyong. Have a blessed Sunday, Kawarm Heart. Ingat po!

0: Saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
1: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyo ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO

ang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.

0: Muli po, isa mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Bridges on Air. Ang programang Bridges on Air, hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service in a collaboration with the Commission on Filipinos Overseas sa panguna po ni Secretary Clink Ang. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, kasama pa rin si Ginoong Ares Gutierrez. Ares, hello!
1: Magandang araw po sa lahat ng nakapakinig ng Bridges on Air sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Alright, and of course, kasama rin natin sa programa ang ating production team and technical team. Sa technical side, sila Milo Junel at Susan Aison. Sa master sa wirecast, si Hero at si JP. And of course, ang ating executive producer and coordinator, si Stephanie Vicente. Ayan. And siyempre, Ares, sa panig naman ng Commission of Filipinos Overseas, tayo ay nagpapasalamat tulad na sabi ko kanina kay Sec Ang, pati sa lahat ng official at staff ng CFO. Ayan. Eh, nasaan ka ba ngayon? Para sa mga nanonood sa atin ngayon, nagtataka kayo, wala sa studio si Ares, siya ay naka-zoom. Nasaan ka ba ngayon? Sige, ayan.
1: Ako ngayon ay umiikot dito sa Visayas. Ngayon nandito ako ngayon sa lalawigan ng Bohol. At hindi katulad ng dinaranas natin dun sa Metro Manila, dito po sa Bohol ay napakainit.
0: Okay.
1: Bohol. Matagal na nating namimiss yung araw dyan sa Metro Manila. So,
0: so Bohol, saan yan?
1: Enjoy pa lang muna ito.
0: Chocolate Hills, Bohol, di ba? Tama ba? O, Chocolate Hills nga. O, sige. Pero hanggang kailan ka ba dyan? Sa Visayas?
1: Babalik din ako kaagad. May nag-data gathering lang kami doon sa programang ginagawa
0: natin. Ayun, okay. Pero Ares, ano pala yung ating bukod dito sa ating CFO community correspondent na si Tristan Josh Garcia, technical assistant ng Project Management Division ng CFO. Sa ano naman natin, sa Pinoy Ako segment, napaka-interesting ulit ng ating makakausap.
1: Mm.
0: Dahil founder ng
1: batang-batang engineer.
0: Oo nga, batang-batang engineer. At napaka-interesting nito sapagkat yung dating napaka-bulky na ginagamit natin na microscope noong tayo nag-aaral pa, pinaliit niya ng gusto. Pinaliit niya ng gusto. At itong tawag nila dito ay, tawag niya, ginawa niya nila ito, microscope. Yan.
1: Oo. Okay.
0: At abayan lang po niyo yan, si makakasama natin, si Jeremy De Leon. Yan. Pero Ares, para sa ating community correspondent na si Tristan, ano ba ang i-report ni Tristan?
1: Akala ko, nung nakita ko si, kasi hindi ko na siya inabot nung ako'y araw-araw nagre-report sa CFO. Akala ko, nanonood ako ng K-drama eh.
0: Teka, bakit ka parang nanonood ng K-drama?
1: Mukhang Koreano artista tong ganon? Ating CFO correspondent ngayon.
0: Nako, wag mong sasabihin yan kasi meron na po isang staff dito na patay na patay sa K-pop. Oo, meron na akong staff na patay na patay sa K-pop. Biruin mo, mag-ano yan yung staff ko na to, magbo-bonus yan, pupunta lang sa panonood, pambili ng ticket ng K-pop concert.
1: Oo nga, Ito, step libre ng panonood mo.
0: Si Step binanggit na.
1: Para mo nakita si Kim Jong-il. Yun ba yung King, mga pangalan
0: ng artista? Ko, Kim Jong-un eh. Kim Jong-il. Tama ba yun?
1: Pero ang ating correspondent ay isa sa mga kawani ng kasama ni Jairus Badlang Bayan sa Project Management Division. At yun, aalamin natin sa kanya kung ano na ang kaganapan sa isinasagawang U-Lead program. Kasi kung maaalala mo, Sir Ray, last episode natin sa Bridges on Air, ibinalita

0: doon na sinimula na yung ULID program, no? May mga participants tayong galing Canada at ongoing yung programa. Yun ang hihingi tayo kay Krista ng update kung ano nang ginagawa nila ngayon. At yung pagpunta rin ni nandun pa rin sa Canada ngayon si Secretary Clink Ang.
1: Oy, oy, okay.
0: Nandun pa rin sila at nanggaling sila sa Prince Edward Island. Tumawid na sila ng Toronto. Parang sa huling update na nakita ko ay tumuloy na sila ng Vancouver.
1: So nasa Canada si Sec Ang kasama ang oh, wow. So nandoon ngayon sila, yung ULID nandoon sa Canada. Marami tayong Pilipino sa Canada.
0: Yung ULID ay nandito ginagawa sa Pilipinas. Ito yung programa ng CFO na binibigyan ng immersion yung mga Pilipino na ano na lumaki sa ibang bansa na para ma-rediscover nila yung kanilang yung heritage, yung Filipino heritage, yung kultura. Yung talagang actual immersion na nandito sila sa Pilipinas. At yun ang alamin natin kay Tristan kasi pero siguro nung dumating dito yung mga delegado galing Canada, nagulat sila nung nakaharap si Tristan. Nung nakita ni si Tristan, nakita si Jairus, ba? Para palang mga Koreano itong mga taga CFO, no? Parang...
1: Okay. Sige. So, nasa linya na ba si Tristan? Nasa linya na. Nandiyan na. Tristan?
2: Ano nga sa'yo, Yorobol?
1: Ano nga sa'yo? Tama ba yan? Ano nga sa'yo? Ano sa'yo?
2: Maulang tanghali po sa ating lahat, Radyo Pilipinas, Sir Ares, and to everyone's listening po. Hello po, my name is Tristan Garcia, and I've been only for a month now po for in CFO. Yes po. And ayun po, for updates for our ULID August 2026 implementation with our Filipino-Canadian participants. They've started or we fetched them off po from their airport with a rainy season. Kaya talagang pagdating po nila rito talaga, Sir Ares, and for everyone's listening po na dinagsa po sila talaga agad ng bagyo, and naranasan po agad nila yung although I've talked to them po with the Filipino Canadian participants, and they told us na hindi naman po ito yung first time po nila here sa Pilipinas. So yes po.
0: Ilan ba sila? Ilan sila?
2: Currently po we have 5 participants po from yes po.
0: And saan sila nang galing, na iba-ibang lugar ba sila sa Canada o isang
2: yes po,
0: lugar ng pinanggalungan?
2: They came from different states po in Canada. And then we also have one of the 5 participants po, she has a husband po who is half Filipino, so she just went here to create or share or know a lot of things regarding the Filipino heritage po, especially
0: pwede mo bang, although nabanggit ko naman kanina sa intro sa'yo yung ULID, ano, bigyan mo rin kami ng overview, ano ba talaga yung program ng ULID? Ano yung objective ng ULID?
2: Okay po. So ULID stands for Youth Leaders in the Diaspora, and it was founded or it originated 3 years after CFO's mandate, so 1983, and dati po ULID is referred to before as Lakbay Aral or Study Travel. And then for years po it's been continuing its progress to not just kumbaga papuntahin here yung mga Filipino immigrants po natin sa ibang bansa, but to also share or reconnect them with their Filipino roots pa.
1: Yun.
0: Pero ito ay itong programang ito ay hindi ito pino, hindi ito funded ng Philippine government. Kanya-kanya silang
2: yes
0: bayad.
2: Po. It's funded po but by the participants po. Yes po. Yes po sir.
0: So, so ano ang ano nila? Ano ang nasa itinerary ng ating mga participants? Sa ano na sila dinala at saan yung sila dadalhin?
2: Okay po. So for their itinerary for this week start which started po last Monday they are going to a lot of places inside and outside Metro Manila po. So with my experience as a facilitator for them po, from Monday to Tuesday we just went to inside Metro Manila. So na first time po ng mga Filipino Canadian participants natin na makapunta po sa Malacañang Museum Tour, sa Teo's Mansion po or the Presidential Museum. They've also went to National Museum of Anthropology. And then yesterday po, they had a visit po to the House of Representatives, sa Senate, and they have a courtesy call po with Senator Zubiri and Rep Matibag din po. And then yun, right now for today po, Sir Ares and Raju Pilipinas, the you lead Philcanadian participants are going to experience the Filipino workshop with Professor Shedar Hokson, who is a notable professor po in UP De La Man. And then later po they're gonna expect to be going to the Binondo for a gastronomical tour po.
1: Gastronomical.
0: So, pakakainin nyo ng siomay at mami.
2: Yes,
1: siomay, siopaw,
2: yes,
1: di ba?
2: Oh,
1: chicken pit,
2: perfect
1: yung mga ganun.
2: Perfect po sa maulang season po.
1: Chicken, ano, chicken pit, kakain ba sila ng chicken pit?
0: Oh, chicken pit.
2: Hopefully po,
1: balot.
2: Po namin sa amin.
1: Balot. Balot ba papakain nyo?
2: Balot din po, i-recommend po namin sa kanila.
1: Balot,
0: ha?
1: Balot.
0: Pero yung pumunta kayo ng Presidential Museum, yes, Malacañang Museum, ano ang nakita nyo doon?
2: Currently
0: para
2: po,
0: ma-appreciate
2: with,
0: nila yung...
2: Ay, currently po, sir, rather, yung Malacañang Museum tour po nila, mostly po, nung, initially, they saw po yung process kung paano po kung paano yung naging decision factor po ng ating President Bongbong Marcos as to how he decided to run and campaign as a president and how he decided to connect or ask our Vice President Sara Duterte po. And then yun po, basically yun yung pinaka first po nakita ng mga Filipino Canadian participants natin. They saw letters addressed to our president. They saw the equipments and materials that our president has used during the campaign season. And yun po.
1: Okay.
0: So dinala na rin sila sa National Museum.
2: Yes po.
1: All right. So
2: and, dun naman po sa Teo's mansion wherein they saw the different presidents po from three generations po I've talked to them po with the participants and then what I noticed po is that some of the presidents po they already knew or meron na po silang mga kahit kaunting on information po regarding our former presidents po before. And then this museum led them to have the extra information that some of the presidents were replaced or there was a historical thing happening back then, yung mga ganun po, which is very informative and very helpful for them to reconnect their Filipino roots po.
1: So okay, so itong ilan sila? Lima, tama ba?
2: Yes po. Yes po.
1: Lima sila. So sa ngayon na nagtutour pa sila, 'di ba? Tama ba?
2: Yes po, they're currently on tour po. And pupunta po sila actually right after lunch po here in CFO to have a Filipino workshop po with Professor Shadar Hoxson.
1: Mm-hmm. So kailan pa sila nakarating dito? Tristan?
2: Last Monday po po.
1: Last Monday. Sir, so naranasan nila yung pag-ulan.
2: Po. Yes po.
1: Naranasan din nila yung nakikita nila yung mga pagbaha dito para aware din sila.
2: luckily enough naman po, they just saw it but they haven't experienced it yet. So hopefully di po nila ma-experience yun.
0: Okay. So tanaw na tanaw pala dyan sa CFO yung yung dagat ng basura dyan.
1: Naku,
0: sa may pasok.
1: Naku, yes, naku. Po, nakita yes, nila yon. Nakita nila yon, Tristan?
0: Nakita ba nila yun?
2: With the yung fog naman po na nangyayari inside and outside the car po, or the vehicle po rather, luckily hindi rin naman po nila super nakita, pero they've known what they have saw po some other stuff po na nakita nila even way before pa po sila pumunta rin sa Pinas, and then they saw it in real life po here. Yun, in the Philippines.
1: Kasi, Ares, Tristan, yun yung pag lumusong sila sa baha, yun yung literal na immersion.
2: No? Yes.
0: Immersion talaga.
1: Yun. Anyway.
2: Opo.
1: Pero at least para makita rin naman nila, di ba, kung ano yung pinagdaraanan ng ordinaryong Pilipino pag yes, mga po. Ganitong panahon. Yun.
2: Yes po. On the following days naman po, magkakaroon naman po sila ng tour din po sa Zambales, wherein I think it's been a continuous meet na po with the Aita tribes po in Zambales. Yes po. So for this you lead program po, continue pa rin po nila, and then they're also going to Taal Batangas, and yun po, a lot of historical and notable places here in the Philippines. So
1: okay. All right. So
0: ganun kuya yung yung itinerary nila sa ULIT ay parang yun yung implementation ng strategic pivot ng CFO to connect the non-resident Filipinos to the motherland culturally, historically, and economically. So yun yung actual realization ng pivot na
1: yes yun. yes and at least pagbalik nila sa Canada, they have a more deeper appreciation ng heritage at ng origins yes, nila, di ba?
2: Yes okay. Po. Right. Actually what's interesting po for our participants currently is that they have their own platforms to speak up to. Kasi three of the participants out of five have their Filipino influence organizations. So one has yung Himi Kabataan Cultural Society. So that Himi Kabataan Cultural Society is a Filipino influenced organization which has groups who perform, like kunwari po yung mga choral, may mga dancers po doon na Filipino Canadians po. And then one of the participants also has a restaurant. So meron po siyang restaurant called Pampango Cuisine in Canada. So yun po, as what the restaurant's name depicts po, Pampango Cuisine, ang mga inaano po nila is yung mga delicacies po sa Pampanga. So yun po.
0: So papakainin nyo sila ng kamaru at saka ano pa nga ba
1: yung saka yun, no, di ba, Arrest, Tristan, yung mga exotic food.
0: Oh, yes, yung exotic food, yung mga palaka.
1: Yeah.
0: Yung mga, yung grasshopper ba yun? Yung mga...
1: Oh. Yeah, tsaka nga, di ba yung...
2: Na-try nyo na po ba yun?
1: Yes, tsaka... Oo. Ako'y taga-Tarlac at Pampanga. Naraano ko yan. Yung
2: patawag doon. Would you recommend po?
1: Yung Ares, ewan ko lang kung
0: alam ni... Pwede naman.
1: Ewan ko lang kung alam ni Tristan to. Baka hindi maniwala si Tristan. Pero ito, alam ko ni Ares.
2: Sige po.
1: Alam mo yung dagang bukid?
2: Ayos
1: Ayan.
2: po,
1: Oh.
2: naririnig ko naman
1: Ayan.
2: po
1: O, malinis 'yon, hindi 'yun yung dagang ano ha, pakalat-kalat sa kanal sa Imbunga.
0: Inaadobo yun.
1: Iba 'yon, iba
2: Ayos
1: 'yon.
2: nga po.
1: Si JP mahilig doon.
0: Oh.
1: Hindi, pero hindi kina ano 'yon. Dagang bukid malinis 'yon. Okay. O 'yon, 'di ba? Tulad
0: Kasi
1: ng mga ano, 'di ba?
0: Kasi yung kinakain nito kimchi.
1: Ay, kimchi. Yeah.
0: Oh.
1: Oh. Tsaka yung ano, i-try nyo pakain, ipalasa sa kanila yung hito na nahuhuli sa ano, palayan. May mga
2: sa
1: hito
2: baha,
1: na nahuhuli
2: ay,
1: sa palayan.
2: Palayan.
1: Oh. Huwag sa irrigation ha, doon kung saan naliligo yung mga kalabaw, huwag doon ha. Huwag.
0: Oo.
1: Dun,
2: Sige po.
1: At least para ma-appreciate na naman nila, no. Yeah.
2: Opo, opo.
1: Sige. Well, anyway,
2: greatly naman. Sige po.
1: Okay. Sige Tristan, at maraming salamat at kami sinamahan mo dito sa ating programa
2: Thank you so
1: Bridges
2: much
1: on
2: po.
1: Air. Thank you so much Tristan and
2: Thank you so much po.
1: Ingat kayo ha. At
2: ingat po, ingat po.
1: Take care dun sa ating mga
2: Stay
1: ika nga.
2: Tuned po sa mga posts po from CFO sa regarding po sa ULEAD program po this August. Thank you so much po.
1: Thank you very
0: Pwede
1: much.
0: Pwede mo ba silang batiin in Korean?
1: Sige nga, batiin mo nga sila in Korean Tristan kasi
2: in Korean.
1: May stop ako dito, talagang patay na patay sa K-pop. Sabi ko sa iyo, talagang ano 'yan. Yung ano niya, yung bonus niya pag may concert, yung bonus niya, wala na yun. Pagbibili na lang
0: pumipila sa
1: concert
0: MOA
1: ng ticket yun. Wala na yun. Oo. Ganun yun. Ganun siya ka-in love sa mga K-pop. Kaya pag, nakapalagay ko, nakikita kanya ngayon eh. No? Nakikita. Ayan.
2: Hello po. Unfortunately, I can only say po, saranghe.
1: Saranghe.
2: Or I love you.
1: alam ko lang naman kasi ano sa'yo eh. Anyway, sige. Thank you very much, Tristan.
2: Thank
1: Maraming
2: you so
1: salamat.
2: Much po. Thank you so much po. Thank you for the opportunity po. Thank you po.
1: Alright, sige. Well, Ares, pero syempre, hindi pa tayo tapos ha. Meron pa tayong porsyong Pinoy Ako segment, di ba, Ares? At isa pang mahalaga at napaka-informative na segment ito dahil may makakasama muli tayo na we're very proud na Pinoy ito, Pilipino ito. Founder ng Jerry Make. Mamaya po, antabayanan niyo yan para sa kabuuan ng ating panayam dito sa ating tampok, sa ating Pinoy Ako segment.
3: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumabag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
3: Pinoy Ako! Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako! Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Ay, kayo po ngayon ay sumusubaybay na sa ikalawang pahina ng ating programang Bridges on Air dito po sa segmentong Pinoy Ako. Siyempre, paalala lamang po, ang programang Bridges on Air ay isang collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas sa panguna ni Secretary Clink Ang. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Ray Sampang, kasama pa rin, of course, si Ares. Hi, Ares!
0: Magandang araw po sa ating lahat mula dito sa lalawigan ng Bohol.
1: Yan, nasa Visayas po ngayon si Ares tulad nung nabanggit ko kanina sa pambungad natin na ikang pagbati sa inyo sa ating programa. Eh medyo si Ares nasa Visayas at sabi nga niya napakainit daw doon. Hanggang ngayon ba Ares mainit pa rin diyan?
0: Mainit dito, parang total opposite ng nangyayari diyan sa Metro.
1: Oo nga. Eh dito habang ginagawa natin 'tong programang ito eh, malakas pa rin ang pag-ulan, at least dito sa nakikita ko sa Quezon City at maging sa ibang lugar dito sa National Capital Region. Ano, so diyan pala sa Visayas ay mainit. Hindi niyo nararanasan
0: yung dito, parang ano, parang walang bagyo.
1: Ay at least naka ika nga patuloy ka pa rin ano diyan, patuloy ka pa rin ika nga dry and makakapamasyal ka palalo diyan sa Visayas.
0: Medyo may halong pasyal at trabaho yan, ang ating mission dito ngayon. Sige. Sa
1: Visayas. Yan, ganun talaga tayo diyan eh, no? Pero Ares, alam mo, ito pa lang itong ating segmentong Pinoy Ako, itatampok natin isang ano, isang founder ng Jeremake. I hope I pronounce it correctly. Jeremake, ano, at isa siyang Filipino science and educator. Gumawa siya ng isang startup gamit itong tinatawag na Makeroscope.
0: Makeroscope.
1: Yan, Makeroscope. Ano kaya itong microscope? Para saan ba itong microscope na ito? Ito yung aalamin natin mamaya, Ares, ha? Dito sa ating segmento.
0: Medyo na research din natin ng kaunti yung ginagawa ni Jeremy. Ano. Meron siyang inimbento na sistema or software ba yan na pwede mong gamitin yung iyong phone. Para maging microscope. Ang layunin daw talaga ng kanyang startup ay mailapit ang siyensya at agham sa masa.
1: All right. So, yung microscope pwede nang gamitin sa cellphone. Magagamit sa cellphone.
0: Oo, parang ganoon. Parang ganoon yung intindi ko dun sa ginagawa niya.
1: Okay, sige. Alamin natin 'yan, and of course, siyempre, aalamin na rin natin a little bit of Jeremy's ikang life, ayan, at paano niya nagawa ito, at what drives him, or what drove him, ikang para ma-develop itong Makeroscope. So, hindi na natin patatagalid, ano, Ares, at ipakilala mo na kung sino yung ating magiging panauhin para sa ating Pinoy Ako segment.
0: Ang ating panauhin ngayon ay, kaya nang nasabi ni Sir Ray, ay siya ay founder ng Jeremy, isang science and education startup na gumagawa ng mga scientific tools para nga gawing accessible ang agham sa nakararami, no? At siya ang gumawa ng tinatawag na microscope. Isa itong portable microscope na dinisenyo para magamit yung ating mga smartphone sa mga experiments, science experiments. Kasi base sa kanyang profile, ang kanya talagang advocacy ay hindi gawing nakakatakot yung siyensa. Para hindi lang sa mga estudyante, magamit din ito ng mga guro, magamit din ito ng mga magsasaka, ng mga komunidad, lalo na yung mga nasa agrikultura. So, okay. Ang kasama natin ngayong umaga ay si Jeremy De Leon, ang founder ng Jeremy. Magandang araw sa iyo, Jeremy.
5: Good morning po, Sir Are, Sir Ray. Good morning.
1: Good morning, Jeremy. Can we call you Jeremy for short?
5: Yes po.
1: Yan, okay. So, Jeremy, bago kami dumako ni Ares dito sa Makeroscope na iyong na-invento dinevelop. Unang-una, gaano ka nakatagal sa bansang kinaroroonan mo ngayon?
5: Ngayon po nandito ako ng mga parang since birth po. Nandito na ako.
1: Okay. Sige. So what drove you? Bakit mo? Okay, sinabi nga ni Ares kanina, no? Itong microscope na iyong ikang na-develop. Isang ano to eh. Parang ginagamit sa cellphone, pwede nang gamitin. Bakit, excuse me, bakit mo dinevelop? Anong dahilan? Bakit mo dinevelop itong microscope?
5: Opo, no, nung nag-start po kasi siya nung pandemic, then napansin natin na lahat ng mga estudyante nasa bahay na lang, hindi na nakakapunta ng classroom. Tapos, parang paano ka mag-enjoy mag-aral ng science? Ang hirap na nga mag-aral ng science kasi di ba parang technical lahat ng terms, ganyan. Kung hindi mo ma-experience yung laboratory, yung ibang mga bata gusto, makapag-lab na lang, para mag-experiment-experiment doon. Ngayon, nung pandemic, wala na yun. Nasa bahay na lang sila. So, nakaisip tayo ng paraan na paano natin dadalhin yung laboratory papunta doon sa mga bahay nila. Para hindi na lang basta modules, hindi na lang basta videos or pictures yung aaralin. So, doon nag-spark po yung ano, yung initiative na baka pwede nating dalhin yung microscope na mabigat na kulang doon sa mga classroom. Tapos dalhin natin tigigisa sa mga bata.
0: Jeremy, nakita ko yung isang napanood ko yung isang interview mo sa TV, ano, yung ang gusto ko lang klaruhin sa iyo is ito bang ginawa mo ay so isa ba itong software na i-download o isang app na i-download mo sa phone?
5: May currently po gumagawa na kami ng software, pero yung pinaka microscope po ay hardware. So ganito lang po siya kaliit.
0: Oh, yun nga yung nakita ko eh, parang
5: ito lang
0: para
5: po ang microscope.
0: Pulseras, ano?
5: Opo.
1: Ano yan? External? Ikakabit mo lang sa cellphone?
5: Yes po. Sa front camera ng cellphone or tablet.
1: Mm-hmm.
5: Ano, ipapatong lang tapos magiging microscope na.
1: Oo. Eh kasi Ares, alam mo, Jeremy, Ares, ewan ko, si Ares, alam ko, alam niyo yung sinasabi ko nung nag-aaral kami, ewan ko, nung, may biology ka ba nun, Ares?
0: Oo.
1: O pag biology noon, 'di ba? Minsan may microscope yung sa laboratory. Ang lalaki ng mga microscope eh. So, yan pala ngayon, Ares at Jeremy.
0: Mahal 'yun.
1: Oh.
0: Mahal ang microscope.
1: Ang galit na galit nga yung teacher ko sa akin eh. Dahil sabi ko walang lumalabas dun sa sinisilip ko, yung pala nakasara.
0: Kasi alam mo kuya, yung mga ano, sa mga eskwelahan, lalo na yung sa malalayong lugar. Yung microscope hindi pinapagamit.
1: Oo, nasa kasi totoo mahal. Lang. Oo, mahal.
0: Nandun lang sa eskaparate. Oo. Tinuturo lang na, ito yung microscope, ha?
1: Mm-hmm.
0: Ito yung parts ng microscope, pinapadrawing. Pero yung talagang paggamit, ano yan, hindi lahat pinapagamit yung microscope. Kasi nga, mahal.
1: Oo, totoo yun. At ngayon, yung sa pamamagitan nitong microscope ni Jeremy, tinitignan ko, parang pulseras lang, ano? Yung Jeremy.
0: Oo,
1: so, ikakabit lang yan, no? Ikakabit mo lang doon sa harapan nung lente nung cellphone.
5: Mm-hmm. Tama po. Katunayan nga po, ang gamit ko ngayon, tablet, kaya nating mademo ngayon kung paano gumagana ang microscope.
1: Sige nga, tingnan natin kung mapapansin. Sige nga. So ilalagay. So, pakita, paano ba? Nakikita ba? Yan.
5: Makikita
1: ba, JP? Ano? Nakikita. Okay, nakikita. So, paano ilalagay sa cellphone? Yan. Una sa lahat, paano ilalagay sa cellphone? Yan.
5: Yung front camera, ipapatong lang po ito sa taas ng front camera.
1: Mm-hmm.
5: Yan. Mm-hmm. Papatong kong ganyan.
1: Alright. So, pinapatong. Okay.
5: Yan. Makikita nyo sa, ano, sa...
0: Ang laki na nga nung letter I.
1: So, ganun lang kasimple. Parang plug and play lang. Ipapatong lang dun sa harapan ng lente ng ayan. Cellphone camera.
0: Ano ba yung pinapakita ni Jeremy na yan? Meron na siyang... Mm-hmm. Meron na siyang... Ayun. Ano ba yun? Ipis ba yun?
1: Ayun. Tapos, ano pa yan? Pwede mo makita, bukod dun sa direktang makikita mo sa cellphone, Jeremy. Kung ano yung nakikita.
0: Ayan, no?
1: Ayan.
0: Nakikita mo ba? Ay, hindi nakikita ni Sir Ray. Eh. Ako na lang ang mag-describe.
1: Sige, ikaw mag-describe, Ares.
0: May pinapakita si Jeremy na isang specimen na hindi ko makita, hindi ko maklaro kung ito ba ay isang insekto.
1: Mm-hmm.
0: Kasi meron siyang katawan at paa eh. No? So, kitang-kita mo ngayon yung ng malapitan kung ano man yung specimen na sinisilip ngayon doon sa microscope na ginawa ni Jeremy.
1: Okay.
5: Ang specimen na po yan ay langgam.
0: Langgam. Okay.
1: Langgam?
0: Okay.
5: Di ba?
0: Napakalaki niya. Tignan, no?
1: Parang baka hindi na langgam yan, ha?
0: Eh, maganda yung ano eh, yung na-interview Kuya Ray si Jeremy sa isang TV program.
1: Mm-hmm.
0: Nagpakita sila doon na may sinilip silang mga specimen, yung mga ang usually kasi naalala ko sa mga biology class, pinapasilip yung ano ang itsura ng tubig na galing sa ilog.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga pond water, di ba, Jeremy, mm-hmm. no? Ganun mm-hmm. yung pinakita, ganun.
1: Mm-hmm.
0: At saka mayroon pa kayong sinilip no na sibuyas.
1: Uy?
0: Sibuyas pa yun.
5: Mm-hmm.
0: So makikita mo dun kung ano yung itsura nung... Yun talagang purpose ng microscope na
1: okay.
0: pinapakita yung... Alam ano ko yung itsura niya.
1: Alam ko kasi...
5: makikita talaga yung mga structure niya,
1: uh-huh.
5: yung mga cell wall, ganyan. Parang napakadali na ngayon para sa teacher na ituro sa estudyante.
1: Yes.
5: Kasi pwedeng magkanya-kanya na sila.
1: Oo.
5: Kung ano ba yung nakikita talagang structure nung sa biology.
1: Uh-huh.
5: And ang bilis kasi, di ba, ang bilis ho nating ginawa yung experiment, parang wala pang 10 segundo, nakita na agad yung specimen.
0: Uh-huh.
5: Kumpara dun sa... maghihiraman sa isang microscope.
1: Oo, tapos totoo yun. Oo, naranasan mm-hmm. namin yun, Jeremy. Ewan ko kay Aris nun kasi kami nun, nasa public school kami. Ako, eh, talagang hiraman kayo. Talagang
0: hiraman
1: kayo sa isa o dalawa. Maswerte na kung may tatlong...
0: Maswerte pa nga kung makasilip ka.
1: Oo, maswerte na nga kung may tatlong microscope eh. Pero minsan isa lang. Kaya dalawa. So, pag may sore eyes yung kaklasmate mo, eh, damay ka na.
0: Pero itong base sa profile ni Jeremy ano na ikaw Jeremy ay nirepresent mo ang bansa sa isang international innovation program, ano ba yung at nabigyan ka ng award, pakikwento mo nga yung ano yung parte na yun ng iyong profile.
5: Nakasali din po ako sa Royal Academy of Engineering sa UK sa tinatawag na Leaders in Innovation Fellowships. Yung Leaders in Innovation Fellowships, kinokonekta niya lahat ng mga innovator ng mga different na bansa. Siguro nasa 12 na bansa na po yun, tapos nag-meet kami sa UK para pag-aralan paano mas ma-extend namin yung innovation at ma-increase yung impact lalong-lalo na sa mga Pilipino. Mm. Tapos nagkaroon din kami ng mga consultation, mga mentorship,
1: mm-hmm.
5: and nakakuha rin po ng recognition galing dun sa Royal Academy of Engineering na ano na isa nga ito sa mga accessible at inclusive na tool na pwedeng gamitin ng mga Pilipino.
0: Ikaw ay nabigyan ng James Dyson Award
5: mm-hmm.
0: at saka Swiss Innovation Prize.
5: Mm-hmm.
0: Ano yung mga award na yun? Gaano kahalaga yung mga award na yun?
5: Inaalala ko po yung James Dyson Award. Yung po yung ano ah, yung blower, 'di ba? May mga blower.
0: Yung walang blade na ano, 'di ba?
5: Opo. Yung po. Bali nakuha ko po yung Philippine National Winner doon sa James Dyson Award. Isa itong international competition na parang almost 1,200 entries worldwide. Tapos pasok din tayo sa top 20 worldwide.
0: Mm-hmm.
5: And dito po nagsimula talaga, ito yung naging meet siya para lumawak yung reach ng microscope papunta rin sa ibang bansa. Kasi po, yung ano nun, yung reach nun ay hindi lang sa Pilipinas eh. Meron silang mga partners sa UK, meron silang kapartners sa India, sa Taiwan, yung mga iba-ibang bansa po talaga.
0: Mm-hmm.
5: Kaya nung nakuha po natin yung award na yun, nagkaroon ng mileage yung ano, mm-hmm. yung innovation, marami nang nag-inquire, marami nang gustong bumili, marami nang nag-pre-order, kaya yun po yung nag-start ng commercialization journey para masabi natin, ah, hindi lang 'to basta proyekto. Mm-hmm. Ano 'to, startup 'to, pwede natin 'to commercialize. Opo.
0: So ibig sabihin, available na siya commercially.
5: Yes po, available na siya commercially. Mabibili sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok Shop, ganyan. May partner na rin po kami sa National Bookstore. Iniunti-unti po talaga namin na ano na dalhin talaga sa merkado at sa masa yung ano, yung produkto.
1: So ang hahanapin ko yan, Ares, Jeremy, mapupunta ako sa Lazada. Hahanapin ko ang pangalan ng brand ay Microscope.
5: Opo, opo.
1: Ayun.
0: Microscope. Pero Jeremy, yung ano, yung ginagawa mo ngayon, no, bukod dyan sa microscope, meron ka pa ba bang ibang technology or ibang technology applications na ginagawa sa ngayon?
5: Magandang tanong po, Sir Ares, kasi nagde-develop po kami ngayon ng isang software, isang app na malalaman nung cellphone mo yung kung ano yung tinitignan mo, kung kanina po naglagay tayo ng langgam, immediately malalaman niya, ah, ito langgam, ito yung tungkol sa langgam, ano yung pwede mong pag-aralan tungkol dyan. Tapos, ina-extend naman natin ito ngayon sa mga sa agriculture, sa aquaculture, kasi malaki rin po ang impact ng mga microorganisms sa agriculture. Nandiyan yung feeds, nandiyan po yung mga nematodes, mga peste. Tapos na-realize namin na kung ang mga magsasaka ay meron ng ganitong tool, mas malalaman nila kung ano yung mga dapat mitigating method kung nakakita sila ng peste. O kaya nakita sila ng, halimbawa po sa mga fisherman, may makita silang ano related sa red tide, yung mga microorganism na ano doon. E di, mape-preempt yung maling pag harvest or maiiwasan yung mga sakit. So, mas malaki po pala ang magiging impact kung ilalabas natin ito bukod lang sa mga estudyante, kundi dalhin na rin natin sa mga magsasaka at saka sa mga isda. Para sila mismo, first hand, yung parang mga scientist na nakakakita at nakaka-appreciate. At saka, syempre po, very visual, di ba? Ma-appreciate nila kasi nakikita talaga nila na, meron pala mga gumagalaw dito sa tubig. Ito yung picture natin to, isang datin, tapos baka may government agency na mas makakapag-validate nung data, nung picture na nakita nila, at makakagawa ngayon ng parang better na mga risk, na mga assessment.
0: So parang yung ginawa mo, Jeremy, is parang hindi na maghihintay ng, di ba usually pagka may kinuha specimen, dadalhin pa yan sa laboratory. So ito parang on the spot, masisilip mo na siya.
5: Yes po, ganun yun natin, parang mababalidate muna natin pag yung mga yung mga researcher o kaya kung sinong gumamit, pag may nakita silang parang suspect na na organism, uy, parang may similar to sa ganyan, pero kailangan pa rin nila syempre i-validate dun sa totoong laboratorio, pero at least meron silang hinuha na uy, baka meron nga tong something.
1: Oh, pero matanong ko, Jeremy, nabanggit mo kasi yung application niyan sa agriculture. May tie-up ka ba o nakikipag-usap ka ba or nakikipag-usap ba sa iyo ang Department of Agriculture hinggil diyan sa mga innovation mo na yan?
5: Recently po nagpunta kami sa Bureau of Plant Industry. Tapos nakipag-usap na rin po kami, nagkaka-start lang din po ng aming collaboration para magkaroon nga ng para sa crop pest management at saka monitoring. So parang over time binubuo namin yung mga bang dapat makita ng mga agriculturist para doon sa kung ano mga peste, kung ano mga dapat bantayan, kung ano yung mga safe, ano yung mga hindi.
1: Yeah.
5: Tapos yun po yung nakikipag-collab kami sa kanila ngayon para pagdating naman doon sa doon sa mga gagamit talaga, hindi sila matakot kasi baka mamaya kung ano lang makita nila, matakot na sila. Edi, na rin yan. Yan po yung hindi natin gustong mangyari. Yung lahat parang risky, lahat parang nakakabahala.
0: Pero maganda yung sinabi mong gine-develop nyo. So, ibig sabihin, yung nakikita dun sa microscope, na pwede nang idaan sa AI para ma-identify siya. Yung ginagawa mo, di ba?
5: Yes po, ganun po. Papadaanin namin sa gine-develop naming AI model para ma-identify kung ano yung species na yon. Ito kasi ang kinokolekta namin ay mga local dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, kung may makita, ibig sabihin, dito talaga yon. Hindi siya parang nakumpara sa ibang bansa or kasi para localized yung natin. Tsaka mas efficient yung paggamit ng resources.
1: Pero, Jeremy, Ares, para lang magkaroon ng konting idea yung ating mga kababayan, Ano bang kursong natapos mo, Jeremy?
5: Nakatapos po ako ng Manufacturing Engineering.
1: Ayun.
5: Sa Mapua.
1: Mapua? Nako, kaya pala.
0: Biba Mapua.
1: Mapua, kaya pala eh. Biba kaya Mapua. Pala Mapua eh. Oo. Alright.
0: Basta Mapua talaga. Okay. Eh. Magagaling talaga.
1: Sa mga engineering, Mapua yan. Mapua yan. Okay. Pero Ares at Jeremy, ito pala si Jeremy ay nakatanggap ng Presidential Filipino Innovation Awards, PFA. Okay, kailan mo natanggap tong PFA, Jeremy?
5: Ito pong PFA ay last year lang organized ng ng DepDev. Tapos isa po ako sa mga finalists na nakakuha nung unang Presidential Philippine Innovation Awards.
1: Mm. Para sa yung innovation na yan, para diyan sa microscope o sa lahat ng mga na-innovate mo, nagawa mo.
5: Para sa microscope ko.
1: Yo. So how did that feel nung natanggap mo yung Presidential Innovation Filipino Innovation Award?
5: Kakaiba po yung feeling eh, kasi nag-start lang po talaga ito sa passion na parang gusto nating tumulong sa ano, sa mga estudyante, hanggang sa lumaki na lumaki and na-recognize nga ng Philippine Innovation Awards. And malaking pasasalamat po kasi may kasamang ano yun, parang grand prize na na pwede nating magnadala pa natin lalo sa mas malawak na market yung microscope, na hindi lang siya maririnig lang sa TV o maririnig sa dyaryo na uy, meron palang nagawang inventong ito. Ito ay kaya natin talagang mabili, kaya natin nang ma-appreciate at makapag-build rin tayo. Ma-move forward natin ang pag-aaral ng microscopy dito sa Pilipinas.
0: So ano pa ang ibang meron ka pa bang mga ibang proyekto in the pipeline?
5: Sa ngayon po, ito pa lang dalawa, naka-focus pa lang po ako dito. Pero kapag lumaki na to at kaya nang mag-isa, baka doon na po ako mag-explore ng other projects.
0: Ang iba pa ang ano. Alam mo, Kuya Ray, napakalaking bagay nung ginawa ni Jeremy. Kasi nandito ako ngayon sa, nag-iikot ako ngayon sa mga remote areas dito sa Visayas. At nakikita natin doon na, ang dami nating mga estudyante sa mga eskwelahan na napakalayo nila sa sentro ng mga lalawigan. Kung magiging readily available tong ganitong ginawa niya, napakalaking bagay yan para sa mga estudyante talaga. At saka yung mga magsasaka. Yung sinabi nga niya na yung mga agriculturist na nasa field na kailangan magkaroon ng, yung nag-gather sila ng data. Napakalaking bagay nung ginawa mo ni Jerry.
1: Kaya nga naitanong ko, Aris, kung may collaboration na sa kanya ang Department of Education.
0: Yung BPI nga.
1: Yung BPI, Department of Agriculture, di ba?
0: DOST. Jerry, yan, meron pa yan, isa pa yan. DOST.
5: Kasi ang DOST po ang nagpondo nung dinedevelop namin na application. Opo.
1: Kasi napakahalaga.
0: Sa TAPI yan.
5: Noong una po, yung binuo namin yung produkto sa TAPI, tapos ngayon sa Fisher naman po.
0: Okay.
1: Alright. So kasi napakahalaga niyan, Jeremy, tsaka Ares, na makita mo yung, kung alam mo, kasi sa ngayon, Jeremy, alam mo naman dito, issue yung tamang paggamit ng pondo ng kabanang bayan, di ba? Sa mga napupunta lang sa korupsyon. Kaya sa mapunta sa korupsyon, bakit hindi na lang makipag-tie up sa iyo, di ba? Bilhin yung mga ano, bilhin yung buy in bulk yung mga yung microscope at ipamahagi sa ating mga estudyante, maski na sa estudyante, at maging sa mga ano, sa mga state colleges, di ba? Ares, pwede yun eh, yung mga kumukuha ng mga science courses.
0: Pero tama-tama yung ano eh, tamang-tamang makita rin sana ng ating mga legislators tong katulad ni Jeremy, no, na may mga ginagawang ganyan. Kasi panahon ngayon ng pagbubuo ng budget, kakapasa lang ng National Expenditure Program. Oh. So siguro sana mabigyan ng sapat na pondo yung mga pagbibigay ng grant para yung mga katulad ni Jeremy magkaroon ng access sa pondo para ma-develop, makapag-develop sila ng mga teknolohiya.
1: Tama 'yun. Kesa naman sa napupunta sa bulsa ng mga alam mo na.
0: Oo nga.
1: Anyway, kasi napakahalagang bagay niyan eh. Kaya sabi ko nga sa iyo, Jeremy, nung panahon namin nga, ulitin namin nung panahon namin ni Ares, kalalaki ng microscope.
0: Oo.
1: Talagang pwede mo na nga pwede mo na nga ipambato 'yan eh. Sigurado biyak yung ulo pag tinamaan eh nung
0: microscope. Kasi mahirap siya ibato dahil mabigat.
1: Mira mo ito, ikakabit mo lang. Okay?
0: Oo nga eh, parang bracelet lang eh.
1: Oo. Pero Jeremy, siguro itong microscope pati yung iba pang mga innovation na dinidevelop mo. Nagsimulan niyo out of your own pocket? Paano ito? Lalo na itong microscope.
5: yung nagsimula po yung makers ko kasi po may sinalihan akong TikTok competition ng DOS din nung pandemic.
1: Ah, DOST din. Okay.
5: Opo. Nagpa-TikTok competition sila tapos ang cash prize no nasa 25,000.
1: Okay.
5: Tapos sabi ko, uy, pandemic, may 25,000 ako. Inisip ko, pambili ko na lang kaya ito ng ano, cellphone o kaya ng tablet, ganyan. Tapos parang huwag ko nang iyan yung project. Pero parang nung nalaman ko nga yung sitwasyon na parang nagkaroon ka ng ano eh, ng may konting patriotism and parang responsibility for others na siguro meron akong kaya makontribute kasi nga pandemic. Hindi naman po ako kasi ako ano frontliner or what. Parang gusto ko lang gumawa ng something good and better for our field, ano, countrymen. Kaya sinubukan ko po na okay, sige, gawa ako ng konting prototype na nasa microscope na gumawa ng pinakaunang ano, kitchen na microscope na kayang mapadala lang agad immediately. Hanggang sa nabuo po siya and then ayun hanggang sa tuloy-tuloy na po na nagkaroon ng partners, pinost ko sa TikTok, sabi ko sa TikTok noon ano magbibigay ako ng 1,000 microscope for free. Pero ang hawak ko lang po talaga noon ay 1 microscope kasi wala kung paano natin hahanapan ng solusyon kung mayroong demand.
0: Pero bakit microscope yung inano mo yung
1: oh nga bakit ano, nga ba?
0: Bakit yun ang napili mong igawin?
5: Kasi po nung ano, nung bata rin po kasi ako, parang nagpapili ako sa mom ko ng telescope. Pero telescope to ay pangtingin sa mga ano. Interesado talaga ako matuto ng ano, ng mga moon, mga ganyan. Pero ang mahal din po pala noon. Tapos parang sabi ko, kaya ngayon, inisip ko, ano ba yung kaya agad ma-appreciate. Yung unang tingin pa lang, kikislap na yung mata mo or yung parang, yung ganda, parang mapapawaw ka. Gusto mo na tumingin ng iba't ibang mga, ano, mga bagay na parang telescope. Ah, ito, sige, subukan natin microscope. Eh, halos gamit na gamit po kasi talaga ng mga grade 7 pataas. Parang walang klase na hindi mag-aaral ng microscope. So, ito po yung may pinakamalaking saklaw ng, ano, ng science sa ngayon.
1: So, pero, sabi mo kanina, narinig ko Ares, sabi ni Jeremy na dinidevelop nyo pa yung parang app niyan para direkta na sa cellphone. Tama ba yung dinig ko kanina?
5: Yes po. Para direkta sa cellphone, makita mo kung ano yung sinisilip.
1: Yun. Okay.
0: Kung ano yung specimen, paliwanag kung ano siya.
1: Okay. So, palimbawa, maglalagay ako ng dahon ng guyabano. Makikita ko yung loob ng guyabano.
5: Yung dahon. Makikita mo, pwede.
1: ano ba kasi yung stomata, yung mga ganun? Ano?
5: Opo, tama po. Makikita nyo po yung stomata.
1: Wow.
5: Kunyari, may pinilagyan po nyo ng tubig, makikita. At tapos ginupit nyo, makikita nyo na gumagalaw yung mga parang air bubbles, mga oxygen na lumalabas dun sa ano.
1: Talaga? Opo. Wow. Okay. So, sa ngayon, sa puntong ito, anong pwede mong mensahe sa mga kabataan natin, lalo na sa mga estudyante? Na gusto mong i-relay na mensahe sa kanila at least to encourage them na you know to explore and you know find the passion tsaka dedication na mag-develop tulad ng ginawa mo Jeremy.
5: Siguro ang advice ko lang po sa kanila na hindi kailangan perfect yung i-develop mong solution or if may nakita ka na kaya mong baguhin, kaya mong i-improve. Madalas po kasi ang iniisip nila ay hindi pa to perfect or hindi may kailangan pa akong ayusin ganyan. Kung gagawa ka ng solution kahit counting improvement lang, improvement na rin 'yon. Kailangan mo na agad ilabas siya, ipagamit mo siya sa mga users mo at saka doon mo pa lang i-improve base kung anong sa tingin nila yung dapat i-improve. Madalas po kasi na kunyari mga inventor, mga innovator, dito lang yan sa laboratory eh. Sila lang yung nagbubuo. Hindi pa nila nilalabas yan sa mga gagamit, sa merkado. Ang mas maganda pong mangyari, ilabas na agad nila kahit rough pa lang yan para malaman nila kung anong dapat i-improve.
1: Yun.
5: Ayun po. Tapos, kailangan lang syempre na buo yung ano mo yung passion mo, buo yung pagmamahal mo dun sa ginagawa mo. Yung ginagawa po natin kasi to ay parang social enterprise eh. So parang kung gusto mo na makakita ng better na Philippines in the next few years, kailangan maging part ka noon. Kailangan maging meron kang active role. Hindi lang pwede na naghihintay, hindi lang pwede na nagko-comment sa social media. Kailangan meron kang participation.
1: Kumbaga, Jeremy, meron ka talaga ambag, no? Hindi lang yung hindi lang yung puro komento ka, post ka ng post. At least meron ka masabing ambag, no?
5: Tama po 'yan.
1: Okay. So, sana bukod dito sa microscope, makapag-develop ka rin ng ano. Pwede ka pong mag-develop ng isang invention na halimbawa
0: lie detector.
1: Lie detector.
0: Malalaman mo agad kung misleading yung
1: question. pwede ba 'yon? Jeremy. O kaya yung pagdating sa pagkain, halimbawa maliit na manok isang drumstick pwedeng maging kagad maging ano ba 'yan? Kalahating bahagi kagad ng manok. Anyway, pero alam mo, hanga ako dito ha, kasi talagang yung pinagdadaanan natin noon, Ares, hindi na pagdadaanan ng mga kabataan ngayon.
0: Yes,
1: dahil
0: yes.
1: Dito. And yung layunin niya, na ang gusto niya kasi, ang sabi niya simple lang naman yung kanyang kanyang goal to make everyone a scientist. Tama ba 'yun, Jeremy?
5: Tama po.
0: Yeah. Science for all. Jeremy, may tanong. Ilang taon ka na?
5: 31 years old po ako ngayon.
1: Batang bata pa.
0: So, ikaw ay lumaki sa lumaki kang nanonood ng sineskwela.
5: Opo, laging pinapanood 'yan yung mga science, Kaya parang nakakainganyo din po, no? Pag gano'n na parang dati pinapanood mo lang yung pag-aaral ng science. Ngayon, isa ka na doon sa mga nagbabahagi.
1: Yan.
5: Sa mga,
1: Tama. Kami noon, ewan ko, si Ares, ano ba pinapanood mo noon, Ares?
0: Napanood ko noon, Batman
1: Batibot ba yun? Ano ba yung mga... Diba? Pero anyway. Pero yung mga baka nga mag-ano pa to hindi kaya dapat kunin nito ng di ba ng DOST para mag-produce ng isang program, TV program for that matter, na para ma-encourage yung mga kababayan natin, lalo yung mga estudyante, na to take the same direction or at least to take the same path na tulad ng ginagawa niya. Kasi ewan ko, Jeremy, kasi Mapua, kilala yan, di ba, engineering, robotics, nagiging interesado ka rin ba sa robotics?
5: Opo, parang meron po akong mga kurso dati sa robotics, sa electronics.
1: Yeah. Yun, ako, isa pa yun. AI, yung mga ganyan. Sinusuportahan mo ang artificial intelligence?
5: Yung tamang paggamit ng artificial intelligence, talagang sinusuportahan po natin yan. Ang ethical na use ng AI.
1: Okay. Sige, Ares at Jeremy, well, Maraming salamat ha sa oras sa pinagkaloob mo sa amin, Jeremy. And ika nga na, bilib ako dito sa microscope.
0: Galing.
1: Oo. Pero alimbawa ba nakabihis na nakikita ba yan? Tatagos ba yan? Maski nakabihis ako, makikita. Hindi naman.
0: Ay, X-ray. X-ray naman.
1: X-ray ba? Anyway. Okay. Joke lang yun. Thank you very much, Jeremy. Maraming salamat so much sa oras sa pinagkaloob mo. Sana nga maging successful ka pa sa lahat ng mga innovations mo, sa endeavors mo. And may you continue to be a role model para sa ating mga kapwa Pilipino, especially sa mga aspiring students natin. At least ma-reach din nila yung mga achievements mo.
5: Maraming salamat po, Sir Ray, Sir Ares, sa opportunity para ibahagi ko po yung story ko. At saka sana po may mga ma-inspire tayo mga takikinig para sa government agencies, mga pastudyante, na samahan tayo dun sa advokasya na gawing everyone a scientist.
1: Yes. Okay. Thank you very much, Jeremy. Maraming salamat.
5: Okay.
1: Yan, Ares, biruin mo yan. Hindi mo na kailangan, Ares, ha? Yung malaking microscope, mabigat at malaking microscope, at hindi ka na makikishare sa paggamit ng microscope. Bibili ka na lang nung microscope. Available saan? Sa Lazada?
0: Lazada, saka Shopee daw.
1: TikTok. Meron din, narinig ko, available na rin yata sa National Bookstore. Meron yata siya nasabi. Anyway, pero at least magiging accessible na siya. Sa atin. Pero, di ba, Ares, dapat tignan niya ng depth. So, tulad na nabanggit mo kanina, di ba, budget hearing na ngayon.
0: Oo, oo. Mabigyan ng suporta yung mga ganyang...
1: Dapat ma-include yan sa budget ng DepEd, DOST, TESDA, maski na doon sa mga state colleges and universities, lalo na yung mga kumukuha ng, di ba, ng mga medical courses, nursing, ano pa, medtech, di ba, yung mga... Malaking bagay yan eh. Malaking bagay
0: sa agrikultura. Malaking bagay
1: sa agrikultura. Yan.

0: O, alam mo, yung mga flights kahapon, delayed halos lahat.
1: Oh, naku, eh, pero at least, pero makakabalik ka naman. Makakabalik ka naman kagad sa Manila.
0: Hopefully hindi walang dumating na kasunod na
1: Yes.
0: katulad ng dinaanan natin ngayong nakaraang araw.
1: With that, Ares, maraming salamat. Pero paalala lamang sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon, ito pong ating programang Bridges on Air ay isang collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas sa panguna ni Secretary Clink Ang. And of course, nagpapasalamat tayo sa lahat ng officials and staff ng CFO. Siyempre, nakasama po namin sa paghatid sa inyo ng programang ito ang ating katuwang sa Master Control at Production side. Ano po, sa Master Control, nandiyan sila Milo Junela, kasama rin si Susan Ison, and of course, sa Wirecast, si Hero, and of course, katuwang din natin si JP, at ang ating executive producer and coordinator, si Miss Stephanie Vicente. Again po, kami po inyong mga lingkod, Ray Sampang.
0: At Aras Gutierrez po sa ngalan ng Commission on Filipinos Overseas.
1: Hanggang sa susunod na edisyon ng
0: Bridges
1: Bridges on
0: on
1: Air.
0: Air.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyo ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Nurse ako sa Canada.
1: Waiter ako sa Dubai.
2: Teeth ako sa Hong Kong.
3: Engineer ako sa Qatar.
4: Teacher ako sa London.
5: Seaman ako.
6: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.

Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.

Ito ang Radyo Pilipinas, ang overseas service ng Philippine Broadcasting Service. Radyo Pilipinas, Filipino Service, sa balita, impormasyon at tuwirang paglilingkod. Serbisyo sa Pinoy, serbisyo para sa Pinoy. PBS Radyo Pilipinas, the voice of the Philippines, sumasa inyo mula sa Maynila, Pilipinas.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service online.
2: Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakinggan pong ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan ang Pilipinas ngayon.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Sa puntong ito ay ating pararaanin ang dalawang panayam na tumatalakay sa mga mahalagang issue na may impact sa ating mga kababayan na sa loob man o labas ng ating bansa. Sa patuloy na pagdami kasi ng international travel at paglitaw ng mas komplikadong banta tulad niya ng human trafficking, illegal recruitment, foreign fugitives at transnational crime, mahalaga ang pagkakaroon ng immigration system na nakaayon sa kasalukuyang panahon. Sa loob ng mahigit 8 dekada, nakabatay pa rin kasi ang ating immigration framework. Ang immigration framework ng ating bansa sa Philippine Immigration Act of 1940, isang batas na ipinasa sa panahong ibang-iba pa ang teknolohiya, border security, environment at volume ng international travel. Ngayon, isang mahalagang hakbang ang isinagawa matapos maisama sa Common Legislative Agenda ng 20th Congress, ang modernization ng Bureau of Immigration. Upang talakayin pa ang detalye kaugnay ng paksang ito, ay kasama na po natin ngayon sa linya ng komunikasyon ang Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration, walang iba kundi si Sir Melvin Mabulak. Sir Melvin, welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Hello, magandang umaga po. Steph, magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Magandang umaga po.
3: Maraming salamat po, Sir Melvin, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Although we all know na Sunday ngayon, it's a family day, pero nandito pa rin tayo, nagbibigay ng serbisyo publiko. Unang-una po, Sir Melvin, matapos nga pong maisama sa Common Legislative Agenda ng 20th Congress, ang modernization ng BI, gaano po ba ka-urgent na mapalitan o ma-update po ang Philippine Immigration Act of 1940 at ano-anong mga particular na limitasyon ng 86-year-old law na ito ang pinaka nararanasan po ng BI sa kasalukuyan?
4: Opo, Steph, no, talagang napapanahon na ngayon na magkaroon ng bagong immigration law. No? Alam naman po natin na ang paggawa ng batas ay naayon po, sabi ko kanina, sa pangangailangan ng ating sosyedad. At during that time, the 1940s, alam natin kung anong yung mode of transportation noon. Na panahon pa yun na pre-war ang sosyedad noon, kaya ang kanyang pagkagawa ng batas na aktinaw ginagamit ay luma na at hindi na naayon sa pangangailangan ngayon. Kaya napaka-importante step, no, na magkaroon na ng bagong batas ang ating Bureau of Immigration.
3: Sir Melvin, sa pagdami naman po at pagbilis ng international travel, paano po ba nakakaapekto ang lumang legal framework sa kakayahan ng Bureau of Immigration na pamahalaan ang napakalaking volume po ng mga biyahero habang pinananatiling mabilis at maayos ang proseso para sa mga lehitimong turista, mga OFWs, business travelers at iba pang mga pasahero?
4: Opo, step, no? Kung titingnan po natin noong paglaki ng volume ng mga nagtra-travel, talaga, compared noon, napakalayo. At ang ating immigration, medyo talip po yung ating mga kamay dahil naman po natin, dumadalaw tayo sa lumang batas, no? Kaya may mga ginagawa lang tayo, mga short term lang para maihanap natin ang pamamaraan para maitawid natin. Pero in the long term talaga, nangangailangan tayo ng mga batas na kung saan may mga bagong even sa mga nagtra-travel. Siyempre, included na dyan yung mga threats sa atin in terms of transnational crime, sa human trafficking, yung ating border security.

0: yun yung pag-filter, yung mga nag-travel sa papasok at palabas ng ating bansa.
1: Mm-hmm. At kanina nabanggit yun na po yung hamon na tulad ng human trafficking at illegal recruitment. Sa ilalim po ng isang modernized na immigration law, ano pong dagdag na kapangyarihan, proseso o mekanismo ang kailangan po ng Bureau of Immigration upang mas maagang matukoy at mapigilan ang mga kaso ng trafficking at illegal recruitment bago pa makaalis o makapasok ng bansa ang mga biktima o sangkot?
0: Of course, napagbindang katanungan yan, no? Kasi kailangan natin ng teknolohiya. Yung nagkakaroon tayo ng kakayahan, makita kaagad yung mga aalis at darating sa ating bansa, nagkakaroon tayo ng advanced vetting. Katulad po na sana magkaroon tayo ng interactive advanced passenger information. Ibig sabihin, pag nag-check-in pa lang sila, makikita na natin, matutukoy na natin sino-sino ba itong mga tao na mga persons of interest na posible na sila ay nagtra-traffic mga tagahatid o tagadala ng mga posibleng biktima ng human trafficking. At the same time din po, makikita natin sa mga bagong teknolohiya yung mga prone sa human trafficking, hindi kaya ginagamit sila sa ibang transnational crime.
1: Kung din naman po ng border security, Sir Melvin, paano po ba dapat balansihin ng bagong batas ang mas mahigpit na screening laban sa mga posibleng banta gaya ng foreign fugitives at transnational criminal networks at ang pangailangan protektahan ang karapatan at privacy ng mga lehitimong biyahero at foreign nationals?
0: Yes, no, dapat balance talaga yan. At ang pagkakaroon ng mga bagong teknolohiya sa pamamagitan ng isang legal framework, no, nabibigyan tayo ng kapangyarihan upang gumamit ng ganung mga teknolohiya. At the same time, ina-adapt po natin yung mga pangangalaga sa karapatan ng bawat nagtra-travel. Kung more tayo sa teknolohiya, less yung human intervention, yung mga subjective. Mga may panahon kasi kung subjective yung ating assessment, hindi natin nakikita ang holistic na pagkilala kung isang taong to ay legit na traveler o hindi. O di kaya naman, ito ba ay victim na dapat i-rescue? Ibig sabihin, dapat maisama po yan sa pagbalangkas ng batas para maging epektibo yung magiging batas ng immigration na nanaayon doon sa pangailangan ng panahon.
1: Sir Melvin, nabanggit po, no, syempre, nung panahon na binuo yung batas noong 1940, wala pa yung mga teknolohiya, yung digital identity systems, biometric screening, at iba pang makabagong teknolohiya. Ano po ba yung mga pangunahing technological capabilities na nais po ninyong magkaroon ng malinaw na legal basis sa ilalim ng modernization law at paano makatutulong ang mga ito sa mas mabilis at mas intelligence-driven na border management?
0: Kailangan tayo ng establishment at isang targeting center na kung saan gumagamit tayo ng mga panibagong tools, no? At the same time, nag-deploy tayo ng mga tao na sila ang sasaklaw, specialized, trained sila na mag-operate sa mga ganitong pangangailangan. Alam mo, Steph, talaga, sa mga panahon ngayon, mas mabilis na yung teknolohiya. At dapat nag-a-adapt tayo dahil kung hindi, ang mga criminal minds, yung mga offenders, mga terorista, may panahon, mas mabilis pa sila, no? Mag-adapt ng teknolohiya. At sa pagbibigay natin ng panibagong kapangyarihan sa ating Bureau of Immigration kung magkita ng isang bagong immigration na batas, immigration law, mapapatibay natin at magkakaroon tayo ng oportunidad upang hatain natin yung ating mga tauhan. At the same time, magkakaroon tayo ng oportunidad na mag-adapt sa mga bagong teknolohiya.
1: Sir Melvin, saksalukuyan ay gumagamit na ang Bureau of Immigration ng technology, interagency coordination at intelligence-driven na enforcement. Ano po ang mga konkretong gaps na kasalukuyang batas na humahadlang sa mas epektibong paggamit

0: ng mga sistemang aking nabanggit, lalo na sa information sharing at coordination sa iba pang law enforcement at security agencies.
1: Of course, Steph, no? Kung titingnan natin, gumagalaw, may mga bagong teknolohiya tayo. Pero gumagalaw tayo ayon sa istruktura na nakasaan doon sa ating immigration law. Pero minyan sa mga deployment ng ating tao ay mga designation lang. Walang mga plantilla positions, may panahon yung ating coordination, may mga batas tayo na kung saan luma na katulad ng mga yung hindi pagpasok ng may mga tao na dinating porque itong sakit na ito ay bawal makarating sa Pilipinas. Kung titingnan natin sa mga panahon ngayon, sila ay hindi na kinukonsider, no? Iba-iba yung klaseng appreciation. At the same time natin, sa interagency coordination, napaka-importante po yan. Kasi dapat yung ano natin, yung aim natin, yung ano, whole government approach, no? Kailangan nakikita din natin na yan ay reflection din yung mga batas natin sa pakikipag-ugnayan doon sa ating iba't ibang ahensya ng ating gobyerno para at least mas mapalakinan, mas mapalakas natin ang ating pakikipag, ano, ang ating border security na kung saan maiwasan natin yung pagdansa at yung mga pag-prosecute din ng mga dayuhan na gumagawa ng kalukuhan at nag-aagad na pumunta dito sa ating bansa.
0: Sir Melvin, bukod sa border security, inaasahang magbibigay ang modernization law ng clearer rules and procedures para sa immigration administration. Aling mga proseso o polisiya po ang kailangang gawing mas malinaw upang mabawasan ang mga delay, inconsistencies at posibleng kalituhan sa pagpapatupad ng immigration rules?
1: Kailangan po kasi sa kikinan natin ngayon, no? Yung integration ng ating mga ano yung ating mga data sa pamamagitan ng paggamit ng bagong teknolohiya. At dapat nakikita din natin yung delineation ng ating mga opisina. Nakikita din natin during this time na panahon na ito, alam natin mas dumami na yung mga international ports natin. And we have to consider as well, even sa ating mga sa sea border natin doon sa southern part, nagkakaroon ng kailangan mas maraming mga tauhan at mas may teknolohiya para ma-ensure natin na ang entry sa ating bansa ay hindi lang dito sa mga major ports, no? Kailangan din makita natin sa pamamagitan ng bagong batas na may mga deployment tayo, mga creation, mga offices na kung saan ito ay makakatugon sa mga challenges, sa mga nangyayari ngayong panahon na ito. Yan po ang tinitingnan natin at nakita natin, nagpapasalamat tayo sa ating mahal na Pangulo na kung saan isinama tayo sa LIDAC, no, for the 20th Congress at inaasahan din natin sa tulong din po step, no, ng ating mga kongresista, ating mga senadores ay magkaroon ng talagang bagong batas na magpapalakas ng ating opisina at ng Bureau of Immigration.
0: And speaking of that, siguro ito na lamang po ang huling katanungan bago ko po kayo pakawalan mula dito sa interview na ito. Sa pakipagtulungan po ng Bureau of Immigration sa Kongreso, Executive Branch at iba pa pong mga stakeholders, ano po ang susunod na mga hakbang tungo sa pagbuo at pagpasa ng isang bagong immigration law at ano ang inaasang magiging pangmatagalang epekto nito sa seguridad ng bansa, kalidad ng serbisyo sa mga biyahero, proteksyon sa mga vulnerable travelers at kabuuang pamamahala ng migration sa Pilipinas? Go ahead po, Sir Melvin.
1: Opo, Ma'am Steph, no, sa pangalan po ng ating Commissioner Joel Anton Enviado, very unclear po yung kanyang directive, kaya nag-create na po ng technical working group para sa pagbalangkas kung anong mga pangangailangan na dapat mag-reflect doon sa gagawing batas para sa immigration. At yung gagawing batas na ito, dapat reflection din po ito sa mga na-experience nakikita ng ating mga immigration officers ngayon at yun ay makakatugon para mas mapabilis po yung ating proseso ng ating mga pasahero doon sa ating mga palitaran at the same time sa ating international seaport at kasama na rin po yung pagproseso ng mga application, ng mga dayuhan dito sa ating mga opisina. To ensure din po na nakakapag-create tayo ng isang atmosphere na makakaikayat sa mga international investors na ang Pilipinas through the Europe immigration ay talagang tinutulong upang malegitimize, matulungan sila para mas mapayaming pa yung national building, yung nation building po ng ating bansa sa pamagitan ng bagong Europe immigration. Asahan po niyo, Steph, no? Yung ating Commissioner Joel Anthony Biado ay on the stop, no? Talagang palagi siyang nagre-remind sa amin at even sa ating technical working group, may mga nagawa na kami na yan po ay ibibigay natin sa ating mga legislators upang mas mabilis, mas mabalangkas, madiscuss upang ma-strengthen po yung ating mandato bilang Europe immigration ng ating bansa.
0: Mm-mm. And with that po, Sir Melvin, maraming maraming salamat po sa pagsama niyo po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat po, Steph. Mabuhay po kayo.
0: Maraming maraming salamat po. At atin nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration, walang iba, kundi si Sir Melvin Mabulak. Magbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo.
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
6: Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa,
8: sino nagturo sa
7: nag-training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Sa puntong ito ay ating makakasama naman ang Council for the Welfare of Children dahil sa panahon po ngayon, isang video lang kailangan para kumalat sa social media ang isang insidente at kapag mga bata ang sangkot, maring magkaroon ng masasabi natin na pangmatagalang epekto ang bawat larawan, video at impormasyong ibinabahagi online. Sa gitna ng naging insidente kamakailan ng pamaril sa isang paaralan sa Zamboanga ay muling nanawagan ang CWC na pairalin ang responsableng pag-uulat at pagpo-post lalo na kapag mga minor de edad ang biktima, survivor o kahit mga sangkot sa isang insidente. Ayon sa CWC, hindi dahil available online ang isang larawan o video ay nangangahulugan na dapat na itong i-repost o i-broadcast. Mahalagang timbangin ang public's right to information laban sa karapatan ng bata sa privacy, dignidad, seguridad at proteksyon laban sa trauma at stigma. Kaugnay nito ay nasa linya na po natin ng komunikasyon si CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales upang higit nating maunawaan itong prinsipyo na tinatawag na Child First, Story Second. USEC Tapales, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon, si Steph Vicente Politito ng Radyo Pilipinas World Service.
5: Isang makabatang hapon po, Ate Steph. Salamat po sa pag-imbita sa Council for the Welfare of Children ngayong maaraw na linggo na ito. Sana po ay magtuloy-tuloy na.
0: Yun nga po, no? Sana maging nga mabuti na nga ang panahon sa mga susunod na araw, USEC. Mm-hmm. USEC, una sa lahat, maraming salamat sa pagbibigay niyo pong muli ng mm-hmm. oras upang kayo po ay aming makasama dito sa programa. So, kaugnay nga po, no, nung nakarang incidente ng school shooting sa Zamboanga, may mga uncensored video nga po, no, na kumalat online kung saan nakikita ang ilang mga detalye tungkol dun sa sa sangkot at dun sa mga naging biktima. Sa pananaw po ng CWC, ano po ba yung pinakamalaking panganib kapag inuuna ang bilis at lawak ng pagpapalabas ng impormasyon? Kasi minsan, di ba po, pag sa balita, breaking news, kumbaga kung tawagin, kesa sa karapatan at kaligtasan ng mga bata na involved doon po sa insidenteng iyon?
5: Opo, Ate Steph, iyan ay napakagandang question, no? Kasi malagim ang pangyayari na nangyari sa eskwelahan, no? Pero if we repost and share without thinking yung mga gruesome videos na yan, nagkakaroon ng pangalawang pagkakataon na mabiktima yung mga bata, no? Whether yung mga nasaktan, yung mga naipit po dun sa pangyayari, at yung mga bata na makakatisod dun sa cyberspace naman ng mga video. Kaya, kumbaga, anong nangyari, traumatic na yung insidente, pero pag inilabas pa po natin yung kunyari, yung mukha, pangalan, yung graphic videos, at pagkakakilala ng mga bata, maari nating dagdagan po kasi yung trauma at ilagay ang mga batang yan, pati na rin, siyempre, yung kanilang mga pamilya, sa mga panibagong panganib, ano, kasama na dyan, Ate Steph, yung stigma, mm-mm. bullying, o baka harassment, or pwedeng retaliation pa kunyari. At of course, ang mga videos kasi, pag shinare mo yan sa cyberspace, nagkakaroon ng permanent digital footprint na mahirapan po tayo na natanggalin. So again, kapag nalagay sa internet, mahirap na pong bawiin yan. So it's not an excuse. Tama yung sinabi mo, Ate Steph, mm-mm. na nasa internet na yan, ay lisensya na para sa atin, para i-share, ano. So again, tama yung sinabi nyo, child first, story second. No? Ibig sabihin, ang public ay may karapatang malaman ng story. Ano? Pero kailangan nating unang isipin muna yung kapakanan po ng bata para mabalansin po natin.
0: Mm-mm-mm. And speaking of pagbabalanse, kasi napag-usapan na natin ito nga, child first, story second. Paano po ba dapat eksaktong timbangin ng mga mamahayag at maging mga content creators? Kasi kahit mga content creators ay ipinakalat yung information regarding the incident, ang karapatan ng publiko na malaman niya po yung nangyari laban sa karapatan ng mga bata sa privacy, dignity, and protection.
5: Ate Steph, magandang punto po yan. Ano? Hindi natin sinasabi siyempre na huwag ibalita ang insidente. Pero yun nga, again, may karapatan ng publikong malaman kung ano nangyari. Lalong-lalo na ito involves school safety kunyari. Maraming sa atin na may mga anak, gusto nating malaman ang nangyari at kung paano tayo makakapag-ingat moving forward. Ano? Pero of course, malaki po yung pagkakaiba ng impormasyong kailangang malaman ng publiko, saka yung very detailed naman na mga kasama dun sa video kunyari o dun sa shinera, no? Kasi public interest po is very important, pero making contents interesting to the public or sensationalizing ay iba pong bagay yan altogether, no? So sa aming lagi pong sinasabi, pag ganyan, kailangan tanungin natin ang ating mga sarili din before we post and share, ano? Kailangan ba nating ipakita mismo ang katawan ng bata, ang kanyang mukha or identifying information? Kailangan din po bang ipakita yung mga terrified or injured children? Saka yung kabuuan kunyari ng video or portion lang po ba, okay na, ano? So, lagi po natin pag-isipin yan, kung hindi kailangan na sobrang detalye upang maunawaan ng publiko yung storya, at maari namang itong, lalo na makakapinsala sa bata, eh huwag na po natin itong ilabas or huwag natin ilabas yung kabuuan po. No? Marami pong pamamaraan at mga ibang paraan para maibalita without necessarily violating the privacy of the child po.
0: And speaking po no speaking of pamamaraan ay meron po pala no na media reporting guide ang CWC sa mga ganitong sitwasyon. So paano po ba ito naangkop at napapanahon ngayong nasa digital age na tayo at ano po yung inaasahang responsibilidad ng mga traditional journalists maging ng ating mga content creators diyan kapag may mga batang sangkot?
5: Ito ay napapanahon talaga ngayon, Ate Steph, no? Dahil lahat tayo, talaga lahat tayo, pati tayo ay maaring maging publisher because of cyberspace, because of social media. No? Kasi noong araw, Ate Steph, dumadaan yung mga balita sa mga newsroom, sa mga editors. Pero ngayon, isang cellphone lamang ang kailangan para tayo mismo makapag-post, makapag-video at talagang yan ay isang ilang minuto lang marami nang makakakita. No? Kaya po, ang prinsipyo ng responsible reporting eh hindi lamang para doon sa traditional media, yung television, radio, and newspapers, kasama na rin po yung new media, no? Kasama na tayo, madlang people, mga nasa social media ang mahiling mag-post. So bago po tayo mag-upload at mag-repost, itanong natin sa sarili natin, unang-una, verified ba to? Baka mamaya fake news yung isineshare natin. May bata bang makikilala dito sa ipopost ko? Graphic ba ito o violente, no? And makakadagdag ba ito ng trauma sa bata pag itong shinare ko? At may tunay bang public interest yung purpose na pag-share ko o para lang ito sa likes, monetization, or para lang mag-viral? Ano? So yan yung ilan po sa mga mahalagang tanong na kailangan po natin itanong sa sarili natin before we click and share sa cyberspace po sa social media.
0: And dahil nababanggit itong re-traumatization, just for the information lang po ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay USEC, gaano po ba katagal maaaring maranasan ng isang bata ang epekto po ng exposure sa mga yung mga graphic talaga, no? Na mga larawan at video, lalo na kung permanenteng bahagi na ng digital footprint itong ang mga video na ito o yung mga photos?
5: Opo, Ate Steph, ano, wala pong isang timetable talaga yung trauma. No? Kasi yung iba, pwedeng weeks, months, or years yan. Yung iba naman, nagpapakita ka agad ng trauma, may manifestation ka agad. Yung iba naman, dormant, tas lumalabas sa paglaki nila. No? Kaya again, saludo kami sa aming parent agency through the leadership of Secretary Rex Gatchalian. Ano, yung nag-extend ka agad sila ng mental and psychosocial support dun sa mga victims at na-involve po. Kasi po yan ang unang-unang kailangan ng bata, no? Para talagang matugunan yung kanilang pinagdadaanan. Ano? Pero yun nga po, sinasabi pa natin dito, no? Kumbaga, yung digital footprint na banggit mo kanina, very important. Dati kasi, Ate Steph, ang balita, pag yan ay binalita, it will die a natural death na after ilang araw. No? Pero because of that sort of permanence in cyberspace, yan po ay kumbaga patuloy na magpapaalala dun sa mga bata. No? Kaya ang privacy ng bata po, eh hindi lamang tungkol sa kalagayan niya ngayon, ano, kaya dapat protektahan din natin yung future din ng bata, ano. So yun nga, maagang paglapat ng mental health and psychosocial support, tapos yung pag-share because of that degree of permanence, pag-isipan po natin kasi magpapaalala po sa kanila yan ng paulit-ulit hanggang sa paglaki po nila.
0: Ito naman po, USEC, no, isa sa mga siguro pinagdedebatehan, no, regarding sa exposure sa mga graphic videos and photos. Itong tinatawag na, kumbaga, yung exposure sa mga ito ay nagre-resulta ng copycat behavior. Paano po ba dapat ito i-address ng media outlets and also yung mga citizen journalists natin diyan upang hindi ito mangyari after ng mga insidente ng karahasan?
5: Okay, Ate Steph, dito sa aspetong to, kailangan maging mas maingat tayo. No? Huwag dating dapat gawing spectacle or kumbaga, i-sensationalize yung karahasan. Ano? Iwasan nating paulit-ulit na ipalabas po yan, ano, yung mga graphic video, sensational headlines. Yung iba po kasi ang ginagawa, inalter yung video, mas ginandahan ang lighting, ang kulay, nilagyan pa ng music for dramatic effect, ano? At parang lumalabas, nag-glorify pa yung karahasan, ano? Again, yan po ay maaaring maging mapaminsala sa mga bata na involved man or yung makakapanood. And yun nga yung sinasabi mong copycat, ano, it might encourage other children na vulnerable na to begin with na isipin na sandali, parang maganda yata to, cool ba to, dapat ko ba itong gayahin, ano? Kaya po, tayo ay humihiling ng ano, no? I mean, nakikiusap sa mga nag-produce din po ng contents, ano? Let's not glorify violence. Saka syempre, syempre bilang pagpreno din naman, hindi naman tayo nag-conclude na dahil merong mga social media platforms, kunyari games or violent games, at sila na lang talaga ang dapat sisihin dito, no? Kumbaga, again, maraming factors po na nakakadagdag sa pagsadlak ng mga bata sa kriminalidad. Pero yun nga, we have to be careful, ano, yung pag-influence po sa kanila. And dapat tanggalin yan sa cyberspace para hindi mag-glorify ang karahasan at pamarisan po ng mga bata po natin.
0: Ayusek, doon sa updated version po, no, ng media reporting guide, ay binibigyang halaga yung participation pa rin, no, ng mga bata, mm-hmm, kabilang ang pagbibigay sa kanila ng sapat na panahon para maghanda, pagpapaliwanag kung saan gagamitin yung mga interview sa kanila, at napaggalang sa kanilang karapatang tumanggi o huminto during the interview. Sa coverage po ng isang traumatic event gaya ng school shooting, paano po ba dapat isagawa ang pakikipag-interview po, no, sa mga child survivors kung gagawin man ito ng isang media outlet upang matiyak na itong mga bata ay hindi napipilitang magsalita habang nasa vulnerable state po sila?
5: Opo, Ate Steph, very sensitive din po kami talaga dyan, ano, doon sa revised media guidelines po natin. While we encourage child participation, pagdating po sa traumatic incident, lalo-lalo na po ng mga biktima, no, yan po ay iniingatan natin. Actually, ang ginagawa po ng ating national government and even the LGUs now, meron po tayong multidisciplinary teams po, no. Kunyari, merong violence against children na naganap, dadalhin sa isang lugar ang bata na andun ng kapulisan, na andun ng medical legal, at na andun na rin ang piskalya, para po, o social worker, para po mag-interview. Isang beses lang po nagkikwento, ano? At pati po ang ating mga korte, meron pong special na panuntunan kung paano interviewin ang child witness, or kung pwedeng hindi na siya mag-testify, ang police, social worker, at ibang tao na lang po mag-testify. Dahil nga po, iniiwasan natin yung retraumatization, ano? Again, maaring ang ilang pagkakataon, Ate Steph, ano, hindi sapat po na kunin lang yung consent ng mga magulang, ano.
0: Mm-mm.
5: Pero kailangan ding tanungin ang bata kung pumapayag siya, kasi ginagalangan natin yung tinatawag na agency ng bata o yung pagiging buo ng kanyang pagkatao, ano. Dahil nga po iniiwasan natin na umuo si mami at si daddy, yung pala ayaw niya, mare-retraumatize ang bata, ano. So we have to be careful about that, ano. Child participation is very good, pero pagdating po sa violence po, iniingatan natin ang bata kung maaring hindi nakausapin at iparelieve sa kanila yung trauma, wag na po natin gawin po yan.
0: At Yusek, dahil na pag-uusapan din yung mga proposals, no, para magkaroon ng social media ban, para dun sa ating mga kabataan, dahil laging isa ito sa laging tinuturo kapag may karahasan na nangyayari lalo na sa ating mga eskwelahan, ay isa sa mga nabanggit itong adults give the cue, no, sa paggamit at pagpo-post ng mga bata online. Ano po ba yung eksaktong papel ng mga magulang, guro, at iba pang mga adults natin diyan sa paghubog ng digital behavior ng ating mga kabataan, at paano nila dapat maituro sa mga bata na hindi lahat ng nakikitang video, larawan, o impormasyon online ay dapat i-click, i-save, i-share, o i-repost?
5: Opo, Ate Steph, kanina po yung sa interview ko, no, sinabi ko na po yan, child protection starts at home. Ang ibig sabihin po niyan, hindi lang protektahan ng mga magulang ang kanilang mga anak, ngunit gagabayan sila, kakausapin, mamahalin, at didisiplinahin na rin para po hindi makapanakit ng ibang bata o ibang tao sa labas po ng bahay, ano? So kailangan po sa bahay pa lang may open lines of communication ng parents saka ang children. Talagang tinitingnan natin kung sino po ang kausap sa cyberspace ng mga bata which of course we cannot do if we are not familiar with the gadgets, the applications, saka yung mga kanilang pinagkakaabalahan po. No? So tayo pong mga parents, again, wala pong shortcut. We have to learn the gadgets, the applications, and we have to be a digital citizen din. Ano? Let's exert effort po para galingan po yan. Pagdating naman ating step sa eskwelahan, of course, ang ating mga school, kailangan may magandang security security protocol, and of course they have to comply with the DepEd rules and regulations kasama na yung active shooter protocol na i-implement po ng DepEd kasi pag naglapse man ang mga magulang, medyo napabayaan ang magulang, ang eskwelahan naman ang sasalo dahil safe ang mga eskwelahan natin. And of course, eventually, the community through the local government units po sasaluhin din yan by having child-friendly programs para hindi po nag-groom ang ating mga bata sa internet o sa mga violent games. Baka dapat nabubuyo sila sa sports, sa leadership, sa arts, at sa iba pa pong mga bagay na magpapatatag ng kanilang mga characters po. No? So at this time, in not so many words, multi-sectoral talaga to kasi ang kalaban po natin ay talagang iba't iba rin po ang approach na ginagamit. So tulungan lang po talaga tayong lahat.
0: Siguro ito na lamang po, Yusek, bago ko po kayo pakawalan from this interview. Sa huli, ano po ba yung nais ng CWC na maging pagbabago sa paraan ng pagko-cover ng media at pagpo-post ng publiko tungkol sa mga insidente ng karahasan sa paaralan? At paano po ba natin masisiguro, syempre, na ang pagbabalita tungkol sa isang insidente ay nakatutulong sa public awareness, accountability, at child protection nang hindi isinasakripisyo ang dignidad, privacy, psychological well-being at kinabukasan ng mga batang biktima at survivors. Go ahead po, Yusek.
5: Opo. Thank you, Ate Steph. Ano, sa Council for the Welfare of Children po, para po sa lahat ng mga nakikinig, hindi po natin sinasabing piliin or kailangan nating mamili between freedom of information nating publiko at yung child protection. Kaya po natin yung gawin ng sabay at pareho. We can inform the public without exposing children. We can investigate yung mga nangyayaring ganyan without necessarily exploiting yung nangyari sa bata. Of course, we can demand accountability. Kami po ay talagang suporta dyan, but without sacrificing the child's dignity. Ano? And at this step, syempre sa panahon ng social media, hindi lang naman talaga ito responsibilidad yung mga journalists saka yung mga nasa new media. No? Responsibilidad po nating lahat po ito, lalong-lalo na lahat ng tao pong may cellphone. Ano? Lahat po kasi tayo ay pwedeng gumawa ng content. Again, bago po tayo mag-click at share, tandaan po natin, maaring isang ilang segundo lang po itong video na to o itong i-share natin, ngunit maaring ito ay maging permanenteng harm para sa mga bata. Again, child first, story second, always. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata po ay mahalaga.
0: With that, maraming salamat po, Yusek Tapales, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
5: Mabuhay po kayo, Ate Steph. Have a nice Sunday po. Bye.
0: Mabay po. Maraming salamat po. At ating kasama ngayon dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang Executive Director ng Council for the Welfare of Children o CWC, walang iba kundi si Undersecretary Angelo Tapales. Didiretso na tayo sa mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya.
8: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Narito ng bugson ng ating mga regional news. Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Kampanya laban sa rabies, tuloy-tuloy sa lalawigan ng Cagayan. Pagpabakuna sa mga aso at pusa nagpapatuloy. Ang kabang-ulat ihatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw.
10: Tuloy-tuloy laman ikampanya na provincial government na Cagayan to fund na provincial veterinary office laban ta rabies. Kakurugan na tuloy-tuloy ipangibakuna data ayam na Kito at Rakitao na carrier irayaw na kapatay na taki. Ipinakapopozan ta binisita day ili na Rizal no sitaw igay maturo sa isyentos na ayam iumaydabi na bakunahan. Target na pivot na mayawata na ta protection na ayam irata taki na rabies andre mairayo itotolay irata na kagina taki. Naikagini Dr. Micah Ponce na pivot, partikular na inalarga ira at na serbisyo ay libre na bakuana andre orientasyon ta kusto nga pagalaga ta atong andre kitaw, andre yari mawak ira nga makwa na makasita ira ta simptomas na rabis ta ayanda. Kofun na pive ta nakaginga pabarabarangay, iisodyante ira na College of Veterinary Medicine na Cagayan State University o CSU. Matuloy-tuloy ka no irayaw nga programa, ade ta masabirisyohan ngamin ilugar ta probinsya na Cagayan. Yato ni balita na gafo ta syudan na tugi garaw yaw si Dina Tudaw Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service.
8: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City. Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon inatasan ang mga pistol ng ahensya sa Cordillera na gawing tama ang mga proyekto upang ito'y mapakinabangan ng matagal. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Joseph Cabanas.
11: Gawin ang mga proyekto at gawin ito ng tama. Dito iti impaganatgat ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon kadagiti opisyal ti ahensya iti panakitarip nung na kadagiti opisyal ti rehiyon. Sigon kini Secretary Dizon nun nasaya at ti panakaarami dagiti proyekto ket manamnama ang mapagnumaran dito iti napaot a panawan. Kagidan dito iti panangbilin na kadagiti district engineers kasamatan iti regional director ang makikoordinate kadagiti opisyal iti local government units tapno amuan dagiti proyekto a para iti masakupan da. Ni Secretary Dizon, ken nakipasat iti regular regional development council ti rehiyon, ken nangipatumpal iti inspection ken assessment, kadagiti nadadael nga infrastruktura gapuanan ti bagyo ken habagat. Nagkarida ito'y tinapartak a rehabilitasyon, tapno maisubli iti normal ti panagbiag dagiti umili. Manipo dito'y Radyo Pilipinas Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service.
8: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Lucena. Sablayan, Occidental Mindoro, isinailalim sa state of calamity. Narito si Tom Alvarez para sa balita.
12: Isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Sablayan, Occidental Mindoro dahil sa lawak ng pinsalang dulot ng habagat. Ayon sa pabalid ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, ang nasabing pinsala sa bayan ng Sablayan ay umabot na sa 1.4 billion pesos. Ang pagsasailalim sa state of calamity ay bunga ng rekomendasyon ng MDRMC matapos ang pagsuri sa epekto ng kalamidad. Ang naturang deklarasyon ay magbibigay daan sa mas mabilis na pagdugo ng pamahalaan kabilang paggamit ng Local Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa relief, recovery at iba pang disaster response activities. Dagdag pa rito, maaaring ipatupad ang mga kaugnay na hakbang para maprotektahan ang mga apektadong residente kabilang price freeze sa mga pangunahing bilihin alinsunod sa RA number 7581 o Price Act. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
8: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Puntahan naman natin ang Palawan. Palawan itatampok sa World's Best Island Travel and Trade Expo sa Cebu. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Miriam Basig.
13: Ibabalandray ang gobyerno ang probinsya ang Palawan katabid ang Palawan Tourism Council ang matatanging destinasyon ng turismo iyang probinsya sa bubotang World's Best Island Travel and Trade Expo 2026 sa Oktubre 23 hasta 25 sa Ayala Center Cebu, Cebu City. At atag nga digi ay inlatagdan ang mga tuyuan ng oportunidad nga ing sasarigang idudulot iyang World's Best Island o WBI 2026 para sa industriya ang turismo sa Palawan. Pagi sa WBI Cebu Edition, tuyo iyang Palawan nga mapawayang augnayang dyan sa travel industry sa Visayas, makabuhi ang mga bagong partnership, kaingganyo mga bookings, ig investments, ig mapadama pa sobra ang bilang ang mga turista sa Palawan. Tatuwanda ka sa Bataan sa Expo ang accessibility ang Palawan, kabilang ang mga direktang air connections alin Cebu, Papakon Puerto Princesa, El Nido, ig Busuanga, ig katuyo ang maingganyo mga biyahero ngay tabi ng Palawan sa andang mga destinasyon. Sigun kay Palawan Governor Amy Alvarez, importante ang pagtarabiyangan ni ang mga LGU, NGO, igiba pa mga stakeholders para padayon nga mapunlad ang Palawan bilang tourist destination, mapakayad ang mga proyektong pang-imprastruktura, igbadugangan ang pagdagsa iyang mga turista. Alindiki sa Puerto Princesa, Palawan, Jossie Miriam Tejada Basig para sa Radyo Pilipinas World Service.
8: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Miriam Basig mula sa Palawan. Tutungo naman tayo sa Verac, mga baboy na naidaong sa San Andres Catanduanes, ibinalik sa pinagmulan dahil sa ASF ban. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Rosie Nieva.
14: Matriumpong naibwelta sa Indang Pilikanan ang mga orig na naidaong sa Barangay Bislig, San Andres Catanduanes. Makalis na itugutan na makalaog sa banuaan na kumuparte kan mga lakdang laban sa African Swine Fever. Ginibo ang pagbabalik kalinsunod sa Executive Order No. 44 ni Mayor Ali Romano at sin Executive Order No. 59 kang Provincial Government kang Catanduanes na paramihan ras na nagbabawal sa paglaog kan mga buhay na orig, karni asin frozen pork products, nganing malikayan ang paglakop kan ASF. Katabang sa pagwelta, asin salbadong pagbabalikan mga orig ang Provincial Agriculture Office, Provincial Veterinary Office, Philippine Coast Guard, Philippine National Police, LGU San Andres asin Barangay Council kan Bislig. Pigiin kami narman ang publiko na padagos na magsunod sa mga quarantine asin na biosecurity measures nganing maprotektahan ang industriya ning paghayupan asin kabuhayan kan mga residente kontra sa ASF. Gikan sa RP Virac, kini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
8: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa Kabisayaan, Children's Code ng Lalawigan ng Cebu, aprobado na ng Sangguniang Panlalawigan. Pakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu.
15: Giaprubahan sa Cebu Provincial Board sa ikatulo katapusang pagbasa ang gihugpong na 2026 Children's Code of the Province of Cebu atol sa ilang regular nga sesyon. Kinisubay sa padayon nga paningkamot sa lalawigan nga paliguno ng sistema sa pagpanalipod sa mga bata ug pagsiguro nga ang matag bata sa sugbo gihatagan og higayon nga mutubo sa usa ka luwas, mag-amuma ug nagpaluyo nga palibot. Giduso ni Board Member Lacambini Neneth Reluya ang ordinansa nagtukod og usa ka komprehensibong gambalay aron panalipdan ug iduso ang mga katungod, kaayuhan o kalambuan sa mga bata sa tibuok lalawigan. Gilatid sab niini ang responsibilidad sa ginikanan, komunidad, eskwelahan, lokal kagamhanan ug uban pang hingtungdan sa pagpamugna ug luwas, inclusive ug mahigalaon sa bata nga palibot. Gipaligon usab sa ordinansa ang mga mekanismo sa pagtaho ug pagdumala sa mga kaso, pagsuporta sa bata nga nanginahanglan og espesyal nga pagpanalipod ug ang intervention sa hustisya ug kaayuhan sa mga minor de edad diinang labing maayong interes sa bata maoy magamit nga giya. Sa higayon nga mapatuman ang Children's Code magsilbi nga usa ka hiniusang polisiya atol sa mga programa ug serbisyo sa pagpanalipod sa mga bata sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Gikan sa RP1 Cebu, Jessa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service.
8: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo, Guimaras, Kinalala o Kinilala sa mahusay na pamahalan ng solid waste. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Emmy Santiago.
16: Ginkilala ang probinsya sang Guimaras kag antanan nga 5 ka banwa sini bangod sang dalayawon nga pagpatuman sang programa sa Ecological Solid Waste Management. Ang pagkilala ginhatag sa ginpatigayon nga Solid Waste Management and Extended Producer Responsibility Summit para sa local government unit sang rehiyon sa East. Ginkilala ang probinsya sang Guimaras bangod sang pagpanikasog sa sustainable waste management paagi sa manlilag-on nga pag-operate kag pagdumala sang plastic to chair facility. Samtang ginkilala man ang tanan nga banwa sa probinsya bangod sang ilang nga commitment sa pagpatuman sang environmental governance kag accountability matapos mapabilin ang 100% nga full online compliance para sa self-compliance monitoring and auditing report para sa calendar year 2024 kag 2025. Ang summit may tema nga accountability in action, navigating the next era of ecological SWM and EPR shared responsibility in waste management. Tuyo sini nga mapahangop sa mga LGU ang pagpatuman sang EPR Act kag mapabakod ang pagbinilugay sang mga ahensya sang gobyerno, LGU, pribado nga sektor kag iban pa. Nagikan sa Iloilo, Emero Sanchagudo para sa Radyo Pilipinas World Service.
8: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Emmy Santiagudo mula sa Iloilo. Dadakoy naman natin ang Mindanao. Mahigit 600,000 households sa Davao Region nakatanggap na ng 2,000 pesos na ayuda sa ilalim ng Uplift Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang detalye ay ihahatid sa atin ni Sheila Lisondra Celosia mula sa Davao.
17: Mabot na sa kapinkunkulang 618,256 ka mga households sa Davao Region ang nakadawat og tig 2,000 pesos nga assistance ilawom sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Subay sa datos sa DSWD 11, ana-ana sa 136,512,000 pesos ang natunol nga sa ahensya sa mga benepisyaryo sa maong programa din sa rehiyon. Gipatuman ang Uplift Assistance subay sa Executive Order number 110 Series of 2026, tumong sa maong programa nga makunhura ng epekto sa global oil crisis o matabangan ang mga Pilipino, partikular na ang mga kabos o guban pang vulnerable sector, hilabi na sa mga inadlaw-adlaw nga galastuhon. Gikan Davao City, Sheila Lisondra Celosia lang sa Radyo Pilipinas World Service.
8: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Sheila Lisondra Celosia mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Marawi. Marawi City Schools Division nagsagawa ng campus journalism training sa mga private at public schools ng Marawi City. Ang kabuang ulat ihatid naman sa atin ni Nadhif Haji Nabel.
18: Pangunaan ni Schools Division Superintendent Sahani Makarampat Sumagayan sa duwa gawi at training workshop on campus journalism ay ina din na Marawi City Schools Division para kung mga estudyante apun sa pitibarangan na public nag private schools sa Marawi. Pipunan sa programa ko August 21 as idni inilumba sa Social Hall Alanao del Sur Provincial Capital nag-uinitaros sa ikaduwa gawiin yan sa isa may pagpak Central Elementary School Open Gym. Sa ikaw ikaduwa gawiin ay ina din sa breakout session ng mga wata para kung news writing, feature writing, editorial writing, broadcasting, photojournalism, editorial cartooning na gusto sa lakawsan. Hadaf a programa o to, akaba sa CID Chief Dr. Gloria Gallo, so di ikang bagri ko kapasang mga wata, ko kipsumpay niran kung mga binara information sa si ikong mga eskwilaan niran na langkap sa Engdaranao. Niya pasad sa programa kagay sa ikong oras alas 4 sa kagabi. Makasasalingan na ta sa Marawi City, Muhammad Nadif Haji Nabil para sa Radyo Pilipinas World Service.
8: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At inyong napakinggan ang ulat ni Nadhif Haji Nabil mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Diretso na tayo sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na ihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
8: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
19: At narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Patuloy ang pagbabaha ng populasyon ng baboy sa bansa ngayong unang kalahati ng taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba sa 8.93 million na mga ulo ng hog inventory mula Enero hanggang Hunyo. Mas mababa kaysa 9.01 million noong nakarang taon at higit 5% na bagsak kumpara sa 2024. Halos 80% ng kabuuang bilang ay mula sa smallholder farms, habang malaki ang ibinaba ng commercial at semi-commercial farms. Pinakamataas ang bilang sa Calabarzon, Central Luzon at Bicol Region na may kabuuang 34% na share ng populasyon. Sa ikalawang quarter, tumaas ng 5.6% ang hog production sa 412,281 metric tons. Ngunit bumaba ang farm gate price sa 172 pesos and 44 centavos kada kilo mula 211 pesos and 91 centavos kada kilo noong nakaraang taon. Upang tugunan ang kakulangan, muling binuksan ng Department of Agriculture ang importasyon ng canned pork products matapos ang halos isang dekadang ban dahil sa African swine fever.
8: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
19: Maglulunsad ang Philippine Airlines o PAL ng Ultimate Seat Sale mula Agosto 24 hanggang 30 ayon sa anunsyo ng flag carrier. Ayon sa PAL, tampok sa week-long promo ang espesyal na deals sa domestic at international routes. Iuulat ang kumpletong detalye sa pamasahe, travel periods at discount offers sa mismong pagsisimula ng sale. Bukod sa fare discounts, magbibigay rin ng PAL ng karagdagang savings at value offers online sa loob ng booking period. Para sa eligible domestic bookings, mananatili ang installment payment options sa piling credit card partners upang gawing mas accessible ang travel planning.
8: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
19: Nakatakdang muling tumaas ang presyo ng langis sa bansa ngayong Linggo kasabay ng lumalalang kawalan ng katiyakan sa pandaigdigang merkado matapos magwakas ang pansamantalang kasunduan ng Estados Unidos at Iran nang walang mas malawak na peace deal. Batay sa unang apat na araw ng trading ng Mean of Platts Singapore, posibleng magtaas ng 1 peso and 75 centavos hanggang 2 pesos and 25 centavos kada litro ang diesel, habang piso hanggang 1 peso and 50 centavos kada litro ang gasolina sa Agosto 25. May natitirang isang araw ng kalakalan na maaari magpalawak o magbaliktad sa mga pagtataya. Dagdag pang nagpapataas ng presyo ang mga panganib sa supply ng langis mula Russia dahil sa pagkaantala ng mga kargamento sa Black Sea at pangamba sa kakulangan ng kapalit na crude mula sa Middle East. Sa ulat ng International Energy Agency ngayong Agosto, inaasahang lalo pang hihina ang pangdaigdigang demand sa ikalawang kalahati ng taon dahil sa patuloy na pagsasara ng Strait of Hormuz na nakakaapekto sa supply chains. Tinatayang bababa ng 1.6 million barrels kada araw ang global demand ngayong taon. Batay sa datos ng Department of Energy noong Agosto 14, ang average fuel inventory ng Pilipinas ay katumbas ng 58 araw ng supply.
8: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
19: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
8: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
19: Maghahanda ang Philippine Gymnastics Team na pinangungunahan ng magkapatid na sina Carlos at Eldru Yulo sa isang dalawang linggong training camp sa Japan bilang paghahanda sa Asian Games na gaganapin sa Nagoya sa Setyembre. Ayon kay Carlos, mauuna sila ng 2 linggo bago ang artistic gymnastics competition mula Setyembre 20 hanggang 25 sa Nagoya City General Gymnasium. Hindi nakalahok si Carlos sa nakarang Asian Games sa Hangzhou noong 2023 dahil sumabay ito sa World Championships na naging daan para sa kanyang kwalipikasyon sa Paris Olympics 2024 kung saan nakasungkit siya ng 2 gintong medalya, isang makasaysayang tagumpay. Gayunman, nananatiling kulang sa kanyang koleksyon ang Asian Games gold medal. Espesyal din ang laban ngayong taon dahil unang pagkakataon na magsasama sa Asian Games ang Yulo Brothers sa iisang podium. Ang kampanya ng Yulo Brothers ay inaasahang magiging isa sa mga pinaka-inaabangang laban ng Team Philippines sa darating na Asian Games.
8: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
19: Nabigo ang Gilas Pilipinas Boys sa huling yugto ng laban matapos matalo sa Japan 80-75 sa classification round ng FIBA Under 18 Asia Cup 2026 sa Ahmedabad, India nitong Sabado. Bagamat nakahabol mula sa 14-point deficit, hindi kinaya ng Nationals ang mga clutch shots ng Japan sa endgame. Umabot pa sa 4 puntos ang Agwat 67-64 sa huling 3 minuto matapos ang rally ni Chog Moral at JD Kagurungan, ngunit agad nakasagot ang mga Hapon. Muling nanguna si Moral para sa Gilas na may 21 puntos, 4 na rebounds at 4 na assists habang sina George Green at Patrick Pasinos ay may tig 10 puntos. Pinangunahan naman ni Kenichiro Benedict ang Japan na may 20 puntos, sinundan ni Keiman Tsuneyoka na may 15 at Kaito Nakamura na may 13 puntos.
8: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
19: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, matagumpay na nakabalik si Jaja Santiago Minoa sa Premier Volleyball League o PVL matapos pangunahan ang Creamline Coal Smashers sa straight sets na panalo kontra Galleries High Risers 25-21, 25-16 at 25-21 nitong Sabado sa Victoria City, Negros Occidental. Unang beses na nagsuot ng Creamline jersey si Santiago Minoa na muling nakapareha si Eliza Valdez matapos ang kanilang tambalan noong PLDT Days sa Shakey's V-League. Tinapos ng Cool Smashers ang kanilang pre-season tour na may panalo bago ang PVL Invitationals na magsisimula sa Agosto 31. Sa set 3, muntik pang makalamang ang Galleries 20-19, ngunit isang off-the-block hit ni Gemma Galanza ang nagpasiklab ng finishing run ng Creamline. Tumulong din sina Kyle Negrito, Bea De Leon at Pangs Panaga upang isara ang laban sa loob ng 1 hour at 24 minuto. Nanguna si Valdez na may 10 puntos habang sina Santiago Minoa, Panaga at Tots Carlos ay may tig 6 puntos. Si Galanza ay nagdagdag ng 7 markers at 11 digs. Samantala, nagtala ng 9 puntos si Jean Assis para sa Galleries na nalasap ang 2nd sunod na pagkatalo matapos ang kanilang opening win kontra Farm Fresh.
8: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
19: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
8: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At inyong napakinggan ang mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magpapasalamat na tayo sa ating mga kasama sa studio na si Namilo Jonela, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Lumuntad at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
8: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon! Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines.
15: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito.

0: pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
1: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
3: Ayan, Biyernes na naman po ng hapon. Magandang hapon, bright and sunny, finally, na hapon po sa inyong lahat. Kumusta po mga kababayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW. Hatid po sa inyo ng Department of Migrant Workers. Ako po ang inyong lingkod sa hapon na ito, Assistant Secretary Kiko D. Guzman po ng National Reintegration Center for OFWs. At matagal-tagal kaming hindi nagkasama on air. Kasama ko uli ngayong hapon na ito ang aking partner, Asik Benny. Bati ka muna.
4: Maraming salamat, partner. At mula sa land-based OFW concern, of course, Asik Veni, narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani.
3: Ang ating pong programa ay palagian nyo pong masusubaybayan tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. Live na live po dito, Radyo Pilipinas at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. At sabayan din kaming napapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. Good afternoon, partner. Ayan.
4: Magandang araw din na Asik partner at sa lahat ng ating taga-subaybay sa lahat ng sulok ng mundo.
3: Oh, parang nitong nagdaang linggo isang linggo tayong hindi naman lumalang oy, pero isang linggo tayong sumusuong sa medyo kasungitan ng panahon, di ba? Maulan eh.
4: Yes po, pero partner, pero in spite of that, alam ko nagkaroon po tayo ng magandang event nung Lunes. Kasi doon po nakita natin at ipinarada natin yung mga produkto ng mga OFW partner. Ito pa yung programa mo, pakibigyan nyo ng konting...
3: Maya-maya, i-ano natin at yan, may pinaprepare yata tayo na konting pa-intro dyan eh. At ano ngayon eh, holiday ngayon, pero andito tayo. Isang linggo po na ano yan, isang linggong on-off ang weather. Pero sabi nga eh, ang biroan nga natin eh, di ba? Ang biroan po, work from home daw. Sabi namin, ang work from home? Kami ay naka-work from tahanan, di ba?
4: Yes.
3: Full force po ang buong DMW. In fact, nung Wednesday, nung Miyerkules po lamang, ay no less than Congressman Brian Revilla joined us at the Department of Migrant Workers. Talagang binalangkas po, talagang pinagtuunan ng pansin ang nalalapit na kumbaga budget season ng mga opisina ng gobyerno. At of course, regularly we present the programs and the accomplishments of the department. So that's mostly the entire week, di ba? Isang linggo halos yan at andun naman tayo sa
4: yes po.
3: Pang-araw-araw. Yes po. Kaya ano.
4: Partner, gusto ko munang batiin yung partner ko last

0: time ng kanyang maligayang araw. Asik Jerome Alcantara.
1: Oh, pala, ayan, happy birthday to Assistant Secretary Jerome Alcantara of DMW Adjudication and Regional Operations.
0: And so si Mom Estelle the other day.
1: Of course. Opley. Happy birthday din, of course, sa ating kaibigan Estelle Opley, of course, of the Opley Policy Center.
0: Babatiin ko rin po yung dating dalawang Yusek natin, belated. Si Yusek belated, Nikki.
1: Belated kay Yusek Nikki. Tutay, of course, and belated din sa aming paboritong tatang. Yes. Ayan, Undersecretary Bernard Olalia, of course, na nag-birthday nitong nakaraang linggo lamang. Ayan.
0: Okay, samantala, narito na ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
2: Balitang DMW.
1: Patuloy na pinapalakas ng Pilipinas at ng Vietnam ang kanilang ugnayan bilang bahagi ng kooperasyon sa ilalim ng ASEAN chairship ng Pilipinas. Sa pangunguna ng Department of Migrant Workers, nagpasalamat si Secretary Hans Leo Cacdac sa suporta ng Hanoi sa pamumuno ni Vice Minister Vu Thien Tang ng Ministry of Home Affairs. Layunin ng mga kasundo ang itinutulak ng Pilipinas na maisulong ang makatao, makatarungan at ligtas na migrasyon para sa mga manggagawang Pilipino, lalo na iyong mga nandoon sa Vietnam.
0: At balita dito naman sa Department of Migrant Workers, opisyal nang binuksan ng DMW ang Buy Local by OFW or BLBO showroom at Jobs Connect Plus Kiosk sa Mandaluyong. Layunin itong palawakin ang kabuhayan at oportunidad sa trabaho para sa mga nagbabalik na OFW. Kasama sa paglulunsad ang ribbon cutting na pinangunahan ni Secretary Hans Leo J. Cacdac at mga OFW entrepreneurs. Sa bagong pasilidad, mas madali nang maipakita ang produkto ng OFWs at matutulungan silang makahanap ng trabaho.
1: Ayan, at sa iba pang mga balita, mahigit 280 na OFWs naman sa United Arab Emirates ang sumailalim sa TESDA Overseas Competency Assessment upang patunayan ang kanilang kasanayan. 255 ang matagumpay na nakapasa sa iba't ibang larangan gaya ng caregiving, healthcare at barista skills. Binigyang diin ni Ambassador Alfonso Ver na ang skill certification ay susi sa mas mataas na oportunidad sa trabaho at kumpiyansa sa global market. Sa pahayag naman ng TESDA, sa bawat sertifikasyon, mas tumitibay ang kinabukasan ng OFWs at ang kanilang kakayahang makipagsabayan sa buong mundo.
0: At sa pagpapatuloy ng ating balita, nailigtas ng Department of Migrant Workers National Capital Region ang 68 o 68 OFW applicants mula sa tirahang siksikan, delikado at walang rehistro. Agad silang inilipat sa OWA Accredited Cabayan Hotel para sa mas ligtas na tuluyan at agarang tulong. Sa isang operasyon sa Parañaque, natuklasan ng team ang matinding paglabag sa kaligtasan at digdinan, kabilang ang withholding ng pasaporte at kawalan ng maayos na pasilidad. Muli namang tiniyak ng DMW na ang kapakanan at seguridad ng OFWs ang kanilang pangunahing prioridad.
1: Samantala, nananawagan naman si Philippine Commission on Women Chairperson Ermelita Valdeavilla ng mas gender-responsive na proteksyon para sa mga OFW at kanilang pamilya. Kabilang sa mga panganib na kinakaharap ng kababaihang OFW, binigyang diin ang illegal recruitment, karahasan laban sa kababaihan at mga bantang online na nakakaapekto di lamang sa mga kababaihang OFW, gayon din sa anak ng mga OFWs. Isinusulong din niya ang pagbibigay ng counseling sa mga pamilyang naihiwalay dahil sa migration, mas mahigpit na pagmamatiyag laban sa harassment sa mga seafarers at mas maayos na koordinasyon ng iba't ibang ahensya. Tiniyak naman ni DMW Secretary Hans Leo J. Cacdac ang buong suporta ng kagawaran upang maprotektahan ang mga OFW at matiyak na hindi napapabayaan ang kanilang mga pamilya.
0: At sa pagbisita sa DMW Central Office, ipinaalala ng Blas E. Opley Policy Center and Training Institute President Estelle Opley Osorio na ang kapakanan ng mga OFW at kanilang pamilya ang dapat manatiling sentro ng serbisyo publiko. Hinikayat niya ang mga kawani na laging balikan ang pangunahing dahilan ng kanilang paglilingkod, ang tulungan at protektahan ang mga Pilipinong manggagawa sa ibayong dagat. Tiniyak din ni Officer Yun na patuloy makikinig at tutugon ang Office Center sa mga pangangailangan ng mga OFW at kanilang pamilya. Anya, sa bawat programang ipinatutupad at serbisyong ibinibigay, ang pangunahing layunin ay ang mapabuti ang buhay ng mga OFW. At yan po ang mga balita sa linggong ito. Dumako tayo sa kwento ng tagumpay.
2: Kwento ng tagumpay.
1: Ayan. At sa loob ng 14 na taon ay nagtrabaho ang ating guest bilang domestic worker sa Singapore para sa kanyang pamilya. Pero sa kanyang pag-uwi, isang bagong oportunidad ang nagbukas sa pamamagitan ng SPIMS o sa Pilipinas, Ikaw ang Ma'am at Sir program. Ayan.
0: Mula domestic helper, isa na siyang Teacher 1. Makakakwintuhan naman natin si Teacher Elvie Madahan. Magandang araw po, Teacher Elvie.
1: Online na ba si Teacher Elvie?
0: Ayan.
1: Teacher Elvie, good Teacher afternoon Elvie, po.
0: Magandang araw po.
3: Good afternoon din po. Good Ayan. Afternoon.
1: Ayan, good afternoon, ma'am. Ma'am, kumusta at saan ka ba nakabase ngayon? Saan ka nagtuturo?
3: Nagtuturo po ako sa province ng Capiz, sa Batabat Elementary School po.
1: Ayan. Panay Island. Capiz. Region 6.
3: Yes.
0: Parang
3: Region
0: maraming aswang dyan, di ba?
3: Wala naman. Hindi ako nakikita ng aswang.
1: Ayan. Yan ang biru-biruan pag ano dyan. Pero maraming tayong kaibigan dyan sa Capiz. Napakabait ng ating mga ano dyan. At of course, very welcoming ang ating local government dyan sa Capiz. In fact, we're going to establish soon regional center, a provincial center in Capiz, and several training programs na sa Rojas City in particular. Ayan ay inaasikaso ng ating regional director diyan, RD Glenda Aligonza. Ayan, syempre. Ma'am Elvie, ano ang kwento mo bilang isang OFW? Kailan ka ba nagsimula sa iyong kwento ng pag-abroad? Ayan.
3: Oh, nag-start po ako nung ano po, year 2025 po. Bilang isang OFW. Noon po, wala po akong day off noon for almost 4 years. Mm-hmm. Tapos, after 4 years, pinayagan na ako ng lumabas ng amo ko. Pero ano lang, magsimba lang muna ako. After mass, babalik ako sa bahay. Gagawa po ng lahat ng gawain all around po. Pag-alaga ng matanda, paglilinis, pagluto ng pagkain, lahat-lahat.
1: Mm-hmm. But prior to going overseas, Singapore ito, tama ba, ma'am?
3: Opo, Singapore po.
1: Oh, prior ka na magpunta ng Singapore, ikaw ay nagtuturo na ba dito sa Pilipinas o ano ang line of work mo bago ka nag-abroad?
3: Bago po ako nag-abroad, nakakuha po ako ng LET exam pero hindi po ako nakapasa.
1: Mm-hmm.
3: So I decided po na mangimang bansa. At the point po na hindi ko po alam kung magbabalik pa po ako sa Pilipinas, mag-teach po, o doon na lang ako manatili. Kasi mabait naman yung mga amo ko. Yung turi nila sa akin, parang pamilya nila. Kung anong kinakain nila, ano yung mga gamit na gamit nila, gamit ko rin. Chinese po ang mga amo ko.
0: So, Ma'am Elvie, maliban doon sa naging regular na routine nyo po na simbahan, bahay, ano ba, mayroon ka bang mga na-encounter na medyo karanasan na medyo hindi naging maayos at sabi mo, ayaw ko na, uuwi na ako sa Pilipinas. May mga ganyan ka bang nangyari po during this time?
3: Opo, mayroon po. Kasi yung alaga ko pong matanda, ano po, nung una, ano po siya, makalakad pa po siya. Pero nung mag-aabot na po ng 4 years, hindi na po siya masyado makalakad. Tapos pinapaliguan ko na siya. Ako na po naglalagay ng ano ba 'yun, yung may colon cancer siya, yung dito sa gilid.
1: Yung bag
3: dito
1: po,
3: na binutasan.
1: Opo.
3: Opo. Tapos binibigyan ko siya ng gamot. Tapos happy gabi, gigising ka. Yung tulog ko, kunti lang. Minsan mayroong 3 hours, 4 hours. Tapos kinabukasan, gising ka na naman, trabaho ka na naman. Pero yung time na yon, sabi ko, God, kaya ko pa. Pero hindi ko po inisip na titigil na ako. Sabi ko, bigyan mo lang po ako ng lakas na lahat ng pagsubok, makakayanan ko.
1: At ma'am, when did you decide na parang sabi mo, nakailang taon na rin naman ako dito sa abroad, baka time na rin bumalik? Paano po ang decision na ito?
3: Yun po yung 2019 po. Mm-mm. Umuwi ako nung December na yon. Sabi ko, uwi na lang ko. Pero that time, parang hindi pa po ako mapag-decide na uwi. Yung contract ko, inirenew ko lahat. Sabi ko, babalik pa ako, sabi ko. Pero nang naisip ko na, sabi ko, napapagod na ako pa ulit-ulit. Nung dumating yung pandemic, sabi ko, parang ang hirap bumalik. At nagkaroon po ako ng problema sa health ko. Tinawagan ko yung amo ko, sabi ko, ma'am, hindi po ako makabalik kasi mayroon akong problema yung dito sa breast ko. Sabi ng amo ko, magpagaling ka. Antayin ka namin kung gagaling ka, kung gusto mo pang bumalik, welcome ka pa rin sa family namin. Pero nung time na yon, dito ako sa Pilipinas, hindi pa po ako nakapagkuha ng board exam noon. 1 week before mag-close na po yung board exam para sa exam, nag-decide po ako na, sabi ko, kahit license lang po, mayroon ako.
1: Mm-hmm.
3: Sa edad ko kasi, 42 na ako nung umuwi ako sa Pilipinas. Tapos nung time na yon, nakapasa ako sa LET. Tapos, nalaman ko nung time, yung kaibigan, yung classmate ko ng college, nag-post po siya tungkol sa spams. Sabi doon sa email, pinost niya doon sa social media, sabi, congratulations, you are batch 46, I think. Tapos, nung time na yon, minessage ko po siya. Sabi ko, paano po doon mag-apply? Pagkatapos, sabi niya, bigay ko sa iyo yung link, ikaw na po yung bahala. Doon time na yon, pagdating agad ng license ko, nag-online po ako. At doon, lucky na natanggap po ako at nagsabi doon na, congratulations, you are batch 47.
1: Ayan.
3: Sobrang saya kasi ilang years akong nagtiis, malayo sa pamilya, malayo lahat. Kapag nagkasakit ka, walang doktor, ikaw mismo sa sarili mo. Nagkasakit ako noon one time na hindi pwede makapunta yung amo ko. Kahit isa, hindi po lang pwedeng pumasok. Inisolate po nila ako noon for 5 days. Pero hindi naman, wala naman silang nakita na marami silang test na inano sa akin, pero walang result kung ano, mild lang, yung parang nilagnat ako, tapos yung parang may tumutubo sa aking katawan.
1: Mm-hmm.
3: Pero lucky ako kasi yung mga amo ko, mababait sila.
1: And of course, ma'am, syempre, lucky ka dahil ikaw ay nandito na sa Pilipinas at ngayon
3: yes.
1: Ikaw syempre ay kasama mo na ang iyong pamilya, hindi ba?
3: Opo, sobrang saya ko kasi sa almost 4 years po, pag Christmas, sumisimba ako. Kasi pinayagan naman ako ng amo ko, sige, magsimba ka. Pero pagkatapos uwi ka, sabi ko, sige, nung time na Christmas kasi, dapat kayakap mo sila eh.
1: Mm-hmm.
3: Iniiyak ko na lang. Sabi ko, sana sa Pilipinas ako. Pero, dahil sa sobrang hirap ng buhay, tiniis ko po.
1: Ayan.
3: Okay, ako po yung panganay sa amin na magkapatid. At sobrang laksaya ko po dahil natanggap ako ng suspense. malaki ang naitulong po ng SPEM sa aming mga OFW.
1: Ayan, salamat din, of course, ma'am. Siyempre, ipinagkatiwala ninyo yung, kumbaga, yung future ninyo ay ipinagkatiwala
3: Opo.
1: Ninyo na matulungan kayo ng programa na ito. Di ba, partner? Ano?
0: Yes, Opo. Partner. Of course, naikwinto nyo na yung proseso, pero ang tatanong ko na lang para sa nakikinig natin mga nag-aantay pang basis, sa nagkaroon ka ba ng ano ng time na medyo may mga time ba na nahirapan kang proseso or smooth sailing lang po yung proseso ng pagpasok mo sa SPEMS?
3: Ay, eto po, nung agad ko po natanggap yung license ko po, nag-online po ako agad doon. Pagkatapos, after siguro mga ano, one month, nag-reply sa akin. Sinagot yung email ko, sabi niya, ay, congratulations, you're batch 47. Ay, hindi, ano ako, sobrang saya ko kasi hindi ko talaga akalain na, ano, papasok ako doon. Tapos, binigay nila yung lahat po na requirements, yung mga kung sa kailan ka pumunta sa Singapore, nakailang years ka doon, kailan ka umuwi ng Pilipinas. Yun po. Lahat po ng mga, at saka yung work permit po, hinihingi po nila.
1: Ayan,
3: tapos sinabi nila na ano, after few months pa po, babalik sa akin.
1: Mm-mm.
3: Nag-antay ako medyo matagal. Sabi nila, maglagay po ako ng school, kung anong school yung gusto ko, kung saan ako gustong kong malapit sa bahay, ilagay mo kung
1: saan. Na-localization ka ba, ma'am? Ibig sabihin, yung malapit na school, ayan, di ba? Kasama rin ang mga SPEMS teacher natin sa localization program, of course, ng Department of Education, yung malalapit na paaralan o malalapit na school. Oo.
3: 2 minutes walk lang po sa bahay.
1: Ay, wow! Oh. Wow! Sabihin ko sana, malayo ang exercise ni ma'am. 2 minutes. Ma'am, opo. Na-kwento mo yung ano. So, since 2019, you've already been part, 2020, I assume, 2020-2021, bahagi ka na ng DepEd family, of course, ang Department of Education. Binabati po pala namin, Secretary Sunny Angara, isa sa mga pinakamatikas na partner sa pag-tulong, sa reintegration niya ng OFWs, isa sa mga partner agencies natin ng DepEd. Ma'am, you've been teaching for around 4 years, 5 years. Anong rank mo na ngayon, ma'am?
3: Ano po, 3 years pa lang po. 2023 po ako nakapasok.
1: Ah, 2023 ka na in.
3: Opo. Kasi po, yung pag-antay ko ng SPEM, umabot ng 1 year po.
1: Ah, kasi yung saka pandemic nga pala ito, partner. Ito
3: Opo.
1: Yung pandemic batches, yung hirap ng documentation, kasi yung documentation kailangan. But in those 3 years, ma'am, in those 3 years since 2022, 2023 that you've been part of SPEMS, anong rank mo ngayon? Teacher 1?
3: Teacher 1 po.
1: Ayan. Pero ma'am, soon magiging bahagi tayo ng kasi sa DepEd ngayon ay meron na tayong promotion, kumbaga na hindi hinihintay
3: yung CP po, nag-apply po ako.
1: Yes, ma'am.
0: Oh, okay.
1: Okay. Ma'am, ano pa, may ano ka pa ba, ma'am? Meron ka pang wish sa katulad mo na SPEMS at sa mga iba pang mga SPEMS teacher? Ikaw personally, may wish ka pa ba na gusto mong ilapit at sana ay matulungan ka sa iyong career progression?
3: Wish ko lang po na sana po yung lahat na katulad ko po ng mga OFW na guro din sa ibang bansa, hindi po sila mawala ng pag-asa. Mayroon po tayong SPEMS. May willing po sila magtulong sa atin kahit anong hirap ng buhay kayanin. Dahil lahat yon sa 14 na taon po, lahat po ng hirap ngayon, sobrang saya ko na po kasi naging isang ganap na guro ako sa pamagitan po ng SPEMS.
1: Ayan,
3: at sana po, marami pa po kayong matutulungan na gaya naming mga OFW.
1: Of course naman, ma'am.
0: Akala ko yung wish ni Teacher Elvin na after 3 years, dapat head teacher na siya or principal.
1: Ay, ganun pero, dapat. Oo, pero partner, partner. In ano, at thank you, ma'am, dun sa parang pang-closing ni ma'am na part na yan. Thank you, ma'am, for that. Kasi nakakataba ng puso, especially on our part, kami ni Asik Veni bilang bahagi ng reintegration program. Nakakataba ng puso yung journey talaga ng ating mga SPIMS beneficiaries. And ma'am, ayoko i-preempt yung announcement, pero ma'am, watch out for September, Teachers Month. May munting handog po kami sa mga nagbalik na SPIMS teacher. Kasi sabi nga namin, di ba, narinig natin nung SONA ni Presidente. Sabi niya, welcome home sa ating mga bagong bayaning guro. Diba? And of course, tayo sa DMW, we call them twice the heroes. Eh. Diba? So twice the heroes. The good thing about it is, sa kanila would be, of course, diba? Bagong bayani bilang OFW, bayani din syempre bilang mga teachers naman dito. And of course, this Teachers Month, we're going to roll out a new program, especially for our SPIMS beneficiaries. At syempre gusto natin yung career progression, gusto natin yung upskilling, gusto natin yung training, at gusto natin ng continuous learning. So sa mga ka-SPIMS po dyan, ayan, alam namin maraming nakikinig sa mga ka-SPIMS natin, ay patuloy lamang po kayong sumabaybay at patuloy lamang po kayong sumuporta sa ating mga programa.
0: Ilang tulog na lang yan. Maraming salamat, Sir LV Madahan.
3: Thank you po.
0: Okay, sa aming pagbabalik, makakakwentuhan naman natin ang isa nating kababayan na patuloy na pinayayaman ang kanyang kaalaman sa Amerika. Hindi lamang para sa sariling pag-unlad, kundi upang balang araw ay maiuwi at maibahagi ito sa mga Pilipinong guro at mag-aaral. Kilalanin siya sa pagbabalik ng Tahanan ng OFW.
2: Para sa bagong bayani ng bayan, Tahanan ng OFW. Para sa bagong Pilipinas.
4: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
5: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
4: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon, at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
6: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
4: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pagkibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
8: Maging panatag Pilipinas!
2: Bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
1: Kabayan, alam mo ba na may 24/7 centralized one-stop hub ang gobyerno para sa agarang tulong sa mga distressed na mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya? Ito ang One Repatriation Command Center o ang ORCC ng Department of Migrant Workers. Inilunsad noong July 20, 2022, nagbibigay ang ORCC ng agarang tulong para sa emergency repatriation, medical aid at legal support. July 2022 hanggang May 2026 ay umabot na sa mahigit 29,000 RFAs o request for assistance ang natanggap at 22,500 pa ang nasolusyonan ng ORCC. Maaaring maabot ang ORCC sa pamamagitan ng pagtawag sa 24/7 hotline dial 1347 lamang po, pag-email sa repat@dmw.gov.ph o kaya naman ay pag-walk-in sa DMW Central Office o kaya naman sa regional offices. Para sa ibang impormasyon, magtungo lamang sa aming website www.dmw.gov.ph. Ayan. At dumako naman tayo ngayon, partner, sa Ikwento Mo Kabayan.
2: Ikwento Mo Kabayan.
1: Ang nangingibang bansa para mas sa magandang oportunidad. Pero para sa ating kababayan na makakakwentuhan natin ngayon, maisa pang malinaw na dahilan ng pagpunta naman niya sa Amerika. Ito ay ang matuto, maranasan mismo ang kanilang sistema ng edukasyon, at balang araw ay maiuwi sa Pilipinas ang mga aral na maaaring makatulong sa ating mga guro at estudyante.
0: Ngayong araw, pag-uusapan natin ang kanyang journey bilang Filipino educator abroad at kung bakit para sa kanya ang pagpunta sa Amerika ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang kanyang makukuha, kundi kung ano ang maaari niyang maiuwi para sa Pilipinas. Kabayan, kasama natin via Zoom, Dr. Sandy Vance Latergo. Welcome sa tahanan ng OFW, Doctor.
9: Hello, ASIC Benny and ASIC Kiko. It's such a wonderful honor po to be in your program po, tahanan ng OFW. Hello po sa ating mga viewers and listeners po.
0: Dr. Latergo, bago ang inyong journey sa Amerika, paano nagsimula ang kwento ninyo bilang isang guro sa Pilipinas?
9: Okay, so Asik Venny, nagsimula po ako bilang isang teacher po in a private institution, South Hills Academy po and Kolehiyo San Agustin Bacolod, both in Bacolod City. And then nagpa-rank po ako in the schools division of Cady City and na-assign po ako sa Bukid. So they said na, okay, sa Bukid ka, tatanggapin mo ba? And then tinanggap ko po, medyo napakalayo po that time kasi wala pa pong konkretong kalsada. And then I've seen talaga a lot of poverty, a marginalized sector po. And then yan po nagpamula talaga sa atin that we need to do po kung ano po yung makakaya natin, not only longing po kung ano magagawa ng gobyerno po sa atin, but ano po yung mau-offer natin sa ating gobyerno. And then dinala ko po doon ang ating mga stakeholders at mga education partners po na ng mga institution kung saan po ako nagtapos at saka saan po ako nagtrabaho. So they have donated a lot of things po. And then doon po nakita ng Schools Division Office of Cady City yung potential ko po. And then I was promoted as Education Program Specialist for Social Mobilization and Networking po in the Schools Division Office of Cady City in 2018. And then in 2019 po, na-promote naman po ako bilang Senior Education Program Specialist for Human Resource Development in the Schools Division of Bacolod City. So Bacolod City po is really kung saan po ako pinanganak and my hometown. And then I worked there in the division office for 4 years and then transferred po ako as a senior education program specialist for planning and research po. So formerly, I am the in-charge po of the trainings ng ating mga kaguruan sa Bacolod City, yung ating mga praise awards. Ako po yung nag-organize yan po, yung mga pre-retirement seminar po, mga ang parating ng mga teachers, sa mga beginning teachers po. And then medyo stressful po. It's because of the training. Medyo in demand po yung ating trabaho. At saka, so I transferred to planning and research po. So ako naman po sa mga researches before ako umalis. And then mga school improvement plans po and the division education development plan po ng ating schools division of Bacolod City.
1: Ayan, Doc. For a time na nalinya ka sa ano eh sa school-based governance, yung SGOD na component ng ating division office, what made you decide na bumalik muli doon sa kumbaga sa curriculum aspect sa pagtuturo mismo, in particular ay ang iyong pagtransition papunta naman sa pagtuturo sa US nonetheless, of course.
9: So I do believe Asik Kiko that effective leadership and management talaga is rooted talaga sa ating totoong karanasan sa loob ng silid-aralan. And bago tayo magdala ng malaking reforms and policy sa ating sistema, gusto ko talagang ma-stress out or ma-stress test muna ang mga teorya at data-driven models po natin. And dito ko po talaga nakita, noon akala ko parang okay na ako sa mga principles and theories po, pero iba po talaga. Lahat po, hindi po naging madali, hindi po naging simple yung journey po. Most especially po nung nauna po dito ako sa US, I've experienced a lot of anxiety po. And then talagang even ang aking teaching performance is affected. Kaya nga po na performance improvement plan din po ako sa former school ko. But I use it not as a weakness, kundi I use it as my strength. Nag-learn po ako doon. And parang way back then, parang uuwi na po talaga ako. Naoperahan pa po ako sa na-remove po yung gallbladder ko na ako lang po. And nagpapasalamat po ako sa mga kababayan po natin for their support. And they transported me po from Solo to Glendale, na malapit sa Phoenix po, which is the capital of Arizona.
0: Doc, nabanggit niyo po na nagsimula kayo dito bilang guro sa barangay at medyo mahaba-haba ang nilalakad niyo dahil hindi pa maayos yung kalsada bago kayo napunta doon sa na-promote. Kung ikukumpara po natin sa unang salta nyo sa Amerika, ano ba ang kailang ang mas matinding adjustment na nangyari sa inyo? Yung pagpunta doon, mag-isa, o kaya yung nangyaring medyo nahirapan ka ng unang pumasok ka sa education system natin na na-assign kayo sa barangay?
9: Yes po. Kutkot Elementary School po is located in the mountainous area of Barangay Mabini, Cadiz City. At saka po, yung hardship ko, it's more on the physical hardship. Like, paglalakad po. At saka yung accessibility, medyo mahal po yung pamasahe ng tricycle papunta. At hindi siya all the time po na pabalik-balik kasi nga napakalayo at lubak-lubak yung daan. Parang lahat ng klase ng daanan ay madadaanan mo. So, and also pag pabalik ng every Friday po ay medyo early po kami. Kung hindi kami mag-early po ay talagang magagabihan kami sa daan. But right now, thankfully, konkreto na po yung daan doon sa Kutkot Elementary School. And kung i-compare po, iba po yung hardship naman po nung first year ako dito sa United States. It's more on a mental stress po. It's because dito naman sa Amerika, you will be dealing with a lot of classroom management issues such as paano po mag-deal sa mga bata. You are adjusting to a different culture, different rules po and regulations po. So, nag-learn po ako from different support groups po natin na mga fellow teachers man here in the United States. Nag-learn po ako at also listening to the advices po ng mga nauna po sa atin.
1: Of course, and, Doc, oo. Nakita mo yung anyway, nakita mo yung both systems, diba? So, could you, of course, you've been mentioning about learning back here at home in the Philippines and of course learning there in the United States. Yeah. Do Filipino teachers have an advantage or at least may yung ano ba yung strength natin bilang Pinoy at ng Philippine education, kumbaga na masasabi natin kayang-kaya natin makipagsabayan dyan?
9: Actually, as a Kiko, I am so proud to be a Filipino. Kahit saan mo, I just don't know. Napaka-talented ng mga Pilipino, very resilient, very pliant, kahit saan mo dalhin, talagang namamayagpag. And it's very evident kahit saan ka pumunta, tumataas talaga ang data ng mga bata dito sa Amerika kung may mga Pilipino. So it's really contributing to the letter grade of the school at nagpapaangat talaga sa ano rin, sa estado ng buong distrito, the school district here in the United States. Kaya marami talagang mga Pilipino and then we are helping each other, building up each other po. So, hats off po ako and then I'm very, very thankful po for the quality education that we got from the Philippines kasi po I recently had my foreign credential evaluation and it was credited. Kung doktor ka sa Pilipinas, you're also a doctor here. Kung may master's degree ka sa Pilipinas, you're also a master degree holder here in the United States. So, and then, hindi po yan lahat na privilege kahit dito po sila, ang mga local po. Matanda na po sila, pero hindi sila makaretire because they're still paying their student loan. Napakamahal po ng college. Talagang dito ko talaga na-appreciate how blessed we are in the Philippines po to have free tuition fee in the state universities and colleges and also the local universities and colleges. And yan po talaga yung ipagpapasalamat natin. And then ang training po natin, kahit saan ilagay po ang Pilipino, talagang matiisin, matyaga, and very talented po.
0: Okay, Doc. Of course, hindi naman tayo mamamayagpag sa ibang bansa kung wala tayong suporta sa ating mga kababayan. So, paano ba yung community at support system ng mga OFW doon sa ibang bansa habang nandun po kayo?
9: Okay, so here in the United States po, kahit saan ka po pumunta, ay may mga Pilipino po. So, nagkakilala lang po sa mga party celebrations po and then also you can involve yourself in the different associations, different unions po, different organizations po. At saka, the network that we have among Filipinos is very strong. Marami po ditong Filipino store, kahit saan ka pumunta, Filipino restaurant. At dyan po kayo nagkakakilala, dyan po kumukonekta. Because we Filipinos are warm people. We are very hospitable, friendly po, very accommodating. So, yan po talaga nakikita ko. Although hindi man tayo perfect sa Pilipinas, marami pong problema. Pero kapag napunta na po yung mga Pilipino dito, talagang ano, talagang hats off po. And then you can see po na yung fellow Pilipino mo po, parang pamilya mo na rin yung touring mo sa kanila.
1: And of course, Doc, of course, siguro pa-closing na rin tayo doon sa interview. Next time, partner, dapat mahaba-habang pagsalat. Oh, ang dami nating learnings na sa kanya. But speaking of learnings, ikaw ang gusto naming matanong. Ano yung mahahalagang learning siguro na sa iyong pananaw ay maiuwi or nais mong maibahagi, mga natutunan mo dyan na nais mong maibahagi din naman dito sa Pilipinas if, eventually?
9: As a Kiko, the most important thing talaga na sinishare ko sa kada radio guestings ko is the financial literacy and financial education. It's not forever po na magsistay po tayo sa abroad. Time will come na uuwi po tayo sa Pilipinas, and then talagang when we came here sa United States or sa kahit sa isang bansa, parang nashock tayo sa sweldo na napakalaki, and then we are living a life na parang one day millionaire. So I would advise to my fellow Filipinos po to really save for the future po, emergency fund, have savings po, and then not into lifestyle inflation. It doesn't mean po that tumaas na po yung ating kita, ay tataasin po yung ating mga gastos. So it's not how much you you earn, but it's how much you save po. That's it po.
0: Partner, ang dami nga dapat nating itanong. Hindi ko pa nga nabubuksan yung 5th International Conference na nanalo po kayo ng first prize. Pero maraming salamat po, Doc, sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa tahanan ng OFW.
9: Maraming salamat po, Asik Benny and Asik Kiko.
1: Ayan, thank you very much, Doc. And of course, we hope na maka-interview. I like that last part, partner, regarding yung financial. Diba? Parang sad, I mean, considering of course he's a recognized educator, maraming mga awards, research and ganyan. Ang learnings talaga yung core sa mga kababayan natin na sa ibang mas overseas Philippines and overseas Filipino workers. And even you're one of our key advocates for that one. Yung patungkol sa financial literacy.
0: Yes. Ayan,
1: yung pagsisave at ano, napaka-importante po yan, syempre, isa rin sa mga programang atin namang tinututukan. Ayan. May mga konting announcement lamang po tayo bago po tayo mag-end of course sa ating programa. Ayan, naka-ready na ba? Wala pa at kung naka-flash ating screen. Ayan. Ang ating pong BBM NRN, ang ating bayanihan para sa balikbayang manggagawa ay dadalaw naman this time, babalik po muli ng NCR. Kami po ay nandiyan sa may San Andres Sports Complex sa may Malate, Manila. Ngayon pong August 26, sa Wednesday na po yan. Of course, Government Services Caravan, Overseas and Local Jobs Fair po ang aming handog. Naka-flash po sa inyong screen. You can scan that QR code and you could also visit the Facebook page of DMWNCR para po sa mga nagbalik na OFW, OFW families, at of course, dun sa mga nagbabakasakali rin naman na makahanap ng trabaho para naman sa mga nagbabakasakali pumunta sa ibang bansa. So meron din po dyan naman sa pakikipagtulungan syempre ng peso at ng local government unit ng Maynila. At syempre po, September 2 sa mga kababayan naman natin dyan sa gitnang Luzon, 130th unang sigaw ng Nueva Ecija po, at kasabayan po niyan, BBM NRN goes to Nueva Ecija, bayanihan para sa balikbayang manggagawa. National Reintegration Network and Job Fair of course would be coming to the Nueva Ecija Coliseum in Palayan City on September 2, partner. So dyan po mapapasayaw at mapapaindak ang ating mga taga Department of Migrant Workers naman. Katuwang syempre ang peso Nueva Ecija, ang OWA ay aktibo rin po nating kasama, at ang iba't iba pa po nating mga partner dyan. At makipag-ugnayan lamang po kayo sa peso, at ito po syempre inuorganisa sa pangunguna ng National Reintegration Center for OFWs. At kami po muli ay nandyan September 2 po 2026 sa Palayan City naman sa Nueva Ecija. Ayan.
0: Partner, gusto ko lang batiin po ang ating mga PhilCom organization sa Jeddah, Saudi Arabia, ang OFW Council of Leaders, nung nandun po kami nagkaroon po.
1: Sila Miss Mafi.
0: Yes po, ayan, ng election ng first week ng August. Hmm. At ngayong araw po, yung pag-takeout for another 2 years. At ang Director General po ay naririlik ulit si Miss Mufida Daknas.
1: Ayan naman, ang ating kaibigan si Miss Mafi. Hello po, ma'am. Ako po ay looking forward ulit sa ating mga masasayang kwentuhan every time na ako ay napapatungo diyan sa Jeddah. Ayan. Sa mga pinaka masayang ano yan eh, PhilCom group ang ating Council of ano syempre diyan sa Jeddah. Na dami nating natututunan diyan partner pag nandiyan tayo, dami nating nakakausap.
0: Yes.
1: 'Di ba? Sagutin ko lamang po ha, may mga ano dito na nag-comment, mabilisan lang. May nagtatanong kasi dito ng dati daw siyang OFW at naghahanap siya ng trabaho dito sa Pilipinas. Saktong-sakto po kanina doon sa pinromo namin, doon sa pinakita namin sa balita kanina. Bukas na po ang Jobs Connect Plus sa lobby po ng Department of Migrant Workers at sa mga susunod na linggo po at susunod na mga buwan ay magbubukas din po ng kaparehong kiosk sa mga regional offices po ng Department of Migrant Workers and soon online. Ito kasi partner yung pag bumalik ka ng Pilipinas and you're looking for a job or for an income stream o pagkakakitaan. Siyempre, tayo bilang ating pagbibigay serbisyo sa mga OFW ay atin naman silang natutulungan. Either local job po, maimamatch doon sa mga local na trabaho, katuwang ang Department of Labor and Employment. At siyempre naman ay kung gusto pa nilang mag-upskill at gusto pa nilang mag-abroad uli, meron din naman tayong mga other labor markets din naman na pwedeng iabot o kaya naman ay po pwede rin naman nating mai-match para sa kanila. So yan, Jobs Connect Plus po. Available po yan sa DMW Lobby at sa Central Office Ortigas at sa atin na rin pong mga regional offices. Ayan.
0: At dagdagan ko partner, kung may mga business na po sila o negosyo na
1: doon po,
0: mayroon po kayong showroom.
1: May showroom po kami doon. Kung may existing OFW business po, makipag-ugnayan lamang po kayo sa amin. Watch out po sa ating catalog of OFW products. Talagang tinutulungan, pinupush na. Pag-usapan lamang namin ni Admin PY nitong nakaraan ang usapin tungkol dyan sa pagpo-promote at pagmamarket ng ating OFW.
0: Naku, wala nang oras.
1: Oo nga eh, ang bilis.
0: Kabayan, nasaan ka man sa mundo, maging bahagi ng tahanan ng OFW. Ibahagi sa amin ang inyong mga kwento, karanasan, tagumpay at mahalagang updates mula sa inyong bansa. Mag-comment, mag-message at i-share ang aming mga episodes upang mas marami pa tayong maabot na OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. At yan ang magiging kabuuan ng ating programa. Muli nyo kaming samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. DMW Advice OFW Concerns, ako ang inyong lingkod, Asik Benny Legaspi.
1: At mula naman po sa National Reintegration Center for OFWs, sa ngalan po siyempre ng aming boss, of course, Secretary Hans Leo Kakdak at ang aming pong mga undersecretaries at mga kapwa ko assistant secretaries, Assistant Secretary Kiko D. Guzman naman po. Patuloy po kaming maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFW. Samahan niyo po kami palagi, ito po ang tahanan ng OFW.
10: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online or digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
11: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
12: Oh. Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.
13: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

0: Time to celebrate Kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
2: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Uy, nabiktima ka na ba ng fake news? Panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative? Or tropos at clickbait lang? Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? S-P-O-T. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan.
4: A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas.
5: Ugaling makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Kaibigan ka ng Radyo Pilipinas. Ang magkakaibigan, nagsusulatan, nagbabalitaan, nagmamahalan, di ba? Kaibigan, hihintayin namin ang sulat mo sa aming address. Radyo Pilipinas, 4th floor, PIA Building, Visayas Avenue, Quezon City, Philippines, 1100. Hihintayin namin ang iyong mga sulat. Sige kaibigan, hanggang sa muli.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise.
1: Discarding Wise.
2: Kasama sina Leo Magpayo at multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise.
1: Discarding Wise.
2: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa programang Discarding Wise. Layon ng programang ito na gabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wise na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas.
4: Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng Discarding Wise.
3: Napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live ngayon sa ating sister station na The Capital 104.3 FM at sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan posibleng tapos na ang tightening cycle ng Bangko Sentral na Pilipinas at bumagal ang paglago ng remittances noong Hunyo. Bukod dyan, nakatakdang muling tumaas ang presyo ng langis ngayong Linggo. At sa ikalawang bahagi ng ating programa sa ating segmentong Alkansaya, tatalakayin ni Jonas ang Emergency Alkansya. Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya.
1: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Eto, unahin muna natin, no? Bumagsak sa bagong record low ang Philippine peso laban sa US dollar nitong Miyerkules, halos umabot na sa 62 pesos kada dolyar dahil sa pabago-bagong presyo ng langis at muling tensyon sa Middle East na nagdulot ng pangamba sa merkado at naghatak pababa sa lokal na stock market. Ayon sa datos ng Bankers Association of the Philippines, nagbukas ang piso sa 61 pesos and 85 centavos, bumagsak sa intraday low na 61 pesos and 995 centavos bago nagsara sa 61 pesos and 815 centavos. Ito na ang pinakamahina mula sa dating record na 61 pesos and 847 centavos noong Hulyo 24, 2026. Nakabawi naman ang piso nitong Webes kung saan nagsara ito sa 61 pesos and 67 centavos. Jonas, ano ang inaasahan mong paggalaw ng piso sa mga susunod na linggo?
4: Alam mo, kaya lang naman yan medyo lumakas kasi long weekend. No?
3: Oh, okay.
4: Dahil at lalo na katatapos lang ng sweldo, kaya medyo may mga remittances na pumasok. No? Pero talagang dahil nga meron pa lahat ng tao may alinlangan dahil panibagong problema na naman, no? Dahil paulit-ulit na hindi natutuloy yung peace talks at sabi ni Pangulong Trump, wala. Kaya medyo, kumbaga dapat masanay tayo dito sa 61-60 hanggang 62 na range.
3: Mm-hmm.
4: Kasi talagang pabago-bago yung presyo ng langis. Kung merong mga ibang bansa sa Middle East ang makipag-away sa Iran, then magkakaproblema na naman tayo. So tataas yung langis. No? Tapos medyo nagbabatya pa ang US Fed o yung parang Central Bank ng Amerika na dahil mataas ang level ng kanilang inflation, baka magtaas sila ng interest rate. So isa yan sa medyo nakakabahala dahil maapektuhan tayo, no? Kaya yung 61, 60, 62, yan ang range natin, no? Hanggat walang bagong pakikipag-away at hindi nagsasalita yung Fed, kung magtataas sila, nandyan lang tayo. Ngayon, kung mangyari na hindi na sila magtataas, then pwede ulit bumaba below 61, 60. Pero yung kumbaga mula ngayon hanggang end of the month, yan ang range natin.
3: Ayun. Okay. Diretso na tayo, no? Posibleng tapos na ang tightening cycle ng Bangko Sentral na Pilipinas ayon yan sa Standard Chartered Bank matapos bumagal ang paglago ng ekonomiya at humina ang demand-driven inflation. Ayon sa ilang ekonomista, maaaring magpatupad ng wait-and-see approach ang BSP habang binabantayan ang presyo ng langis at performance ng piso. Inaasahan ng bangko na walang dagdag na hike ngayong taon at posibleng magsimula ang rate cuts sa kalagitnaan ng 2027. Bumagal sa 2.3% ang GDP growth sa ikalawang quarter, pinakamababa simula pa noong post-pandemic. Dahilan upang ibaba ng Standard Chartered ang full-year forecast sa 3.5% mula 4%. Gayunpaman, nakikita pa rin ng bangko ang pagbango ng ekonomiya sa ikalawang kalahati ng taon, bagamat nananatiling banta ang volatile oil prices, mataas na food cost dahil sa El Nino at budget dispersal ng gobyerno. Jonas, kung magpatuloy ang mataas na presyo ng pagkain at langis at paghina ng piso, magbabago ba ang posisyon ng BSP?
4: Sa palagay ko, dahil kung matatandaan mo, ang range ng ating BSP ay 2-4% ng inflation. Ang huling datos natin ay 6.2.
3: Correct.
4: Maaring na bumaba na ito ng nakalipas na dalawang buwan, no? Pero hindi pa rin ito nandoon sa ideal level ng Bangko Sentral na at least 4%. Kaya sa aking palagay, meron pa ring pressure para magtaas ng interest rate, no? Kaya sa isang linggo, tinataya ako na may 25 basis points. Ito ay isang importanteng hakbang para kumbaga ma-anchor natin yung inflation expectations. Kasi lalo na't merong panganib na baka maulit na naman yung gera, 'di ba? Kaya kumbaga kailangan yung central bank medyo ready to act. Kaya pwedeng magtagal pa ito, lalo na yung impact ng habagat.
3: Oo.
4: Maka-affect ulit sa inflation, ano?

0: Ayon sa Bangko Sentral, umabot sa $3.39 billion ang personal remittances, tumaas ng 1.8% kumpara sa nakarang taon, ngunit mas mababa kaysa 2.1% growth noong Mayo at 3.7% noong Hunyo 2025. Samantala, ang cash remittances ay lumago ng 1.7% sa $3.04 billion. Mas mabagal din kumpara sa nakaraang buwan at taon. Sa kabuuan, mula Enero hanggang Hunyo, tumaas ng 2.4% ang personal remittances sa $19.12 billion at gayon din ang cash remittances sa $17.15 billion. Ipinapakita ng datos na bagamat patuloy ang pagtaas, nag-moderate ang growth kumpara sa mga nakaraang taon. Jonas, ano kaya ang dahilan ng pagbagal ng remittance growth ngayong Hunyo?
1: Sa atin kasi, akala natin kada buwan ang pag-akyat ng remittances. Pero meron tayong season na malakas ang remittances. Ito ay ang second quarter na hanggang Hunyo, no? Yan yung pinaka, kumbaga, yan yung quarter na makakakita tayo na nagpapasok sila ng pera dahil yan ang pasukan ng eskwelahan. So second quarter at normally ang Hunyo, yan yung pinaka medyo huli na na nagpadala. Kaya medyo mababa. Pero ang susunod niyan ay ang fourth quarter. Ito yung October to December kasi alam mo na ang pinaka-importanteng panahon sa isang taon ang Pasko, di ba? Alam mo naman sa Pilipinas, pagpasok ng September, Pasko na. Di ba? So excited na lahat ng tao. So ngayon, itong datos na ito ay hindi, kumbaga sa akin, hindi ako nagugulat. Kasi siyempre kung ikaw ay isang OFW at ikaw ay nagtitipid, no? May discarding wise ka, ipadadala mo lang yung kaukulang laki ng pera na kaya ng pinadala mo. Kung dati $300 ang pinadadala mo, ngayon dahil humina ang piso, hindi na yan $300.
0: Correct, oo.
1: Oo, so ngayon yung value mo lumaki na kasi. So anong gagawin ng ating mga mamamayan, ano? Mga OFW, itatago nila yung, kumbaga yung sobra.
0: Okay.
1: So hindi tayo dapat mamangha kahit na humina man yan at kumbara sa isang taon mas malaki, isang magandang sinyalis yan. Ang isang sa akin, ang dapat tingnan natin yung talagang saan ba nila ginagastos yan. Di ba? Ngayon, kumbaga makikita natin na hindi lang ito puro sa gastos sa bahay. Yung iba, nakakapag-impok sila sa bangko, nakakapaglagay sila ng investment, yung iba, nakakabili sila ng bahay. Yan ang mga dapat tinitingnan natin at hindi lang laki talaga ng remittances.
0: Pero may epekto ba yung mga global oil prices at saka yung yun nga geopolitical tensions sa daloy ng remittance?
1: Siyempre yung iba, siyempre kumbaga ikaw yung nagtatrabaho doon. Hindi ka nakakasiguro na kaya kang protektahan ng iyong employer at saka kung lalong lumala, siyempre kumbaga kung kailangan magtipid ngayon, magtitipid ka. Kaya, kumbaga, ito ay part ng mga plano mo na meron kang naitatago at hindi mo na ibibigay sa lahat.
0: Pero yung ito nga, no, nakaka-apekto ba ang remittances sa inflation at yung monetary policy nga ng BSP?
1: Hindi naman siya, kumbaga, nakakatulong siya dahil may pumapasok na dolyar sa atin. No? Ibig sabihin meron tayong pagkukunan ng murang dolyar. Okay. 'Di ba? Lalo na pagdepensa sa ating piso.
0: Okay. So
1: ekonomiya.
0: Okay.
1: 'Di ba? Kasi sila yung gumagastos. 'Di ba? Merong hindi katulad natin dahil pesos tayo ang kinikita natin. Kailangan mo magtipid. Sila habang humihina yung piso, oy, dumadami pera ko. 'Di ba? So yan ngayon yung other side. Kaya minsan na nasasabi ng mga analyst na nakukushion yung paghina ng ekonomiya kasi merong nagsasubsidize. 'Di ba? Pero hindi natin kumbaga kahit

0: malaki yung pera nila, na o-offset lang yan ng pagtaas din ng presyo. Ayun. Yun lang, nakakahinga sila ng konti dahil humina yung piso.
1: Ayun. Ito, no, medyo hindi na naman magandang balita. Nakatakda muling tumaas ang presyo ng langis ngayong Linggo matapos magwakas ang pansamantalang kasunduan ng Estados Unidos at Iran ng walang peace deal. Batay sa trading sa Means of Platts Singapore, posibleng magtaas ng 1 peso and 75 centavos hanggang 2 pesos and 25 centavos kada litro sa diesel at piso hanggang 1 peso and 50 centavos kada litro sa gasolina itong darating na Martes. Dagdag pabigat ang pagkaantala ng supply mula Russia at pangamba sa kakulangan ng crude mula Middle East. Ayon naman sa International Energy Agency, inaasang bababa ng 1.6 million barrels a day ang global demand ngayong taon. Batay naman sa datos ng DOE, may 58 araw na fuel inventory ang Pilipinas hanggang Agosto 14. Ano ang kahalagahan ng 58 days na fuel inventory ng bansa? Sapat ba ito kung magpatuloy ang tensyon sa Middle East at Russia?
0: Patuloy naman ang ating pag-aangkat. Yun lang talagang, kumbaga, ang readiness natin is 60 days. Okay. Ngayon, nasa 58 tayo. Ngayon, kung matatandaan mo, mga ilang episodes ago, nakita natin na mayroon dalawang hakbang, no? Na nilagay ang Maharlika at DOE na magkaroon tayo ng una ng parang depo para strategic reserves.
1: Correct.
0: Okay. Ngayon, yan ay kumbaga ginagawa as we speak sa kung ilalagay ba yan sa Bataan, lahat. And sinasabi, tinataya nila na second half ng 2027, ready na yan. Okay, ngayon, ang magagawa lang natin, kung mag-aangkat pa tayo at kinakailangan, ang Maharlika ay nag-extend ng 15 billion pesos na credit line kay Petron kung kailangan niya na mag-angkat ng langis. So, ang question nga dyan, kaya nga nung unang bahagi ng ating programa, sinasabi ko yung risk ng bagong renewed war. Kasi ngayon, wala nang strategic reserve na magbenta yung mga ibang bansa.
1: Correct.
0: Dahil siyempre, protection na nila yan. Pangalawa, kung ano man yung inventaryo na nasa laot, no, yung mga na iwan, hindi nakalabas at nakalabas na, yan ngayon yung kumbaga yan ang bumubuhay sa atin ngayon. Kaya lalong magtagal ito, lalo talaga tayong mahihirapan. Kaya nga, di ba, lagi kong sinasabi na dapat medyo nasa emergency pa rin tayo hanggat may gera. Diba? Recently, na-cripple din ng Ukraine yung Russia. So, isa pang problema yan. No? So, tuloy-tuloy pa rin yung tinatawag nating geopolitical risk. Kaya kailangan, lagi tayong naghahanda.
1: Kaya maganda yung segmento mamaya, no, yung emergency alkansya, no. Pero bago tayo tumungo sa segmentong 'yan, no. Ito mahalaga rin to, umabot na sa higit 1.7 billion pesos ang pinsalang dulot ng mga nagdaang mga bagyong Luis, Maymay at Neneng pati na rin ng Southwest Monsoon o habagat sa sektor ng agrikultura. Ayon sa Department of Agriculture, tinatayang 50,277 na magsasaka at mangingisda ang naapektuan habang mahigit 40,000 na hectares ng sakahan ang tinamaan ng malakas na ulan at hangin. Pinakamalaking pinsala ang sa palay na umabot sa halos 975 million pesos. Sinundan ito ng high value crops na higit 540 million pesos. Nasira rin ang mais, cassava, livestock, fisheries at ilang pasilidad sa irrigasyon at farm structures. Patuloy naman ang assessment at validation ng Department of Agriculture sa mga apektadong rehiyon upang matukoy ang kabuuang lawak ng pinsala. Jonas, ano ang magiging epekto ng pinsala sa GDP growth forecast ng Pilipinas para sa ikalawang kalahati ng taon?
0: Nako, ito isa pa ring malaking problema natin ito, impact sa agriculture. Kaya nga baka hindi na nga kailangan natin sabihin habagat, baka kailangan na heavy gut. Kasi ang nangyayari dito nakakadagdag ito sa pagtaas ng presyo. Ngayon, lalo nang nakakasamayan ng business sentiment at saka ng consumer sentiment. So, talagang kaya nga yung iba, kahit hopeful tayo na magpapasko, na ito yung mas magandang parte ng taon, ano? Na sana yung second half growth umabot ng at least 3%. Para kahit papano, parang sinasabi na natin na narating na natin yung pinakamababang o ng cycle na ito, no? Yung 2.3%. Pero dahil dito, yun nga, maapektuhan ang pagtaas ng presyo. Kahit na bumaba ng dalawang buwan na yung inflation, pero yung tulad ng rice, fish, at saka vegetables, medyo yan yung medyo nagpapakita na sila ng pagtaas. Ngayon, dahil dito sa pangyayari ng habagat at itong tatlong bagyo, talagang pwedeng yung outlook ng probably ng August na inflation, baka from 6.2, makakita ka ng siguro closer to 6.5 to 6.7. Dyan. Kasi talagang mararamdaman mo agad yan sa presyo. Ngayon, ang pinag-uusapan lang natin dito, yung agrikultura, no? Hindi pa natin na pag-usapan yung impact ng biglang paghina ng piso at saka pagtaas ng presyo ng langis. No? Kasi nakakadagdag yan, di ba? Mag-i-import ka sa kakulangan mo ng agrikultura, tapos humina pa yung piso, di ba? Tapos tumaas pa yung langis. Talagang yung pagkain, yung gasolina, at saka yung pag-transport, yun lahat imported. Tatamaan na naman tayo. Tapos, dahil nag-angkat ka, may demand na naman sa forex. Kaya parang kumbaga paikot-ikot o vicious cycle itong nangyayari. No? Kaya talagang may pressure yung piso na lumampas ng 62. Yan yung kumbaga kung titingnan natin itong mga epekto ng mga nasabi mong balita, 'di ba? Wala tayong makita talaga na silver lining kahit ngayon medyo walang ulan, nagpakita ang haring araw ng konti, pero parang hindi pa tayo sigurado na talagang buong linggo lalabas siya, 'di ba? May nagbabatsa pang ulan.
1: Meron.
0: So parang katulad ng pangyayari sa ekonomiya, meron pa ring threats to the economy. And ito, yung impact ng climate, itong mga pag-ulan at saka pagbaha. No? Isang naobserbahan ko, yung mga restaurant, kulang sila ng mga supply. Diba? Kasi walang dumating sa kanila dahil naapektuhan sila. So, syempre, nakakasama sa negosyo nila. At yan, para tuloy-tuloy yung negosyo mo, yung iba magde-demand ng mas mataas. Di ba?
1: Ito pa nga, yung balita nga, naging super typhoon na daw. Itong si Saudel na papasok either mamayang gabi or kinabukas na tatawaging Obet, no? Tapos papalakasin pa na naman yung habagat. Kaya maghanda-handa muli kayo ngayong linggo hanggang katapusan ng buwan. Ngayon, di ba, napakaraming pinsala. Paano ngayon yung export performance ng Pilipinas? Lalo na yung sa mga pangunahing exports natin, kamukha ng saging at saka mangga.
0: Nako, yan talaga. Yan yung kumbaga gumaganda na yung potential dahil humihina ang piso, nagiging maganda sa exporter. Ang kagandahan lang naman yung mga masasabi ko dito sa saging at saka yung iba na nanggagaling sa Mindanao, hindi sila masyadong napinsala kumbaga katulad sa atin dito sa Luzon. Kahit na meron silang lindol at minsan may occasional na baha, yung areas na meron sila para dito sa saging tsaka sa mangga, medyo kumbaga hindi naman sila ganun naapektuhan. Hindi katulad sa North.
1: Mm-hmm. Ayun.
0: Lalo na pagdating sa gulay, konting yeah. ulan lang talaga sira na.
1: Oo nga. Ang dami niya nasayang eh. No?
0: Ang problema lang natin, you know, mga ilang weeks ago na nakakapag-export na tayo ng Guimaras mango sa Europa, no? So, kumbaga, nararamdaman na natin yung mahinang piso ay nakakatulong sa ating agricultural exports.
1: Mm.
0: Bagay, hindi lang naman saging at mananga, pati yung kakao, no?
1: Oo.
0: Yung pang-tsokolate,
1: mm-hmm.
0: no? Na nakaka-compete na tayo sa international market. So,
1: ngayon pati yung ube.
0: Sana patuloy.
1: Pati yung ube ngayon,
0: mabenta
1: ngayon ng ube.
0: Yung mga root crops, no?
1: Oo. Okay.
0: Tulad ng kasawa.
1: Oo.
0: Ngayon,
1: tama.
0: Yung iba, meron nang nagbe-venture na gumawa ng cassava flour.
1: Yun.
0: Kasi yung iba, ini-import lang yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, nakikita na nila yung value nito sa, you know, sa Amerika at sa Europa. Ginagamit nila ito.
1: Mm-hmm.
0: No? Tayo dito, kailangan sa imported store ka pa bumili ng hindi to available lagi sa supermarket.
1: Oh.
0: Pero ito, mga shortcut ito, lalo na sa mga Pilipino natin sa Amerika. Pag naghanap sila ng mga kakaning Pinoy at naghahanap sila ng katulad ng kasaba, ginagamit nila ang kasaba flour.
1: Mm-hmm. Yeah, no, sige, diretso na tayo sa ating segmentong Alkansaya. Ayan, si Jonas, pag-uusapan na yung emergency alkansya. Sige, Jonas.
0: Oo, dati sinasabi lang natin dapat may emergency money tayo. Ngayon, ina-unlock natin yung value ng emergency money. Ngayon, ito nga, tatawagin natin emergency alkansaya.
1: Mm-hmm.
0: Ito ngayon yung first line of defense natin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi bago tayo mag-invest, bago tayo bumili ng insurance o kaya umutang, importante meron tayong ito yung magagamitin mo muna.
1: Mm-hmm.
0: Hindi yung tipong, nagkulang ako, utang agad.
1: Mm-hmm.
0: Ito dapat yung parang first line mo na pag lumampas ka dito, aba, medyo kailangan mag-isip tayo anong susunod na strategy.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, ito talagang importante, no? Kasi hindi natin nalalaman pag may crisis. Hindi sila dumarating na nagpapasantabi o nagpapadala ng invitation na, oy, nandyan na ako. Di ba? Kailangan lagi tayong handa. Di ba? Nung Boy Scout tayo, ako, naalala ko yun. Kailangan ka daw laging handa.
1: Mm-hmm.
0: Patulad ngayon, may bagyo, hindi natin alam. Di ba?
1: Kaya nga.
0: So, lalo na sa isang krisis, cash is king.
1: Mm-hmm.
0: Marami nga tayo. Hindi lang, lalo na sa ating mga OFW families at sa ating mga iba na nakikinig dyan na hindi man lang OFW, but kapwa Pilipino, marami tayong assets, marami tayong appliances, gadget, magandang kotse. Pero pagdating sa emergency, wala tayong pera.
1: Oo nga.
0: Kasi nabili na natin, di ba? So that's why importante meron kang nakatago na pwede mong gamitin.
1: Tama.
0: Ngayon, ang ideal natin, dati sa Alkansaya, sinasabi natin 6 months to 1 year of your salary. Ngayon, pwede mo itong ilagay sa isang digital bank para mabilis mong makuha. Lalo na ngayon, pag may baha, hindi ka makapunta sa banko.
1: Oo nga.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: So, kailangan mo ng isang digital wallet, no?
1: Correct.
0: Whether si Maya ba yan o si GCash, at yung pera mo nasa digital bank.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mo ngayon i-withdraw yan anytime na kinailangan mo. So, ito ay enhancement ng ating pinag-usapan dati na pag emergency money ilagay mo na lang sa digital bank. Bakit? Bakit hindi sa dating banko? Kasi sa banko, pag pupunta ka pa, magwi-withdraw, di ba? Or pwede naman talaga online transfer. Ngayon, wala nang InstaPay.
1: Nakamura na nga doon. Wala na yung 15 pesos na InstaPay, no?
0: So, kung meron ka doon sa mga po, pwede mo na agad ilit sa Pero meron pa rin tayong mga mamamayan na hindi pa kampante sa digital banks.
1: Mm.
0: Okay? Kaya ko lang naman nasasabi yung digital banks kasi automatic, maililipat nila agad sa wallet mo.
1: Correct.
0: So, minsan pag yung ibang bangko naman, buti na lang ngayon, wala nang transfer fees. No? So, yun lang. Ang kagandahan ng, siyempre, pag mabilisan na transfer at pangangailangan, ready ka.
1: Mm-hmm.
0: So, ngayon, hindi lang yung emergency money mo dapat isa. Dapat meron ka rin, pwede kang gumawa ng iba-ibang emergency money.
1: Mm-hmm.
0: No? Mm-hmm. Kumbaga, meron kang general na emergency money. Yun ang una nating sinasuggest.
1: Mm-hmm.
0: Pero dahil nga sunod-sunod yung sakuna na nararamdaman natin, baka kailangan natin, lalo na sa ating mga OFWs, dapat meron tayong sudden deployment fund. Anong mm-hmm. ibig sabihin nun? Paano yan kung ma-terminate yung kontrata ko, dapat meron akong nakatago.
1: Oo nga.
0: Na pag pinabalik ako, mm-hmm. di ba, may panggastos ako.
1: Correct. Oo.
0: Siguro at least 3 months makapagtago ka dyan para hindi, kumbaga, may panahon ka mag-isip anong gagawin mo.
1: Okay.
0: Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Yung iba naman, syempre, medical emergencies. Yan. Yan. So maraming rason. Pwede lang naman isang emergency fund, pero importante yon.
1: Tama.
0: So, kailangan ready tayo sa mga panggastos.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yung 6 to 1 year ay importante. Para hindi ka na humiram sa kamag-anak, hindi ka ma-stress, ready agad yan. Yun ang importance ng emergency alkansaya.
1: Mm-hmm.
0: So, pag-uumpisa lang yan, as little as 5,000 o 10,000.
1: Mm-hmm.
0: So, you build it 1 month at a time. Hindi yan, oh, maglagak ako ng ganitong pera.
1: Oo.
0: Kumbaga, para walang pressure, mag-create ka lang, dagdag ka lang kung may extra o ito, pang emergency money. Kung kaya mong palaguin, more than 1 year, the better.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So, yun ang kailangan lang nating gawin. So, para sigurado tayo. And uulitin ko lang,
1: mm-hmm.
0: 80% ng ating kinikita dapat doon sa food, utilities, education. Kung pwede natin ilagay 10% for alkansaya na emergency,
1: mm-hmm.
0: at yung susunod pang-investment.
1: Mm-hmm.
0: Yun lang.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: So para, kumbaga, ito ang pwede natin gawin o mga hakbang para mag-create ng mabuting pamumuhay at meron tayong emergency alkansaya.
1: Yan, magandang ano yun, no? Pero bago umano, no? Kasi, anong kinaiba nito, no? Merong emergency fund, investment fund, vacation fund. Anong kinaiba itong mga ito?
0: Kasi yung emergency fund, talagang ang purpose lang niya, huwag ka biglang umutang pag may nangangailangan ka. Kunyari, naisipan mo, ayaw mo na magtrabaho. Diba?
1: Okay.
0: Sinabi ng doktor na, magpahinga ka muna.
1: Mm.
0: 'Di ba? Nagpapagaling ka.
1: Mm.
0: So, 'yan nandiyan 'yan. Ngayon, hindi naman 'yan para sa iyo lang. Para 'yan sa pamilya mo.
1: Ayun nga.
0: Kumbaga generic 'yan. Ngayon, siyempre, yung investment fund, ito nilalaan mo para kung yung pera ay magtrabaho para sa iyo.
1: Diba?
0: Kaya ito yung pwedeng ini-invest mo sa MP2,
1: mm-hmm.
0: nag-invest ka sa time deposit,
1: mm-hmm.
0: o nag-invest ka sa pera.
1: Mm-hmm.
0: Yan ngayon yung pwede mong gawin. Ngayon yung iba, gusto ko bumili ng bahay. So, nag-iipon sila ng house fund, pang down payment.
1: Ayun, separate. Susunod, yun.
0: Separate din yun. Kaya yung iba, ganun yung ginagawa para hindi nagagalaw yung pera.
1: Yun.
0: Diba? Kahit marami ka mga fund, basta sigura, ang importante, hindi yung tipong pag nangailangan ka ng pera, kukunan mo agad yung mga anong fund na available dyan. Diba? Kaya kung may pangangailangan agad, pasok tayo agad doon sa emergency fund bago tayo mag-isip na umutang. Mm-hmm. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Parang kumbaga ang inuutangan mo, sarili mo lang.
1: Correct.
0: Diba?
1: Oo. Tapos bayaran mo rin yung sarili mo, mas okay pa yun.
0: Oo, ngayon, pag natapos na yung problema,
1: sige,
0: umpisahan ko ulit bayaran ito kada buwan.
1: Tama.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: Rebuild mo agad yon para hindi na siya makaabala sa'yo in the future. Wala ka nang babayaran. di ba?
1: O, tama. Okay. Gandang ano yan. Kailangan talaga natin na merong paghuhugutan, kaya dapat talaga may emergency fund, no? Dahil hindi natin alam kung ano mangyayari, di ba?
0: Oo. Lalo na sa mga mga kinwento mo mga balita, para talagang kailangan talagang maghigpit ng sinturon, ano?
1: Oo, nako. Yan, nako, napakaganda ng edition natin ngayon, no? Bago po tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live ngayon sa ating sister station na The Capital 104.3 FM at sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone, at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Leo Magpayo.
0: Ako po si Jonas Ravelas.
1: Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise.
2: Sa Radyo Pilipinas World Service, programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Alagang Amosu, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amosu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Magandang araw po and welcome po muli sa Alagang Amusup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amusup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amusup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong isyu tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers, ang ating mga modern day heroes po. Ang Alagang Amusup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim papawidin po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout po sa lahat ng mga miyembro ng Amusup at sa lahat ng mga Pilipino at Pilipinang mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
3: Alagang Amusup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Welcome po muli sa isa na namang episode ng Alagang Amusup in line with the celebration of International Youth Day. Today's episode is entitled A Captain's Perspective, Supporting Young Seafarers' Mental Health. And today, we are honored to be joined by our special guest via Zoom. He graduated from the Maritime Academy of Asia and the Pacific in 2008 and began his international seafaring career in 2009. In 2011, while remaining active as a seafarer, he started teaching as a deck instructor at MAAP during his vacation periods. By 2015, he had earned his Master Mariner license, and in 2017, he served as the captain of PRC Amazing Grace. He continues to sail aboard shell tanker vessels and remains committed to supporting MAAP by serving as a deck instructor whenever needed. Let us all welcome to Alagang Amusup Captain Vincent Joseph S. Abadisho. Welcome to Alagang Amusup, Cap!
5: Good afternoon po. Thank you for having me.
4: Ayan, si Captain Abadisho. Nung pagkadalaga ko po, Abadisho din ang apelido ko. Kaya natuklasan namin ni Cap na magkamag-anak pala kami. Ang roots namin ay nasa Tayabas, Quezon. Ayan, Lucena, Quezon. Cap, welcome to Alagang Amusup. At salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Cap, bago tayo dumako sa topic natin ngayon on mental health ng ating mga kabataang seafarers, pwede niyo po bang ibahagi sa amin yung naging maritime journey ninyo? Ano po yung naging inspirasyon niyo kung bakit kayo nag-pursue ng isang maritime career?
5: Yeah, it's a beautiful story actually. Natatandaan ko, I think I was 1992, so I should be about 8 years old when my brother graduated in PMMA. Mm-hmm. So ayun. When I witnessed it, syempre doon na nagsimula na parang I started having yung idea ng paano kaya maging ganun. Mm-hmm. Because when I witnessed it, parang nagsimula na nga yung sinasabi nating lifelong dream. Mm-hmm. as most of the seafarers always say, na yun, parang ang sarap magsuot ng duck white kasi nakaputi sila nung time na yun. Mm-hmm. Speaking English fluently. And of course, parang ang powerful pag nag-i-instruct, tapos talagang takbuhan yung mga fourth class. Mm-hmm. And ayun, and from then on, I started seeing myself commanding a ship actually of multicultural or multinationals. Mm-hmm. And ayun, having business with various countries as well.
4: Mm-hmm. And it runs in the blood, Cap. Sabi nyo, before yung brother nyo, meron pa kayong isang relative din na naging seafarer din.
5: Yeah, the first inspiration is actually Captain Cadiz. I'm not sure if he already retired. Medyo matagal na kaming hindi nakita. But he's always been the inspiration mula dun sa kuya ko and sa akin din. And yun, nagkakaroon na rin sa mga pamangkin, finally.
4: Mm-hmm. Pero nabanggit niyo sa akin kanina, Cap, na parang meron pa kayong ibang path na tinake bago kayo eventually nag-end up sa Maritime Academy of Asia and the Pacific.
5: Yeah, that's the funny thing. Mm-hmm. My brother never wanted me to be a seafarer actually. Want me to experience perhaps the hardships that he experienced. But definitely not because he thinks na I'm not suited for it. The idea is that he knows na nung time kasi niya, wala talaga namang choice. Ang hanap namin is nila, ng mga kapatid ko actually, is all about scholarships, kung ano yung nandyan, kung ano yung high earning and all. So, well, because of them, and then of course, nung nag-seafarer na rin nga yung kapatid ko, kahit papano umangat-angat naman na yung buhay, and he told me, bunso po ako eh. So he said, may choice ka na ngayon. So go kung ano yung gusto mo. Little did he know that sa loob-loob ko, pinakita mo sa akin gagraduate ka eh.
4: Yeah.
5: So ito talaga yung gusto ko. Mm-hmm. And then eventually he allowed me to join MAAP. He actually introduced me to MAAP.
4: Mm-hmm. So parang kasi from the very beginning, he planted the seed in your heart.
5: Diba? No, yeah, parang ganun na nga. Mm-hmm. Exactly the point.
4: You looked up to him. All right. So, yung mga experiences nyo, what experiences, specific experiences or core memories na matatawag nyo that have shaped your leadership as a ship captain? Meron ba kayong maibabahagi sa amin?
5: Nothing specific actually because I always believe na ang leadership skills ng isang tao is developed throughout his life eh.
4: Mm-hmm.
5: Alam mo yon, yung it is a combination on what we learn in school. Dito sa SumaUp, I clearly remember we have what we call personal management, where we talk about or we learn about different leadership styles. But along the way, you will also experience different ways. You will meet different people. You will have different superiors. So magkakaiba sila ng paraan. And so you adapt to it. And then later on, you learn to basically mix it or, alam mo yon, combine all of it para magamit mo in your own way. And ayun, even up to now, I don't have a specific leadership skill na ginagamit. I'm not leadership by example lagi. I am not always autocratic. I am not always, you know, democratic type of leader. Magkakaiba rin depending on the scenario,
4: on the situation.
5: Urgency.
4: Mm-hmm.
5: And of course, minsan nga, pati generation that you are dealing with, you have to definitely keep that in mind.
4: Correct. So, speaking of generation, intergenerational differences, yes. In one of your previous interviews, Cap, with Amosup, you shared that young people today are not weak. They are in many ways even stronger. Could you elaborate on what led you to that realization, especially after working with younger seafarers, younger generation of seafarers on board?
5: No. Paano ko ba? Kailan nga ba yon? I think that was during
4: Day of the Seafarer.
5: Oh, yun pala. Mm-hmm. Yun. Teka lang ah. Sorry, pwede ko bang i-post?
4: Nawala ka
5: eh. Screen sure. ko. Sorry po. Ayun.
4: Okay lang, Cap.
5: Pwede ako?
4: Yes.
5: Yeah. You know, luckily, I would really say I am lucky that it happened to be the ako, ang generation ko is nasa gitna.
4: Mm-hmm.
5: You know, I think our generation is nasa gitna. We are in the middle of the living people nowadays. Mm-hmm. Mula sa mga baby boomers until yes. sa generation alpha na ba lately or may mas bago pa doon. So, having said that, with that, I have observed and, you know, witnessed. Mm-hmm. I think the witness is the right word. To see their lives and philosophies in life.
4: Mm-hmm.
5: So with that, nakita ko na ano eh, na along the way, mas tumataas, mas nagiging intense yung pressure.
4: Mm-hmm.
5: Generations nowadays are even having more options.
4: Mm-hmm.
5: So medyo mas marami na silang, alam mo yon, decision making na kailangan gawin. Mas even the scrutiny is really intense.
4: Mm-hmm.
5: And yeah, I believe in the faster pace of life nowadays, syempre, mas kailangan nilang mas maging matatag, mm-hmm. mas kailangan nilang mas mentally healthy,
4: mm-hmm.
5: and ayun, above all, they really have to be more adaptive, or I think the best word for that is more resilient
4: yes.
5: To get through all this, you know, pressure.
4: Mm-hmm. Kasi masasabi mo ba, Cap, na you know, several years ago, life was less complicated.
5: Yeah, exactly. Yeah, ngayon, dati na, I even remember at 5 o'clock, I'll just go out, I'll just play with my kid, with my friends.
4: Mm-hmm.
5: Ano, mag-aabulan lang, maakit kami ng puno ng mangga or bayabas. Mm-hmm. And that's it. And nowadays, ano makikita ng mga bata? Ano ba yung buhay ng, sila nag-hotel. Sila nagaganito.
4: Yeah.
5: It's not about comparing or anything, but they tend to see na, marami palang options. Mm-hmm. Bakit ako ito?
4: Laruan parang ako ko, confused comparing their lives with others.
5: Ayun. Mm-hmm. Apart from that, syempre nakikita rin nila na mas dumadami yung wise nila eh.
4: Mm-hmm. Yes.
5: Kaya nung dati, napaka plain and simple.
4: Mm.
5: Ito ang ulam mo, tapos.
4: Mm, correct.
5: ito yung nasa harapan mo, tapos ang usapan. Paano gaganda yan? Ganito lang ang gagawin mo. Mag-aaral ka mabuti, maganito. Maraming kumaharap sa kanila na, uy, ano ba to? Bakit sila, hindi naman nila pinagdaanan to? Bakit ako, pinagdaanan ko?
4: Yun,
5: mga ganito.
4: So based on your experience, Cap, yan ba yung common hindi naman struggles, pero yung mga mental health issues that young seafarers face today, how do you think these affect their performance and overall well-being while on board, while at sea?
5: Siguro ngayon, mas naging ano na lang, no? Mas naging, in my opinion, it became more publicized.
4: Mm-hmm.
5: Pero in my experience, and I happen to always talk with my wife as well, mm-hmm. who is the current guidance counselor here in MAAP.
4: Mm-hmm.
5: So the normal challenges that we have observed for me when I am on board, even here when I'm teaching here in MAAP, mm-hmm. and for her, of course, meeting various cadets mm-hmm. and generations, nakikita natin ng usual challenges actually are the anxiety, medyo mm-hmm. mas tumataas, mm-hmm. increasing level of anxiety, the feeling of hopelessness as well.
4: Mm-hmm.
5: Minsan, mas mabilis na rin silang, mas mabilis nang malos yung motivation nila in life eh.
4: Mm-hmm.
5: Which is acceptable, or actually, I would say expected maybe. Kasi mm-hmm. nga, as I already mentioned earlier, they are subject to more pressure eh.
4: Correct.
5: They are subject to more pressure, not only on studies, not only on work,
4: mm-hmm.
5: even with a family. They are also subject to more, paano ko ba sasabihin? I even forgot the superiors.
4: Yes.
5: And ngayon, dahil mas mabilis nga yung pacing ng buhay,
4: mm-hmm.
5: they are more subject to heavier workload.
4: Mm-hmm.
5: Ngayon, sasabihin nila, mas magaan na ngayon because it's digitalized.
4: It's
5: yes,
4: efficient.
5: I know. Maybe physically, mm-hmm. they are not. But sa dami, it's becoming overwhelming.
4: Mental load. Parang overstimulated. Yan yung tawag ng mga Gen Z sa ganyang.
5: Yeah. Yeah. Mm-hmm. Overstimulated. That's a good word.
4: Mm-hmm.
5: And actually, with all this, it definitely leads to stress.
4: Burnout.
5: And I would say degrading performance sometimes.
4: Mm-hmm.
5: When I say degrading performance, yun ay yung they are more. Actually, hindi lang naman yung new generation. Actually, it's for everyone
4: mm-hmm.
5: as well. Na makikita mo, bakit parang mas, they are committing more mistakes.
4: Mm.
5: Why are they repeatedly committing this? Even though nagkaroon na kayo ng coaching, nagkaroon mm. ng ano, and then you will realize, okay, this is sign of stress na.
4: Mm-hmm.
5: Medyo na bumababa na yung ano, na hindi naman siya ganun dati.
4: Mm-hmm.
5: And you have to remember, walang taong mahina. So,
4: mm-hmm.
5: yun ang punto ko ron eh. Kaya sasabihin nila, baka talagang hindi lang kaya. Hindi, I do not believe that. Because mm-hmm. that's how God prepared us. Or paano ba? That's how God made us.
4: Mm-hmm.
5: Na tayo, we are limitless eh. Kaya yeah. hindi ako naniniwala na sasabihin, baka talagang hanggang doon lang ang kaya ng tao na yan. Hindi. Because minsan, pag may na-meet kang isang tao, the more na nag-guide sila properly, mm-hmm. the more na you get to know and to develop their potential,
4: mm-hmm.
5: Yun, makikita mo, talagang mas marami pa silang nagagawa.
4: Mm-hmm. So, ang ganda ng leadership style mo, Cap, no? Talagang you choose to see the good in your people, you know, especially the younger generation. Kasi nga, unfortunately, meron pa rin talaga na ganun nga yung mga sinasabi na, para, kumbaga parang ang perception is parang lost cause na. Pero in reality, parang lahat naman kasi ng tao may hangganan, 'di ba? Kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka taas yung pinag-aralan mo, pag tinamaan ka ng burnout, talagang ang hirap eh. Ang hirap ilabas ng full potential mo ka, pe, no?
5: Oo, totoo 'yan.
4: So,
5: siguro some of it I'll also give credit to MAAP eh. Mm-hmm. Siguro that's the good thing na naisip ko na magturo din dito, and in mm-hmm. that I get to meet different generations then.
4: Mm-hmm.
5: Imagine nagtuturo ako 2011,
4: mm-hmm.
5: meaning maybe some of them are already captains on chief engineers mm-hmm. also nowadays.
4: Mm-hmm.
5: Pero alam mo yon na nakikita mo na nag-iiba-iba rin yung galing nila eh.
4: Mm-hmm.
5: Iba rin yung performance nila, depende kung paano mo sila minumold. And nakikita ko rin, they are also becoming applicable sa barko eh.
4: Mm-hmm.
5: Na minsan, kahit matanda na yung seafarer, makikita mo, parang new generation din to eh.
4: Oo.
5: Alam mo, may ano, yun.
4: Alright. So, ano na lang yung mga warning signs, Cap, na observe mo that tell you when a young crew member may be struggling emotionally or mentally, and how do you usually approach and offer support?
5: Okay. Before I answer that, I'll give a disclaimer, of course, because I am not a mental...
4: Yes, of course. This is just based on your experience.
5: Yeah, so just based on my experience, ang mga una kong nakikita dyan is yung sudden change on behavior. Mm-hmm. Like, for example, I've met the guy, a person, a seafarer, few years ago, and then, o kaya, I've sailed with him. Initially, ganito yung ano niya, yung social energy niya, perhaps, or ganito siya makipag-deal with other people. And then suddenly, makikita mo, biglang naging tahimik, biglang dinagaano. Yun, medyo, for me, they are telltale signs that they are actually struggling on something.
4: Mm-hmm.
5: Na, ayun, either it could be emotional or mental or talagang pagod or mga ganon.
4: Mm-hmm.
5: And then, to your second question ng how do I approach, tama ba? Or how do I deal with them?
4: Yes, yes.
5: Alam mo yung, hindi ko alam kung ginagawa nyo na ha, pero ngayon, sa bahay namin, let's say, with my kids na 6 and 7 and 2 years old, I am trying to implement din eh, yung sinasabi nilang, oh, put down your phone, kakain tayo.
4: Mm-hmm.
5: That, as simple as that, sa barko, itry nyo po.
4: sa mga listeners natin ha.
5: Mga listeners natin.
4: Mm-mm.
5: I-try nyo rin na even sa barko, try to put down the phone. Walang magpo-phone habang nasa mess room. And then the more that you will realize, oo nga, no, ito pala sa ganito. Ganito pala yung mga gusto niyang pagkain. Ganito pala siya makipagkwentuhan. Ang dami niya palang jokes. Ang dami niya palang stories. And then you'll get to know your people or your crew members, your colleagues.
4: Mm-hmm.
5: So, having said that, kung gagawin mo yon, mas madali, mas magiging madali sa iyo to really understand or how they are faring. Alam mo yon, are they really struggling or they're just really not in the mood? Or, alam mo yon, makita mo na kung paano sila mag-react on different scenarios on board. And then, with that, since kilala mo na sila, then it will be easier for you, particularly if you're on the management level.
4: Mm-hmm.
5: You really have to know your crew because you have to learn how to connect.
4: Yeah, that's
5: human. You will not know connection. How to connect with them, then you will not be able to listen to them.
4: Mm-hmm.
5: And if you're not able to listen to them, how can you improve the atmosphere on board? How can you improve each and everyone's performance?
4: Mm-hmm.
5: And my view, may isa ka lang na low-performing crew, parang bulok na kamatis yan na madadamay lahat.
4: Yeah, maybe mahahawa.
5: I'm not saying na, mahahawa. I'm not saying na bulok ha. Ang ibig ko lang sabihin, para siyang, it's contagious.
4: Yes.
5: In a way na kapag merong low moral kang crew, mapapansin mo, the moral on board also goes down. So, as much as possible, try to empower everyone, try to lift up everyone's spirit, maybe, and moral. Yun.
4: Oh, so that's how you support. Do you also offer mga, like for example, you notice someone is going through something. Do you offer like a one-on-one? Do you pull them aside? A mentor to, you know, to just ask how they are? Mga ganyang scenario.
5: Yeah, definitely. That is actually the key there. As I already mentioned, if you are becoming more, I forgot the exact word, pero if you practice it, mas magiging mapagmatsyag eh. I forgot the English term for mapagmatsyag. Pero yun, you'll become
4: maybe
5: more vigilant,
4: vigilant
5: kung paano na nangyayari. And then with that, since you, as I mentioned, if you are able to connect, just listen to them. There are a lot of ways. Yung iba ang akala nila, oh sige, parang nakikichismis lang. What problema? Iba yung nakikichismis ka lang at nagtatanong ka lang pero wala sa puso mo yung ginagawa mo. Kasi pag ganun, tapos i-chismis mo lang sa kagwardya mong kasunod. That's not the idea there. The idea there is to really empathize to what your crewmates are experiencing.
4: Dapat mas intentional.
5: Intentional. It has to be really intentional. And secondly, minsan akala natin, kailangan ako nito. may parang Superman syndrome ka na parang feeling mo pag nag pag nagbanggit sa iyo ng problema, ah, kailangan makapag-offer ako ng solusyon.
4: Ng solusyon.
5: Oo. Minsan hindi eh. Minsan sometimes ano, you'll get to meet people na minsan kailangan lang nilang magsalita.
4: Mm-mm.
5: And then after they talk to you, they feel better na.
4: They just need someone to listen.
5: Maybe this is not exactly on board the ship, pero you know, I happened to visit my wife's office last week. Sorry if I will be
4: guidance office. Yes.
5: If I will be inserting this, but
4: yeah, of course.
5: I find it amazing last week na bumisita lang ako. I invited a few people that I know, and we're just having tea and coffee and of course mga konting pastries doon. And then sunod yung mga nagpapa-guidance.
4: Oh.
5: And it so happened na may klase si Mrs. ng 2 o'clock to 4 o'clock yata nung time na yon. So nagkataon nandun ako. And
4: so
5: you know,
4: one,
5: I found it amazing na yung kadete, hindi naman ako kilala.
4: Mm-hmm.
5: They don't even know kung sino ako.
4: Mm-hmm.
5: And then sabi, tapos nung nabanggit ko lang, ay sorry, siguro they get to understand on the way I speak na asawa ko yung guidance counselor. And then sabi niya, tapos siguro nakuha rin nila na seafarer din ako.
4: Mm-hmm.
5: And then they started opening up. And with that, doon ko nakita na, ah, okay. Natatanong lang sila, kayo ho, ano ginagawa ninyo? How do you keep motivated? How do you keep yourself motivated? Ano po ang magpapaya niyo sa akin? Ang mga ganito. And then nagbanggit ka lang. And then sabi ko, bakit ikaw ba? Kwento-kwento lang siya. And then after a while, bigla na lang siya nagsabing, sir, thank you.
4: Mm-hmm.
5: Kasi feeling ko na na-air out ko na yung kailangan kong i-air out.
4: Mm-hmm.
5: Only to find out na gusto niya palang mag-resign. Sina lang naka-save pa tayo ng konti. Sabi ko, sorry, hindi ako naging maingat sa pananalita ko or baka mamaya, kasi nga, sabi ko nga, hindi naman isang gamot lang yan eh.
4: Mm-mm.
5: Then, makikita mo, ah, doon pala, may mga tao na kailangan lang nilang makapagbanggit, may makinig sa kanila, at may mga ririnig din silang kaunti, and then okay na sila.
4: Na enlightenment, di ba?
5: Oh, I think that's even just 20-minute talk or 15-minute talk, and then okay na sila.
4: Mm-hmm.
5: Ayun. And sunod-sunod yun, kaya medyo parang nagulat din ako na, ah, okay, ito na pala talaga ang, ano, sabi ko, parang barko rin eh.
4: Parang, yes. Na,
5: Even on board, minsan may lalapit na lang bigla sa inyo yan. Sasabihin, sir, parang napagod ako bigla. Ano po gagawin ko? Parang nabuburnout ako kay ganito.
4: Mm-hmm.
5: Parang nananawa na ako na araw-araw, ito yung ginagawa ko.
4: Mm-hmm.
5: Then then of course, you listen to them, what they want. And then, ayun, later on, makikita mo, even the performance gets better.
4: Mm-hmm. So it's just really, it's also maybe because they find you as an approachable leader. How do you make that kind of connection, yung na maging comfortable sa'yo yung mga kabaro mo, Captain Abadicio? Kasi, of course, across the maritime industry, we know that there have been a lot of, initiatives, efforts to make a culture of harmony, of inclusion, 'di ba, on board. Pero hindi naman siya automatic na magiging successful agad eh. So it must be really about the person who leads the crew. So how, maybe give 3 or 5 key points on how to create a culture, a safe space, or you know, a safe culture where young seafarers feel comfortable asking for help without fear of judgment or stigma, Cap.
5: Yeah. Believe it or not, a couple of people already told me few years ago na ay, akala ko ano ka, suplado ka.
4: Ah, gano'n. Gano'n ang vibe mo, Cap.
5: Noong medyo mas bata-bata pa ako. And then, sabi ko, bakit? Eh, hindi naman ako, ano, parang feeling daw nila kasi nga nakasalamin, mukhang laging seryoso. Imagine, parang minimum clothes ko to dati eh, pag nagre-report sa opisina. So sabi ng mga crew, para kasing ang napaka-formal mo, napaka-ganito. Nasabi ko, ah, okay. And then from then on, siguro if I will be enumerating or try to recall na lang siguro, I definitely did, first thing, I made it intentional. Na parang I really made an effort to make myself be known or be yung perspective nila on me ay mabago in a way na okay, pwede tong ma-approach. How did I do that? Well, apart from the trainings and, you know, reading of books, sa barko, ginawa ko, even when I was third mate, second mate, parang nagpakakapitan ako kunwari eh. Naka-open, pag wala ako sa kabina, naka-open ang kabina ko. Minsan kahit nasa kabina ko, naka-open yung kabina ko. Bakit? Para pag may dumadaan or ano, tapos naisip lang, oh, tara, ganyan, upo lang ng kaunti. Yung may parang ganun. And then, that's one. Two, I make myself available as well by you know, hindi po pwedeng trabaho, kabina. Trabaho, kabina. Which is very common nowadays. Even, lalong-lalo na sa mga junior officers, and then they carry it on until they become management level officers. Nakakalimutan nila na may mga taong naghihintay sa kanila. You have to make effort na, oh, break time. Makihalubilo ka, makipagkape ka sa kanila. I even had, when I was a cadet, na talagang I even had captains and chief engineers telling me na, oh, bakit hindi kayo, ay, hindi pala, not telling me, telling my other colleagues na, bakit hindi kayo nakikipag-dinner kasabay kami? And then I realized, oh, ano. So that's one good thing na nagawa namin dati. Talagang nagdi-dinner kami sabay-sabay, and because of that we get to understand more. Minsan kahit biroan lang na lang, ka pinahirapan mo ako dito dati, or there was a trouble like this, or you are, yung mga ganun. Tapos nakukuha na namin yung kiliti ng isa't isa, mas naiintindihan na namin yung isa't isa. Tingin ko those simple efforts, i-open mo yung kabina mo, be available, proceed, and you know, proceed to their safe space. Hindi po pwedeng silang lagi mong ipapatawag. Pumunta ka rin.
4: Correct.
5: Okay, pag-uusap ka rin sa mess room, pumunta ka rin sa mga lounges. Minsan nga, kahit video ko, hindi naman ako magaling kumanta, yeah, pero kumakanta rin tayo. Alam mo yun?
4: You ground yourself.
5: And then, siguro, let them talk. Lalong-lalo na sa toolbox talk. Kasi, lalo na sa umaga, sometimes, mas madali kasi ikaw na lang ang mag-enumerate ng gagawin eh. Pero minsan, try then. Occasionally, tanungin mo, ano nga bang maganda rito?
4: Yeah. Minsan, maybe they have good ideas also.
5: Yeah. Yeah. That's, you will be amazed. They have better ideas sometimes. Than yung mga natutunan mo on textbooks and all. Then, ikot-ikot ka lang din. That's what I call, or our company calls, nakalimutan ko yung term. But visible leadership. Yung you be visible. Ikot ka rin. Pag oras ng trabaho, dapat nandiyan ka. You should not be on the cabin. And then lastly, hindi siguro lastly, pero another thing is be careful ng pananalita. Even yung mga biro natin, pag nasa harap ng ibang crewmates, para sa kanila, oh, it could be sharper than you think.
4: Yes.
5: Na minsan, biro lang, tapos maano nila, na-offend na pala sila.
4: It cuts deep.
5: It cuts deep.
4: Words cut deep.
5: Of course, needless to say, pag magko-correct ka, better do it privately. And ayun, tapos pag may, kagaya nung nabanggit ko, kumakain kayo, napansin mo, ba't napakatahimik nito? O kaya, buntong hininga ng buntong hininga. Then, pagkatapos, pag wala na yung lahat, siguro, lapitan mo lang, oh, okay ka lang ba? O ano? And then, even the choice of words, ang pagtatanong, hindi po pwedeng, oh, okay ka lang? Sagutin ka lang yan ng okay lang. Tapos umalis na. O, di, tapos ang usapan nyo. find a different way to connect. There are millions of ways to connect. Ngayon. But it has to be intentional, as we have agreed earlier. Once you have connected to them, the good way or the best way is to really listen. Listen to them and let them talk hanggang kaya nila. Huwag yung puro ikaw. Hindi ikaw ang bida. Dahil ikaw ang nakikikonnect, let them talk. And then with that, of course, when they are talking, you also do not judge them. Just let them. And kagaya nga ng sinabi ko, minsan hindi mo kailangan magbigay ng sagot. Hindi ikaw ang solusyon. Mm-hmm. Ang pinakatamang tao na makasagot ng kanyang problema ay yung taong may problema mismo. Mm-hmm. Kung nakikinig ka lang sa kanya, habang nagsasalita siya, makukuha niya na oo nga, no? Ito nga pala yung sagot dun sa pinuproblema ko. Mm-hmm. Ayun.
4: All right.
5: Just allow them to unburden themselves, mm-hmm. allow them to talk, and that's it.
4: To clear their minds. Ayan. Yeah. All right. Thank you very much.

0: www.amosup.org. Sa gitna po ng tension sa Persian Gulf at sa Black Sea, mayroon din tayong nakatalagang AMOSUP Help Desk para sa inyo. Maaari po kayo makipag-ugnayan sa helpdesk@amosup.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers at ang International Transport Workers Federation upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa agarang tulong at komunikasyon, narito po ang kanilang mga contact details. DMW Kumusta Kabayan email, Viber at WhatsApp numbers. At ang ITF Seafarer Support at ITF Manila email addresses and contact number. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas. Ms. Susan Aison, Milo Janela, J. Arevalo, Hero Lucero, JP Lumontad, Erwin Peñano at ang ating mga kaamusop na si Lara San Juan at Colleen Abadicio. Maraming salamat, Captain Abadicio, for your time and for sharing your maritime journey. We truly appreciate your dedication not only in leading crews at sea, but also in mentoring and inspiring the next generation of Filipino seafarers. Pagbati rin po muli sa lahat ng mga miyembro at dependents ng AMOSUP na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang AMOSUP sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publico 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Abadicio Simbulan. Ito po ang Alagang AMOSUP.
1: All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman.
2: Alagang AMOSUP. Dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online, ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Isyo.
1: At sa bawat balita, may puso at paninindigan. Ito ang
0: Serbisyong
1: Serbisyong
0: CFO sa
1: CFO sa
0: bagong
1: bagong
0: Pilipinas.
1: Pilipinas.
2: Serbisyong CFO sa bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao at Metro Manila.
1: At magandang araw din po sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo.
0: Ito ang Tambalang.
1: Cyrus Madlangbayan.
0: At Ares Gutierrez at kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang programang hatid sa inyo ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Ngayon po mga kababayan ay Martes na naman, ikalabing isa ng Agosto sa taong 2026. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga non-resident Pinoys.
2: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
0: CFO joins Filipino-Canadians at the annual Filipino-Canadian National Convention.
1: CFO and SSS join forces to strengthen social protection among non-resident Filipinos.
0: CFO launches 2026 ULEAD program for Filipino-Canadians.
2: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
0: The Commission on Filipinos Overseas, led by Secretary Dante Clink Ang II, joined the 5th Annual Convention of the Filipino-Canadian National Congress. Held in Prince Edward Island in Canada, the gathering focused on the theme Island Unity, celebrating Filipino-Canadian heritage in the birthplace of the Confederation. During his talk, Secretary Ang emphasized the success of non-resident Filipinos in Canada, saying how thriving Filipinos are in the country through representation, identity appreciation, and community engagement.
2: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: With its aim to expand social safety nets for non-resident Filipinos, CFO and SSS has officially established its partnership in securing connection on SSS programs among Filipino migrants and their families. Secretary Dante Clink Ang II marked the partnership as a significant step toward social welfare among NRFs, ensuring the government's role to every Filipino wherever they are in the world. Moving forward, CFO and SSS commit to organizing collaborative programs, including information drives on SSS membership, loan programs, and FinLit advocacies.
2: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
0: The Commission on Filipinos Overseas welcomed this year's participants in the Youth Leaders in the Diaspora program. The participants composed of 6 Filipino-Canadian youths who are part of the group Himig Kabataan Cultural Society will join an 8-day immersion program throughout Luzon. This edition of the ULEAD program was made possible through CFO's partnership with the Philippine Consulate General in Vancouver.
2: Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Muli isang magandang araw sa ating lahat dito sa Pilipinas at sa saan mang panig ng mundo, ika nga ng aking partner na si Cyrus Madlangbayan, na ngayon ay nasa napakalayong lugar ng Pasay City. Kumusta, Cyrus, at bakit kaya ikaw ay hindi makatawid ng Pasay papuntang Quezon City?
1: LDR po tayo ngayon, sir.
0: Oo nga, LDR.
1: Pero grabe rin po kasi, sir, yung naging epekto ng panahon natin
0: Oo
1: ngayon,
0: nga,
1: sir, lalo na
0: eh.
1: sa mga nakaraang araw po sa Metro Manila, ano po.
0: Medyo gumanda na nga yung panahon
1: Medyo
0: ngayon,
1: gumanda na nga
0: pero...
1: po ngayon, Sir Aris.
0: Oo.
1: Nagpapakita na po ang araw po
0: O
1: muli,
0: medyo
1: no?
0: gumanda na yung panahon pero nagbabadya na naman ng malakas na ulan kanina bago
1: Naulan.
0: tayo
1: Opo.
0: umakyat dito sa Radyo Pilipinas. Ano? Ikaw
1: Pero
0: ay
1: kayo...
0: taga Cavite. Kumusta naman
1: Opo,
0: ang
1: Sir,
0: lagay
1: taga
0: ng...
1: Imus. Sa Imus, Sir, sa Cavite, ganun din po, Sir. Ngayon po, wala pa rin pong pasok sa mga schools. Pero, syempre, sa government offices po natin
0: Oo,
1: ngayon,
0: das...
1: even sa Metro Manila, balik na rin po tayo sa on-site na po kasi kahapon, naka-work from home
0: Oo,
1: po
0: yun pala,
1: ang lahat sa...
0: itatama lang natin yung ano ha, itatama lang natin yung
1: Opo,
0: impression.
1: Sir.
0: May pasok po ang pamahalaan kahapon, work from
1: Opo.
0: home ang
1: Work from home.
0: modality ng pamahalaan. Hindi po nawala ng pasok kahapon. Tuloy-tuloy po ang trabaho ng
1: Ang
0: lahat ng
1: services niyo po.
0: sangay ng pamahalaan mula national hanggang local. Meron po kasi tayong tinatawag na public service continuity plan.
1: Opo.
0: Lahat po ng ahensya ng gobyerno ay meron po niyan. So in cases na may mga ganitong sitwasyon, ay tuloy-tuloy po yung may mga sistemang in place para magtuloy-tuloy ang serbisyo, no?
1: Pero sir, kayo po, Sir Aris, kamusta naman po kayo sa QC? Kamusta naman po ang
0: Depende
1: ulan?
0: kasi kung saan ka sa Quezon
1: Kung saan
0: City,
1: sa Quezon
0: no?
1: City?
0: May mga
1: Po.
0: lugar sa may mga mabababang lugar sa Quezon City at meron namang hindi apektado ng baha. Kami ay sinuwerte na yung aming lugar ay tanging sa aming kalsada lamang hindi binabaha.
1: Hindi binabaha.
0: Pero the entire area ay naapektuhan ng baha. At ganun din, may mga malalalim na lugar nga dahil maraming mabababang lugar sa Quezon City.
1: Opo.
0: So,
1: kaya sa mga kababayan po natin, no, po na nanonood din sa atin ngayon, Sir Ari, sana po ay nasa ligtas naman po tayong
0: Oo nga,
1: kondisyon.
0: oo
1: No,
0: nga.
1: po.
0: At binabati natin ang mga DRRM workers at ang mga
1: Oo nga
0: social
1: po,
0: workers
1: sir.
0: natin na isang linggo na po silang naka-duty. Mabuhay po kayo at sana po ay maipasa na ang Magna Carta for DRRM workers dahil hindi po biro ang trabaho na kahit yung kahit na sabihin natin walang pasok o work from home, sila naman ay nandoon. Sinusuong yung panganib para lang makapagsagip ng buhay.
1: Kaya nga po, sir.
0: At speaking of buhay, meron tayong panauhin ngayon na buhay na buhay dahil siya ay hindi naman naapektuhan ng baha sa Las Piñas, isa pang bahaing lugar.
1: Kaya nga po.
0: Pero ang intindi ko dito ay na-meet nyo. Kasama ka ba na Jairus doon sa ginawang activity
1: hindi.
0: Ng CFO sa Bulacan?
1: Sayang nga po, Sir Aris, at hindi po ako nakasama po kanila, Attorney Jade, na po dun sa ating naging participation sa youth event po, no, sa youth activity po, youth-led initiative po sa Bulacan. Pero po, Sir Aris, isingit ko na lang din po kasi currently po, katulad din po ng na-mention natin sa balita, ongoing po yung ating youth leaders in the diaspora program, yung ULEAD program po ng CFO ngayon. No? So currently, meron po tayong mga Phil-Canadian youth na
0: nagsimula
1: nasa
0: na
1: Manila.
0: Pala.
1: Opo, sir. Ngayon po, nasa Malacañang po sila ngayon. So, nagko-conduct po sila ng isang immersive tour po sa Malacañang. And currently po, meron po 8-day program po ito. Itong ULEAD activity po natin for this edition with in partnership po with the PCG Vancouver, no po. So marami pong inihaing activities ang CFO po para sa ating mga NRF youth, no po. At
0: linawin lang natin, Jairus, ha, yung sinabi
1: opo.
0: Mong PCG Vancouver, hindi yan Philippine Coast Guard.
1: Ay, hindi
0: yan
1: po.
0: Ay Philippine Consulate General.
1: Ayun po ang Philippine Consulate. Kaya nga, sir, marami ka po pala na ako confused din po. No, baka akala, no, bakit may Coast Guard sa CFO, no po? Pero sa Consulate General po,
0: oh,
1: sa Vancouver.
0: Eh, marami kasi tayong mga abbreviations na minsan kailangan talaga nating linawin.
1: Kaya
0: Pero
1: nga po.
0: Na, ngayon na linawan din ako na yung ULEAD pala kasi nandun sila Secretary Kling sa Canada ngayon. No?
1: Yes,
0: sila
1: sir.
0: Nila,
1: opo.
0: Sir Mike Apatan.
1: Opo.
0: Kachat ko nga si Sir Mike the other
1: Sir Mike
0: day.
1: Po.
0: Kasi bala ko nga sana siyang ipa-live dito sa program.
1: Sa program, opo sir.
0: Pero ang oras yata ngayon sa Toronto ay late na ng halos maghahating gabi na sa Toronto
1: opo.
0: Ngayon. So pagpahingahin muna natin si Sir Mike dahil
1: yes, sir.
0: Napakarami nilang activities ni Secretary Clint.
1: Punong-puno
0: sa
1: po ang schedule.
0: Nandun pa lang sila sa Prince Edward Island hanggang natapos yung National Convention doon. Binalita nga natin kanina.
1: Opo.
0: Ngayon ay nasa Toronto siya. Nasa
1: Toronto naman,
0: yata
1: sir.
0: Sila ngayon. So kasama po yung biyahe na yun sa outreach ng CFO para maabot ang ating mga non-resident Filipinos.
1: Tama.
0: Pero yun nga, babalik tayo dun sa naging programa sa Bulacan.
1: Opo.
0: Ito yung ito ba yung program na binanggit nung ating naging guest dito sa servisyong CFO si
1: Kurt, ano,
0: si Traveling sa Lakot.
1: Opo, ay saka si Traveling sa Lakot.
0: Ito ba yung program niya na binabanggit niya nung program natin dito?
1: Yes, sir. Ano po, bale, ito pong sila Sir PJ po kasi of Traveling sa Lakot. As well as ito pong ating guest na po para sa ngayong araw. Sila po ay isa sa napakaraming mga youth advocates na po, youth leaders natin po sa Pilipinas na patuloy na po at masigasig na nagtataguyod po para sa karapatan nating mga kabataan na po. At balita ko po itong ating guest, Sir Ares. Napakarami na pong naging karanasan na po, even at an early young age. Pihasa na po ang ating guest. Pagdating sa pag-advocate po talaga para sa ating mga kabataan, pagdating sa pagboto na po sa voter education, even sa kanyang leadership na po na binabahagi din sa kanyang kapwa Pilipino na po, Sir Ares. Kaya po, Sir Ares, ipakilala na po siguro natin
0: ang ating
1: guest, no sir? Siya po ay isang voter right advocate para sa ating mga kabataan. At nagsilbi po siyang program head na po ng Bilang Kabataan Organization at isa rin po siyang Young Ayala leader na po. Siya po ay walang iba kundi si Mr. Jose Aguilar. Ayun po, si Sir Joey.
3: Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. Mabuhay, ako nga pala si Jose Aguilar pero pwede niyo akong tawagin Joey, no? So, yeah, okay naman ba kayo dyan sa mga places nyo, safe ba kayo, especially sa ganitong weather?
0: Ikaw, sir, dapat siguro namin tanungin kung okay ba kayo dyan sa Las Piñas dahil nakikita sa mga videos na grabe ang baha dyan sa Paranaque, Las Piñas, Pasay area.
3: Oo nga po eh. Fortunately, yes, safe naman po, but unfortunate po dun sa mga kababayan natin na binabaha po, no?
0: Sir Joey, matanong ko lang ano, kasi napansin ko, your family name is very prominent in Las Piñas. Are you part of the family of the Aguilars?
3: No po.
1: Mm. Taga saan po ba talaga kayo, Sir Joey?
3: Tarlac.
0: Sa Tarlac yes. Talaga. Oh.
1: Ayun po. So ibig sabihin, Sir Joey, since you're from Tarlac, yung inyo po bang trabaho, yung advocacies niyo po ba, is it centered po sa Tarlac or is it also within the Philippines yung ginagawa po ninyo? Sir?
3: Oh, okay. It's within the Philippines. Earlier or during my younger years, medyo centered lang ako sa Central Luzon, no? But moving forward kasi nag-evolve din tayo sa person, yung mga advocacies natin gusto rin nating ibahagi, no?
1: Opo.
3: Sa mga ibang Pilipino din sa Luzon, Visayas at Mindanao. And of course, we are also planning na sana madala din natin to abroad, no? Para ano, ma-experience din ng mga non-resident Filipinos natin, gaya nga ng advokasya ng CFO, no?
1: Yes, Sir Joey. Pero Sir Joey, para syempre malaman din po namin ni Sir Ares at ng ating mga viewers kung sino po ba si Sir Jose Aguilar o si Sir Joey. Pwede niyo po bang ikwento sa amin, Sir Joey, paano po nagsimula itong Bilang Kabataan, yung mga advocacies niyo po para sa ating mga kabataan, no po, at sa pagpapalakas pa po nitong ating mga advocacies for youth empowerment, no po, lalong-lalo na sa ating mga overseas youth.
3: Okay, so just a quick background, no, para at least may idea lang din yung mga viewers and yung mga nakikinig sa atin that I
1: Opo.
3: recently graduated, no, with my Juris Doctor degree, which is a dream na finulfill ko for a long time. But long before I stepped into law school, I was first and foremost, no, a youth advocate. And to be completely honest with you, my leadership journey didn't start with an overwhelming confidence. In the beginning, full of doubt kasi ako sa sarili ko. So every time na may mga projects, programs, and advocacies tayo na china-champion, kaakibat nun yung doubt sa sarili natin. Yung mga questions na, enough ba ako? Yung skill set ko ba? Enough ba to do these things, no? But everything changed when I had the opportunity to be part of the Ayala Young Leaders Congress because that experience allowed me to see a bigger perspective ng leadership, no? That it's not about perfection and the things that we gain for ourselves, but it's about authenticity and deeply or being deeply connected, no, sa mga tao o mga komunidad na tinutulungan mo, because it should always be servant leadership, meaning leader ka kasi nagseserbisyo ka, leader ka kasi naibabahagi mo yung sarili mo para sa iba. And as you mentioned nga, I'm an advocate, no, for voting rights and voter empowerment kasi malapit ito sa puso ko, kasi naniniwala ako na bago natin maipaglaban yung mga adhikain o yung mga causes natin, kailangan muna nating gampanan, no, yung pinaka basic foundation o yung pinaka pundasyon bilang isang mamamayang Pilipino, which is yung pagboto. And gaya nga na sinasabi ko sa lahat ng tao, I've been into different communities already, and it's so sad to see yung mga ganitong pinagdadaanan ng mga kapwa Pilipino natin, no, sa pang-araw-araw. But again, sa tingin ko kasi, in order for us to truly address the social issues, we must first understand, no, the value of exercising our right to vote, and also sa pagkilatis din ng mga leader na uupo, no? Kasi para mas holistic yung approach at para mas ma-address ng tama yung mga kinakaharap nating problema.
0: So, no? Briefly, ibalik ko lang sa, i-clarify ko lang yung sa background ninyo. No? Ay, kasi nakita ko sa mabilis ang binasa ko yung pre-provide na profile, you were a student leader.
3: Yes, sir. Yes, sir. Yes po. Tama po.
0: Kayo ay naging presidente nga ba ng student council ng Letran?
3: Secretary, sir. Secretary of the Letran Student Council, which is yun, yung central government ng Colegio de San Juan de Letran, Manila.
0: Ah, sa Intramuros?
3: Yes, sir.
0: Okay, Arriba.
3: Arriba Letran.
0: Yes. So, yung advocacy ninyo na ang bilang kabataan, no, is to advocate voting rights, yung base sa sinabi mo, sir.
3: Yes, sir.
0: Ang tanong ko lang is, bakit kailangan pa natin mag-advocate ng voting rights? Sinasabi nga na ang Pilipinas ang may pinaka-liberal na sistema ng voting, at pinapayagan na nga yung mga pinapayagan nga natin yung mga kabataan na magkaroon ng ganyan, right to suffrage. 16 years old pa lang, di ba, pwede nang bumoto ng SK. 18, pag 18, pwede nang bumoto sa national and local elections. Pero bakit kailangan pa rin natin i-advocate yung ganyan? Ano ba ang nakita mong gap?
3: Oh, well, sir, kasi first and foremost, yung mission ng bilang kabataan, no, ay makapagbigay ng accessible voting or voters education program at ipaalala sa mga kabataang Pilipino ang mahalagang papel nila sa nation building. Kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, medyo yung mga kabataan, mas focus tayo, di ba, sa social media, sa pag-try ng different coffee shops and stuff.
0: Right.
3: At nalilimutan natin na tayo mga kabataan na magiging future, o tayo ang mag-inherit ng country nito. So I think, and we think rather, we think, our group think na kailangan nating i-engage, kailangan nating mapaintindi yung lalim, no, ng advocacy ang ito sa mga kabataan. And through this project, yung bilang kabataan, we want to reintroduce and refresh the basics, no, kung bakit nga ba may election, kung bakit nga ba mahalaga bumoto, at kung ano nga ba yung mga responsibilidad ng mga posisyon na binoboto natin, gaya na lamang ng Senado, anong trabaho nila, mga representatives, gobernador at mayor, and so on. And on top of that, in partnership with the COMELEC, hindi lang po kami nakafocus, no, sa theory, or hindi lang kami theoretical. Nagtuturo din po kami ng practical steps kung papaano mismo ang tamang pagboto at kung papaano gumagana no yung automated voting system natin para mawala yung agam-agam ng mga kabataang boboto, especially yung mga unang beses pa lang boboto, kasi guilty ako dyan. Nung mga unang panahon na bumoboto ako, kinakabahan ako. Tama ba yung pagpilog ko? Kung mababasa ba nung machine yung ballot ko? And stuff like that. Yeah. So, it's not just about theories or theoretical. We also provide yung basic
1: practical
3: steps.
1: Kumbaga,
0: kung yes, bibilugan ba o lesesheidan? Para mga ganun yung mga...
3: Correct. Kung may lalagpas ba.
1: Yes. Pero maganda rin po talaga, no, Sir Joey, Sir Aris, na natatalakay natin ito. Especially siguro sa ating mga manonood ngayon na mga non-resident Filipino youth, no? Kasi marami rin po sa atin, even yung mga hindi na kabataan, kung maituturing na nasa overseas. Ngayon pa lang nila na poproseso yung kanilang mga overseas absentee voting applications, no po. Na kahit naman na, di ba, maganda na itong ating karapatan na ito, no, na ngayon ay mas napapalawig na ng batas natin, na even yung ating mga overseas Filipinos, maaari na silang makaboto sa Pilipinas, no. Kumbaga na-exercise na rin nila yung right to their political to these political rights, no. At syempre maganda rin siya na nagiging eye-opener ito, lalong-lalo na sa ating mga kabataang nasa overseas, na pwede rin silang mag-participate, no, makibahagi sa pagboto at syempre sa kanilang political rights, no, sa Pilipinas.
0: Pero Jairo, okay, i-open ko lang yung ano, i-open ko lang kay Sir Joey, no.
1: Opo.
0: Kasi ito experience to nung mga anak ko eh, nung magre-register sana sila to vote, para maging voter.
1: Opo.
0: No. Nagkaroon dati ng ano, ng mobile registration ng COMELEC. So maraming nakapag-register doon. And then after mga ilang elections, parang hindi na nagkaroon ng mga mobile registration sa malls.
1: Mm-hmm.
0: Kasi sa mall 'yun dati ginawa.
1: Opo.
0: So ano yung ginagawa ninyo, Sir Joey, sa inyong grupo para mailabi sa COMELEC na mabigyan pa ng mas malawak na
3: accessibility
0: yung ating mga, lalo na yung mga kabataan, dahil ang hirap, di ba, ang hirap din talaga for the part na pupunta pa sa COMELEC office to register.
3: Opo. Actually, sir, biktima nga rin po ako niyan eh, kasi ang haba po ng linya, no, ng pila. And good thing po na na-mention niyan at na-raise niyo po yung concern niyan, because as of the moment, to be completely honest, wala pa po kaming movement o hindi pa po siya pasok sa sangay namin, no, kung paano ba yung sa registration, kung paano ba mas magiging accessible. And good thing na na-mention niyo yan, sir, so that moving forward, especially medyo close na tayo, no, sa next national election, pwede natin siyang ma-address. Alam ko tapos na yung registration, pero at least mas mapapalawak yung sangay namin na hindi lang kami cultured o hindi lang kami nakafocus doon sa pag-empower, no, ng mga kabataan sa pagboto at pagturo sa kanila kung paano yung tamang pagboto.
0: Kasi nakita ko yung frustration ng maraming kabataan, no, lalo na last election, no, last presidential election, na gusto nilang bumoto kaso hindi pala sila registered. And then nung go na sila para mag-register, tapos na pala yung registration.
3: Registration. Yun, diba? Oo nga, sir, nakaka-frustrate nga kasi ang dami ng line. So makikita mo talaga yung eagerness ng mga kabataan na gusto nila mag-participate, makilahok, no, sa darating.
0: Pero nakita natin yan, ha, in the last elections.
3: Correct.
0: Tumaas,
3: sir,
0: ang ano, tumaas ang voting percentage ng kabataan.
3: Tama nga po, sir, mabuhay tayo doon.
0: 'Di ba?
3: Yes,
0: so,
3: sir,
0: yun ang gusto nyong i-reinforce ngayon.
1: Yes.
0: Pero nung nagpapaliwanag si Sir Joey ng advocacy nila, hindi lang voting rights lumalabas ang gusto nilang isulong. Eh. Pati yung pagiging tamang Pilipino, yung citizenship, di ba?
1: Kaya nga.
3: Yes po. Opo. Holistic approach, sir. Yes. Eh, yun nga po eh, parang na-mention nga po ni Sir Jairus yung mga NFOs natin. Actually, we are planning, no, na dalhin at mabitbit din sana namin itong programa na to abroad. Kasi gaya nga ng sabi ni Sir Jairus, for us din, no, hindi naman natatapos yung pagiging Pilipino mo kapag nanirahan ka na sa ibang bansa,
1: sa
3: no?
1: Ibang bansa.
0: Tama.
3: You remain an essential part of nation building, no?
0: Yes.
3: So meron tayong mga processes na like dual citizenship, 'di ba? Mm-hmm. So that our overseas Filipinos na maybe sila ay naturalized na, sila ay immigrants,
1: tama,
3: sila yung sila ay mga PRs or whatever, para may chance pa rin sila na makilahok. No?
0: Yan siguro at, tama yung ano eh, tama yung papasukin yung area na yan eh. Kasi ang offhand ang nakikita kong ano, ang nakikita kong sample ng yung problema na hindi ka nakapag kasi you have to elect your citizenship eh, 'di ba?
3: Correct. Yes.
1: Opo.
0: Kasi tingnan mo si mo, example na lang eh sa basket. Ito prevalent 'to sa basketball. Sa requirement ng FIBA na kailangan by 16 years old you have to elect your citizenship para mag-qualify ka to play for your country. So ganun din yata sa pagboto eh, no. You have to really fix your citizenship para makaboto ka.
3: Correct po. Yun nga, sir. Actually po, just to share lang din, no, add ko na lang din. There was already a plan before po, no, na madala tong programa na to. Yung isa po sa mga kuyas namin sa programang to. We tried po, he tried to partner or magkaroon po ng partnership, no, sa mga Philippine embassies natin abroad para at least madala po natin to doon, no. Kasi alam naman natin, pamilyar naman tayo, hindi naman nilingid sa kalaman natin na madaming kabataang Pilipino na sa abroad din. No? So kailangan din natin i-cater sila. It's just that hindi siya nag-push through. So parang sabi ko nga, iniisip ko kanina, maybe this time, baka pwede natin...
1: With CFO.
3: Yes, yun yes, na. Baka pwede natin mabuild yung partnership para matulungan nyo kami madala din tong programa na to, di ba, sa ibang bansa.
0: Tama, Jairus, kasi, di ba, kung gustong abutin ng bilang kabataan yung mga non-resident Filipino youth.
1: Youth, opo.
0: Eh, ang dami, di ba meron, di ba CFO ang nag-regulate ng mga PSO?
1: Overseas, sir.
0: Mga Philippine schools overseas, so.
1: Tama po.
0: Kayo ba ay meron ng gagawing hakbang para ma-formalize yung inyong partnership with the Commission on Filipinos Overseas?
3: Yes, sir. Actually, we are already planning po after this interview kasi nabigyan kami ng pagkakataon, nabigyan kami ng entablado, kumbaga ng plataforma para at least maiboses din namin na may ganitong programa na nangyayari sa Pilipinas. And since naging effective siya, initially kasi nag-start tong program na to sa Central Luzon lang. And then later on, kineri over ng mga organizations like Youth-Led Coalition, the Traveling Salakot, hanggang umabot na siya hanggang Mindanao, Visayas. Opo. So, parang naisip namin na uy, effective siya, nag-work siya, nakakaroon tayo ng partnership with COMELEC, PPCRV, Catholic Dioceses, and other organizations. So maybe we can also try na dalhin na to sa ibang bansa. Kasi
1: sa ibang bansa.
0: Oo, tama.
3: Correct.
0: Tama.
3: Oo.
1: Actually, sir, kasi po ang CFO mo, katulad nga po na yung sinabi ni Sir Iris, we also regulate and we also partner with all the Philippine schools overseas po abroad. So there are more than 40 PSOs po. And ayun nga po, no, maganda kasi syempre yung bilang kabataan, I believe you also conduct different seminars, workshops, educational workshops po para sa ating mga kabataan for them to be more oriented, no, pagdating sa kanilang mga karapatan, as well as for us to also ensure yung youth participation ng ating mga kabataan po. So maganda po talaga na na-mention natin sana po.
3: Yeah.
1: Pero Sir Aris, gusto ko rin pong i-open kay Sir Joey kasi po nabalitaan namin marami na rin po kayong mga involvement na po, mga speaking engagements even overseas. No po, Sir Sir Joey. Pwede niyo po bang i-share sa amin ni Sir Aris, Sir Joey, ano po itong mga speaking engagements na ito? Kasi syempre, di ba, in some other ways, siguro marami na rin po mga Pilipino overseas na nakakinig na po at siguro ay nabigyan na rin po ng experience na ganito na baka narinig or na-meet na po kayo before, no po.
3: Okay, so kagaya ng sabi mo sa international, actually hindi siya speaking engagement but I represented the country, no, sa ASEAN for the Fourth ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting. So basically para siyang para siyang shadowing, parang ganun, kung ano yung ginagawa ng mga ministers, no, ng iba't ibang
0: Opo.
3: bansa. And then after that, noong 2021, nabigyan din ako ng pagkakataon, no, na tawagin bilang maging judge, no, sa inaugural launch ng Malaysia Model ASEAN meeting. So ito ay spearheaded ng Asian organization ng mga law students, no, spearheaded by the National University of Malaysia or Universiti Kebangsaan Malaysia, no. But as for my speaking engagement dito sa Pilipinas, yes, nag-start ako I think as early as 2017, tinatap na ako nung college pa lang ako, and masaya ako, fortunate enough na nabibigyan ako ng pagkakataon na maibahagi yung aking mumunting kaalaman, no. Sa sustainable development goals, kung ito man ay mga leadership hacks, kung ano yung mga modern approaches ng leadership, ano yung mga challenges na kinakaharap, no, ng mga kabataang leader natin. Kasi alam nyo, ang common denominator nga ng mga engagements na to, ang sinasabi lagi ng mga kabataan, ang hirap po mag-champion ng advocacy kasi kami po ay estudyante, kami po ay walang kakayahan, wala kaming financial aspect, wala kaming financial capabilities to champion our causes. And patuloy ko ang sinasabi sa mga kabataan, hindi lang sa mga nasa Pilipinas, pero mga nasa abroad, na just keep going and pursue the things that make you anxious kasi it will all be okay, or it will all be fine in the end, no? At patuloy ko ding sinasabi na yung leadership naman, it takes one life at a time. Hindi mo kailangan ng malaking plataforma para maging leader ka, no? Sa pamamagitan ng paghaplos ng puso ng isang tao, leader ka na nun kasi nakapagbigay ka, na-inspire mo yung tao na yun. Hindi mo alam, baka yung tao na yun may pinagdadaanan, but your mere presence, your mere act of kindness will save that person, no? So from there, mag-start tayo dun. Kilalanin muna natin yung puso natin kasi being a leader, hindi yan nakukuha sa isang snap lang. Hindi yan one day process. Dine-develop siya in a way na kinikilala mo yung puso mo. Gaya nga ng sinasabi ko, no, sa mga kabataang leader, ang importante, may bukas ka na puso na ibahagi yung sarili mo, makibahagi. Hindi kailangan ng malalaking plataforma. Basta open ka na tumulong at ready kang tumugon sa oras ng pangangailangan. Kung may mga volunteer movements dyan, kagaya nga sa abroad, kung meron tayong mga movements for our Filipino youth there, I will encourage, no, yung mga ibang young immigrants natin doon o yung mga naturalized Filipino youth natin doon na makibahagi, sumali sa mga cultural nights na mga events ng mga Filipino communities para ma-empower at hindi natin malimutan, no, yung pagiging Pilipino natin.
0: So, Sir Joey, kayo ba ay nakipag-ugnayan na sa National Youth Commission dito sa mga advocacies na ginagawa ninyo?
3: I believe, sir, yung last application po, yung implementation nitong bilang kabataan, I believe, sir, as far as I know, yes po. As far as I know, I'm just not sure, I cannot confirm it directly kasi baka hindi pala. But ang sure ko lang, meron kaming COMELEC, PPCRV, and Catholic Dioceses, and some other local governments and universities.
0: Di kasi yung mga programang binabanggit mo on citizenship and leadership, parang... kayo din ay in sync sa ginagawa ngayon ng National Youth Commission.
1: NYC.
0: So,
3: yes po.
0: Baka mungkahi ko lang ay baka pwedeng makipag-ugnayan rin kayo sa NYC kasi yung NYC din ay may ugnayan sa CFO.
1: CFO.
0: The same lines eh. Di ba, Jairus?
1: Yes, sir.
0: Pwede naman natin tulungan to sila, Sir Joey, na mailink sa NYC.
3: Maraming salamat, sir. Maraming salamat.
0: Tatawagan natin yung pamangkin ko, si Commissioner Joaquin Racho. Ililink kita dun kay Commissioner Racho. Siya ang Commissioner for the Visayas.
1: Kasi maganda po talaga itong advocacy ng bilang kabataan and nila Sir Joey, no po, Sir Ares. And what more, kung i-extend din po natin siya, lalo na sa ating mga overseas.
0: Oh, alam mo, nakita ko kasi yan, Jairus, nung OFW pa ako.
1: Opo, sir.
0: Ano eh, halos walang outreach sa mga kabataan doon pagdating sa mga ganitong usapan. Kasi ang exposure ng karamihan sa kabataan at that time nung nandun ako sa overseas, through television, yung mga kung ano lang yung nakapanood nila. Pero
3: yung
0: direct na involvement na merong link sa mga kabataan katulad ni Sir Joey, medyo may pagkukulang doon. So baka pwedeng doon pupunuan yun ng grupo nila.
1: Ang bilang kabataan.
3: Oo nga po, sir. Actually, ang ganda po niyan, sinabi niyo, minungkahin niyo na yun, no? Na po pwede tayong mag-partnership. Kasi especially, very timely po, malapit na po tayo sa national election, papalapit na po tayo sa 2028. So baka po ito, pwede nating magamit, no? Para lang, it's not political, no? But just informing the young Filipino youth abroad na, oh hey, meron po tayong programang ganito, baka po makonsider nyo, no, na mag-participate po sa darating na election.
1: Even sa CFO, Sir Joey, Sir Aris, sir po, even when we have guests, katulad po nang sa ongoing nating ULID program, na po kapag nakakausap po natin sila sa CFO with regards to their knowledge pagdating sa political climate, sa political realities na mayroon tayo sa Pilipinas, no, nakikita natin yung curiosity, no, na mayroon yung ating mga
0: NRFDs. Baka pwede mo maisingit yung grupo ni Sir Joey dyan sa ULID ngayon. May ongoing tayo ng ULID.
3: Nabalitaan ko nga po, nabanggit sa akin ni Attorney Jade yung ULID. Nakita ko po yan nung nagkaroon po kami ng programa sa Bulacan nung nakarami. Nakita ko nga po yung ULID. Parang sabi ko, ang ganda kasi parang
0: at teka,
3: may programa.
0: Sir Joey, no? Maisingit ko lang, may mga meron kang mga
1: marami
0: fans.
1: Mga fans si Sir Joey.
0: Si Yvonne Benedicto, si PJ Hernandez, Cristina Ligero.
1: Si Teen Gregorio.
0: Pinapalakpakan nila ang iyong guesting dito sa servisyong CFO.
1: Ang dami nating viewers, kids. Oh. Sir, meron tayong 17,000 viewers.
0: So, patapos na ang oras ng ating programa. Meron ka bang mensahe para sa ating mga tagapakinig, Sir Joey?
3: Opo. Sige po. So, especially, I want to focus this po, no, sa mga non-Filipino residents natin, especially in youth sector. Naiintindihan ko po, no, na minsan nakakapagod at nakakalungkot po yung mga pinagdadaanan ng bansa natin. Kaya minsan, marami po yung naiisip nila na, o mga naiisip ng mga kababayan natin na mangarap bumuo, no, ng buhay sa ibang bansa. Hindi dahil sa hindi nila mahal ang Pilipinas. Subalit, para sa kanila, may mas magandang kinabukasan na naghihintay sa kanila. And totoo po yun, valid naman po yun. Subalit, gusto ko rin pong ipaalala sa mga kabataang nasa abroad, no, na huwag po natin kalilimutan yung roots natin, that we are still part of nation building, hindi man para sa kanila, pero para sa mga relatives, pamilya, at mga komunidad na naiwan na nila dito sa Pilipinas. Kasi through voting, no, nagkakaroon tayo ng boses na aayos natin yung bansa natin in such a way na yung little ways natin sa pagboto, it will come a long way. Kasi tayo ang nagde-decide sa kung sino ang gusto nating maiupo at mailuklok na magsiservisyo sa atin. Again, this is not any political naman po. It's just that gusto ko lang ipaalala sa kanila na makapangyarihan ang pagboto. Kaya kahit nasan man silang lupalop ng Pilipinas, kahit nasa Canada sila, nasa US, patuloy ang pagiging socially aware sa mga issues ng Pilipinas at piliin, laging pipiliin, no, na i-exercise ang right to vote, because it will come a very, very long way, and little do we know, ito ang magsisilbing kinabukasan, no, ng mga next generation at mga mas bata sa atin.
0: At napakaganda ng mga ng iniwang salita sa atin ni Mr. Jose Joey Aguilar. Maraming salamat po at more power. Sa bilang kabataan.
3: Maraming salamat din po. Maraming
0: at hopefully ay matuloy ang partnership ninyo with the
1: next
0: Commission.
1: Next time, sir, mag-visit po kayo sa CFO office para mas formally mapag-usapan
0: po natin.
1: Muna,
0: Jairus, na makala.
3: Ito nga po, sir. Engagement. Baka pwedeng within this week agad.
0: Sige.
1: Pag nandito po si Secretary na po.
0: Sige. Ikaw nang bahala dyan, Jairus.
1: Siya ngayon. Opo, Sir Joey.
0: Maraming salamat, Sir Joey Aguilar.
3: Maraming salamat po sa inyo.
0: Maraming salamat sa inyong oras.
3: Stay at safe po. Pangit yung weather natin.
0: At nakakatuwa na tumagal ang iyong battery.
2: Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: At nagdaan na naman ang isang episode ng Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
1: At sa bawat impormasyon, sa bawat kwento, at sa bawat serbisyong hatid ng CFO, layunin naming mas mapalapit ang pamahalaan sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo.
0: Tandaan, kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos,
1: CFO kasama mo saan man sa mundo.
0: Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa bagong Pilipinas.
2: Serbisyong CFO ang sa bagong Pilipinas sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service is now fully digital, delivering news, information, entertainment, and variety of programs through your social media app. Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Download PBS Audio Receiver app for continuous audio streaming of programs 24 hours a day, 365 days a year. Radyo Pilipinas World Service Online, serving the Filipino and the global community with unfading commitment. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Isang masaya at malugod na pagbati para po dito sa isa na namang edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ang amin pong mainit na pagbati sa kabila ng ikang nararanasan nating mga pag-ulan itong mga nakalipas na araw sa ating mga overseas Filipino workers, sa ating Filipino diaspora, sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo at sa ating mga embahada sa iba't ibang panig ng mundo. Ito po ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa ilalim po ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po namin sa ating production team. Of course, ang ating executive producer si Ms. Stephanie Vicente. Katuwang si Ms. Drizel Nanyong. Sa master control, kasama naman natin si Ms. Susan Ison. And of course, si JP Lumantad. Tama ba? Sige, JP na lang. Anyway. And of course, tayo po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. And of course, gayon na rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayon na rin sa inyong YouTube channel o YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, sa pamamagitan naman po ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Hindi rin po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphones. Ano ho? Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app sa inyong mga cellphones. At mapapakinggan nyo na po kami lahat ng ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. At para sa edisyon ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, napaka importante ng pag-uusapan natin sapagkat alam nyo ba, mga kababayan, lalo na yung mga kababayan natin, ha, yung mga OFWs natin dyan, yung ating Filipino diaspora dyan, yung mga non-resident foreigners dyan na Pilipino, ngayong taong 2026 ang ika-50 taong anibersaryo ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at ng Vietnam. Nakapunta na ba kayo ng Vietnam? Yan. Ako, isa yan sa mga sa mga bucket list ko na pupunta ako sa Vietnam. Yan, balang araw, pupunta ako ng Vietnam. At gusto kong puntahan yung lugar na noon, I think bago, noon 1960s, 50s, 60s, or 70s, bago ikang maging Phnom Penh. Ang tawag nila doon, yung syudad sa south ng Vietnam, Saigon. Yan. Gusto kong puntahan yan. Nandun pa kaya yung Saigon? Pero yan ang isa sa mga gusto kong puntahan ng Vietnam. Kasi pinupuntahan din po na napakarami natin mga kababayan Pilipino. Ang Vietnam, isang tourist attraction. Ang Vietnam, kakompetensya ng Pilipinas ang Vietnam pagdating sa tourism industry. Pero hindi lang yan, napakarami yung people-to-people exchanges, ano ho. Eh, pag pinagsama mo raw ang Pilipino tsaka sa Vietnam at pinagsuot mo ng identical na damit, akala mo, hindi mo malaman kung sinong Pilipino at Vietnamese sa kanila eh. Diba? Parang magkamukal para mga Thailander din. Pag pinagtabi mo ang mga Thailander sa Pilipino na suot ang ano, identical na damit, eh hindi mo malaman kung Pilipino siya o Thailander. Yan, kasi nga, we belong to the Malay race. Yun talaga. Pero balik tayo dito sa ating pag-uusapan. 50th diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at ng Vietnam ngayong taong 2026. Gaano nakalayo ang narating ng 50 taong diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Vietnam in terms of economic cooperation, diplomatic cooperation, at ika nga sabi natin maritime and security cooperation at iba pa. Nasa linya po natin ang komunikasyon para ika nga masagot ang mga katanungan na yan at malaman natin kung ano mga activities para po sa 50th anniversary na yan. Kasama po natin mula sa Philippine ang ating Philippine Embassy sa Vietnam, ang ating Philippine Ambassador to Vietnam, His Excellency Francisco Noel R. Fernandez III. Ambassador Fernandez, Your Excellency, magandang araw po at welcome sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko.
5: Magandang hapon po, Mr. Ray. Maulan din po ngayon sa Hanoi, so
4: uy,
5: pareho tayo sa Manila.
4: binabaha rin ba sa Hanoi, Your Excellency?
5: So naayos na po nila yung drainage nila. So far po at tayo.
4: O yun, o tayo binabaha pa rin dito. Binabaha pa rin tayo. But anyway, so halos parehas lang, ano, parehas maulan din pala dyan. Pero this year, 2026, Your Excellency, is the 50th anniversary ng diplomatic relations between the Philippines and Vietnam. Eh, ngayon pong pagdiriwang ng Pilipinas yan together with Vietnam, ano po ang pinakamahalagang milestone na nais ninyong balikan sa 5 dekadang ugnayan ng dalawang bansa?
5: Siguro po, yung beginning po natin, kasi nag-establish nga tayo ng diplomatic relations 1976. Mm-hmm. Kung maalala po natin, at that time po, magkaibang parte tayo ng political divide po.
4: Mm-hmm.
5: Yung Vietnam po is socialist, tayo po democracy. The mere fact po na nag-decide tayo na makipag-ugnayan sa kanila ng formal, that was a very significant milestone po. Kumbaga, pumasok tayo sa relationship fully aware na magkaiba tayo ng pananaw sa gobyerno, sa ekonomiya, and yet we decided kasi magkapitbahay tayo that we are better off working together as friends. So yun po yung isang significant milestone po, the beginning of the relationship po.
4: Alright. Eh, mula po nang maitatag ang formal na relasyong diplomatiko, I think 1976, you can correct me on this, ano po, 1976. Paano po nagbago at lumalim ang partnership ng Pilipinas at Vietnam, lalo na sa larangan ng politika, ekonomiya, seguridad at people-to-people relations?
5: Yung milestone ko siguro, sabihin natin, nagsimula tayo ng relationship noong 1976. 1995 po, sumali po sila sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. So, panibagong phase po yun. Ibig sabihin, hindi na po tayo kapitbahay lang, kundi magkapatid na po tayo sa ASEAN. So that triggered a lot of engagement politically, culturally, economically. Tapos sa sobrang dami po ng mga ASEAN meetings, nagkikita-kita po yung mga leaders natin regularly. Every year, 2-3 times a year, nakikita yung mga pinuno natin, yung mga secretaries natin, tsaka other secretaries and ASECs. Regularly po, nag-meet po siya. So maraming opportunities po for engagement. Mahalaga po ito kasi to know each other better, dapat mas madalas yung pakipag-ugnayan, pakipagkwentuhan natin sa kanila. So significant milestone po yun noong 1995, nung sumali sila sa ASEAN. Noong 2015 naman po, yung dalawang gobyerno natin decided na magiging strategic partner tayo. Ano pong consequence pag sinabi mong strategic partner? Pag sinabi po natin kasing strategic partner, meron tayong commitment to agree on tinatawag nating plan of action. So for a period of 5 years or 6 years, meron na tayong gagawin. So we agreed to commit to deliver certain activities. Importante po yun kasi hindi na magiging random yung interaction natin tsaka mga proyekto natin, kundi naka-scheduled na siya. Pag hindi po natin siya na-accomplish, pwede nating balikan ito, nakalimutan natin, kailangan nating implement. So may motivation tayo ngayon to increase the number of exchanges natin sa politiko, sa economic, sa cultural. Ito, nitong 2026 po, yung strategic partnership po natin, in-elevate po natin, tinaas natin ng konti, tinatawag natin ngayong enhanced strategic partnership. Ibig sabihin, nag-mature na yung relationship. Hindi na lang siya strategic partnership, kundi magiging enhanced strategic partnership. So mga milestones po yung pinapakita po natin na merong decision yung both governments natin na hindi pwedeng random lang yung interaction natin, kundi dapat may schedule tayo, may appointments tayo. Ito yung gagawin natin. Pareho po yung goal natin. Dapat at the end of a certain period of time, we will be closer, our economies will be interacting more, our volume of trade would increase, the people exchanges would increase. And in our relationship po sa ibang mga bansa, meron tayong agreement on how we go about with our foreign relations. Hindi lang dahil kasama tayo pareho ng ASEAN, kundi nasa pananabi natin bilang magkaibigan at a bilateral level that we decide now we are going to push for the rule of law, ipo-pursue natin yung pag-strengthen ng mga multilateral institutions. And these are written commitments po. So all intended to strengthen the relationship natin.
4: Dadako lang po ako ng konti, Your Excellency, sa economic relations. So if you have the data or datos, pagdating sa bilateral trade, how much do we import or export in terms of the Philippine-Vietnam economic relations?
5: Yung overall trade po natin with Vietnam medyo mababa po, nasa 7.2 billion US dollars na po.
4: Mm-hmm.
5: Sinasabi ko po siyang mababa dahil magkapitbahay lang po tayo. We should be trading more.
4: Mm-hmm.
5: Pero doon sa 7.2 po, dehado po tayo. So lamang po yung Vietnam. Sorry po, I don't have the...
4: Yes. Okay lang po. Okay.
5: Pero ang dahilan po nito kasi yung main source po natin ng bigas ay galing po sa Vietnam.
4: Mm, yes.
5: So, 85% po ng rice importation natin sa Pilipinas, galing po siya sa Vietnam.
4: Mm-hmm.
5: Kaya mas marami tayong ini-import sa kanila na agricultural products.
4: Mm-hmm.
5: Yan po, ini-export natin sa kanila, mainly yung electronic components, mm-hmm. part po siya ng value chain, na mm-hmm. assemble sila dito sa Vietnam, yung ibang mga components po galing po sa atin.
4: Mm-hmm.
5: So, doon po tayo pumapasok. So, very hugely in favor of Vietnam po yung bilateral.
4: Okay. Kasi, kung di ako nagkakamali, Your Excellency, yung sasakyan dito na madalas ko nakikita na ginagamit na taxi, ano po, as TNBS, at ibang mga sasakyan ginagamit as ng mga pribadong motorista, may brand na rito eh, galing Vietnam. Ano bang pangalan nun? Hindi siya nagpo-promote ako ha. Yung VinFast, yung electric car, Yun ang nakikita ko ngayon dito, madalas, Ambassador.
5: Tama po, yung VinFast po, pinalupyasok po nila yung GSM model po nila. Ito yung nakita natin na yellow-green na taxi.
4: Mm-hmm.
5: Pareho po din po dito. Pag dumala po kasi kay sa Vietnam, marami na po silang e-vehicles on the road.
4: Mm-hmm.
5: Dahil po kumagawa sila ng sarili nilang brand.
4: Okay.
5: So nakita po ng VinFast na may opportunity sila na magbenta sa atin. Kaya pumasok sila. Only very recently lang po yan.
4: Mm-hmm.
5: So, ang pagkakala po ko po, may tatlong models po yata silang binibenta sa atin.
4: Mm-hmm.
5: Pero primarily po, yung unang entrada po nila is to provide taxi services po. Yung blue-green na GSM.
4: Okay. Now, in terms of peace and stability, Ambassador, matanong ko lang mo po. Ano naman yung pangunahing contribution ng dalawang bansa, meaning the Philippines and Vietnam, sa pagpapatibay ng relasyon sa loob ng ASEAN? At paano ba nakakatulong ang kanilang partnership sa pagsusulong ng regional peace, stability at cooperation?
5: Opo. So nabanggit ko po kanina, ang Vietnam po tsaka Philippines, we have made a commitment to pursue po yung tinatawag nating rule of law. So hindi po pwedeng random lang yung action natin, kundi yung mga action natin would be based kung ano yung nasa batas, international law specifically. Tapos pinapakita po natin sa iba na dito kami, ito yung foreign policy natin. So pag nakita po ni ibang bansa, then that would encourage them to also support yung pursuing the rule of law po in interstate relationship. Tapos po yung pangalawa po, pinapakita po ng Philippines at Vietnam, yung prinsipyo po natin na pag meron tayong mga disagreement sa ibang bansa, ang option po natin ay peaceful resolution po. Hindi po tayo nagpapakita na makipag-away tayo ng military to military o physical to physical na gyera. Pinapakita po natin pag meron po tayong disagreement, pupunta tayo sa arbitration, pupunta tayo sa international litigation. Ganon din po yung Vietnam. So, pinapractice po natin yung gusto nating kopyahin ng ibang bansa.

0: role sila sa governance ng international relationship. So pinapakita po natin through our support po sa UN. So very recently po, kung maalala ninyo, may kandidato po yung Vietnam, nanalo po siya sa ITLO, sa International Tribunal of the Law. Kasi pinapakita niya na mahalaga sa amin yung international institutions. Ang Pilipinas din po, ganun po. We value very much yung trabaho ng UN tsaka yung mga other international agencies. And we put our efforts and our resources to the strengthening po ng mga institution na to para makita ng ibang bansa, kasi may mga ibang bansa po kasi wala na silang tiwala sa mga UN, gusto kumuha. Sinasabi po natin, through our actions, Vietnam and the Philippines, ito yung tama, supportahan natin kasi institutions na ito and they have proven themselves na nakakatulong sila.
1: All right, Ambassador Will, having said that, gaano tinatanggap ng Vietnam yung arbitral ruling ng UNCLOS in favor of the Philippines pagdating dito sa West Philippine Sea?
0: Hindi po nila sinasabi categorically na tinatanggap nila. Sinasabi po nila they respect international law. Part na po siya ng international law. Yung 2016 arbitral award po, part na rin siya ng international law. So ang dahilan po bakit hindi sila very specific na nagsabi ng gano'n. Kasi po meron din silang di pagkakasundo doon sa isang bansa.
1: Okay, okay.
0: Ayaw nilang lumala yung
1: sitwasyon. Okay.
0: Nayad nila. Kasi malalagay sila sa isang corner. Ba't po sinabi naman yan? Pero very clear po sa atin, pag sinabi po nila, we support international law.
1: Yes.
0: Kasama doon yung 2016 arbitral award po.
1: Eh, ang Vietnam ay isa sa mga claimant countries dyan sa West Philippine Sea, di po ba, Ambassador?
0: Opo, may kiniklaim po sila, pero sa labas po ng Kalayaan Island Group po, meron din po sila kiniklaim. Yung tinatawag natin na parasets. So sila tsaka yung China po ang naglalaban doon. So mas malaki yung sinasakop or kiniklaim nila na territory or maritime areas po sa South China Sea po. Pero tama po kayo. Isa po sila sa mga claimants.
1: Yeah, all right. Pero now, dito naman tayo sa tinatawag po na people-to-people exchange o government, tama, people-to-people exchange, lalo na particular sa pagpapalitan ng kaalaman, ano, pagpapatibay ng Philippine-Vietnam relations, particular sa edukasyon, turismo, kultura, at youth exchanges. Kamusta po? Do you see an increase in volume ng mga Pilipino na sumasailalim sa mga ganitong people-to-people exchanges sa Vietnam?
0: Kung pag-uusapan po natin yung mga turista natin na pumupunta dito, nearing 500,000 na po sila. Sobrang dami kong Pilipino pumupunta dito. Pero yung mga Vietnamese na mga turista na pumupunta sa atin, konti lang po. Wala pa po yata 40,000. So one-sided po yung travel po. Ang kanilang po doon ay mura po para sa Filipino na pumunta ng Vietnam, tsaka hindi po kailangan ng visa.
1: Okay.
0: Pabiyahin po kayo ng mga 2 to 3 hours na sa Vietnam na kayo. Kaya madalas maraming Filipino pumupunta dito. Pero yung contribution po natin sa Vietnam, hindi lang po sa turismo. Yung nag-start po sila nag-open up, kasi sabi po natin, yung sistema po nila, socialista po. Pero once they started to open up po, kailangan po nilang malaman yung mga international standards po sa pag-ano ng mga negosyo. So importante po doon yung accounting. Mga accountants po natin nagturo sa mga companies po nila. Particularly doon po sinabi nyo, Saigon, sa Ho Chi Minh.
1: Oo nga pala, oo, oo.
0: So, tinulungan po natin sila kasi nga nag-aaral sila paano makipag-interact ngayon sa mundo na Western countries na yung mga kausap nila. And then very recently po, kasi gusto nga po nila ma-integrate further po dito sa international relationship with other countries, marami po tayong mga guro nandito ngayon po sa Vietnam. Nagtuturo po ng English.
1: Oh.
0: So, tinulungan natin sila ng English. Yan po yung na-observe po namin na maraming pumapasok. Kasi po, ang demand po nila for English teachers po, napakadami po ng requirements nila. Kasi nakita nila, pag marunong po sila mag-English, mas marami sila makukuha.

0: ng mga customer dun sa produkto nila, mas marami
1: Mm-hmm.
0: silang makakausap na taga-ibang bansa. So sa ganong bahagi po, tinutulungan po natin sila sa human resource development po nila.
1: All right. And speaking of that, Ambassador, Your Excellency, based on your data, gaano na ba karami ang mga Pilipino naninirahan at nagtatrabaho sa Vietnam?
0: Konti lang po. Ang statistics po namin mga 15,000 na po. Buong Vietnam na po yun.
1: 15,000 buong Vietnam.
0: Opo, hindi po siya marami. Pero pag tinignan po natin yung increase ng number, substantial po yun. Kasi dati, wala pang 5,000. Ngayon, tinitingnan
1: Ba?
0: natin, nasa 15,000 na po. Ang pasok po ng Filipino dito, hindi lang po nagtuturo, kundi dumarami din po yung mga estudyante po natin kasi si Vietnam po, pinopromote po nila yung mga universidad po nila for foreign students. So yung mga programs po nila are being taught in English po para may international student. And the advantage naman ng mga Filipino students dito, may mga scholarships po na binibigay. So nag-aral sila sa Vietnam, full or half scholarship. Then they are taught in the English language. So, advantageous po dun sa mga foreign students. In addition po, meron din po tayong mga Filipino businesses dito. Kung maalala nyo po, kahit nung 1950s and 60s pa po, may maraming Filipinos na po dati sa Saigon. Marami po tayong mga musicians doon, tumutugtog sa mga bars, sa restaurants. So, meron pa rin po tayo. May mga artists pa rin po tayo na nandito. Meron mga Filipino sa hotel industries, marami pa rin. And then yung mga negotiating Filipino, syempre, nagdadala sila ng mga Filipino para in charge po dun sa mga major aspects ng operation po nila. So yung tagahawak ng pera, yung tagahawak ng management, mga Filipino din po.
1: So, Ambassador, pasensya ka na. Isisingit ko lang itong tanong na to. Kasi I think 60s, 70s, bago maging sabi na nating communist ang buong Vietnam, ang siyudad ng Vietnam sa south is Saigon. Tama po ba?
0: Opo, yun po yung capital ng dating South Vietnam.
1: Nandoon pa ba ang Saigon?
0: Opo, so pangalan po niya ngayon, Ho Chi Minh City.
1: Ho Chi Minh.
0: Ay, pagkakato po tayo sa Ho Chi Minh City, kakabukas lang po natin last month. Meron kasi tayong mga 7,000 Filipinos na nandun. So, kailangan din po bigyan po natin ng servisyo ng consular natin. Kaya nagtayo po tayo ng embahada, ng konsulato. Tsaka marami pong negosyo sa South. Pag tinignan po ninyo yung North tsaka yung South, marami pong negosyo yung South. Kaya importante po na may consulate tayo do, kasi ang utos po ng Pangulo, i-increase po natin yung bilateral trade volume natin. Dapat maabot na natin yung 10 billion po. Hopefully by end of the year. So, bubunin na lang po namin ng a little less than 3 billion. So, hanapan po natin ng mga products na pwede natin ibenta sa kanila or sila bibenta sa atin.
1: Alright. Okay. Pero sa harap po ng mga pagbabag, sa harap po ng 50 years of bilateral relations with Vietnam, at kasama na rin natin sila sa ASEAN tulad po na nabanggit po ninyo, no? Lalo na dito sa ano po ba ang nakikita niyong sabihin na ho nating mga hamon na maaaring kaharapin ng Pilipinas at ng Vietnam as ASEAN brothers or ASEAN partners, lalo na po sa mga geopolitical na nangyayari ngayon bilang strategic partners natin, paano magiging, sa tingin po nyo, paano maging resilient yung Pilipinas at Vietnam together with ASEAN sa mga hinaharap po ng mga geopolitical challenges ngayon, Ambassador?
0: Opo. Si Vietnam tsaka Philippines po, kung maalala nyo at the start of last month po, we were recategorized as upper middle income countries po. Pero pag tinignan po natin yung data, mas mataas po yung gross national income ng Vietnam kaysa sa Philippines. Ibig sabihin po na naiwan na po tayo. Pero ang gusto po ng Vietnam, by 2045 po, ang ambisyon nila, developed economy na po sila.
1: Okay.
0: Ibig sabihin, for starting po sa taon na to hanggang 2045, dapat po double-digit growth po sila para masustain nila yung economic development patungo sa isang developed economy by 2045. Siyempre po, tinamaan din po sila nung nangyari ngayon sa Gitnang Silangan, Asia. So, affected po sila. Pareho po ng Philippines. Ang nakikita po natin, may commitment po talaga sila na i-sustain yung double-digit growth. Ang ginagawa po nila, yung very standard Keynesian economics po, pump priming. Government po yung gagastos. Gagawa sila ng airport, gagawa ng mga kalsada, mga bridges, etc. Para matulungan yung private sector economy nila na palawagin pa rin yung ekonomiya nila kahit na mataas na yung presyo ng gasolina, tapos affected po yung volume of trade. Dito po, in a sense, natututo tayo sa kanila. Ano bang ginagawa nila?
1: Yes, oo. Kumbaga, best practices, no? Ambassador, best practices nila.
0: Oo. Best practice po nila. Paano nila masusustain yung double-digit growth nila? Tayo po, struggling with our single digit growth. So, in that sense po, tinitingnan po natin kung paano sila continually pa rin na nagpo-progress. Bago po kasi dun sa gulo sa Gitnang Silangang Asia po, number one na po sila in terms of economic development among ASEAN.
1: Wow.
0: Naalala po ninyo, number two or number three lang tayo palagi. Hindi natin sila na nalalamangan kasi nga very committed po yung gobyerno nila sa volume of trade and transaction. Talagang malakihan kasi nga mataas yung ambisyon nila na 2045. Ang isa din po, nakikita natin sa kanila, malayo po sila mag-planning. This year po, kaya ng Hanoi, yung capital po nila, nag-adapt po sila ng 100-year development plan.
1: 100 so, year? Wow.
0: Opo, nakakalendaryo na po yan for the past 100 years. So siguro po, ito, titingnan natin ano bang makukuha natin sa alam. Kasi tayo po, kung naalala nyo, medium term.
1: Oh, medium, short term, medium term eh.
0: Sila po, 100
1: 100.
0: Years na ginagawa nila. So, they must be doing something right. So, pag ang obligasyon po namin dito sa Embata at konsulate ng Ho Chi Minh, alamin, ano bang ginagawa nyo na pwede namin gawin din sa Pilipinas para tuloy-tuloy kahit na medyo apektado yung buong mundo sa gulo ng Middle East, magpapatuloy pa rin po yung economic development natin. So pinapakita po natin na hindi po the end ng development dahil mag-yera. May kanya-kanyang paraan para tuloy pa rin yung paglawak ng ekonomiya. So we are there to see what they're doing. Tinitingnan natin po nila siguro tayo kung anong ginagawa natin. And then, meron po ASEAN po, kung naalala niyo, nag-summit po tayo ng 48th Summit sa Cebu.
1: Yes.
0: Pinag-usap po yung impact ng Middle East. Tapos nagkaroon po ng sharing yung mga leaders po natin. Kasi ganun po yung importansya ng international relationship eh. Natututo tayo sa ibang bansa, sila rin natututo sa atin para tuloy po yung paglunsad ng ekonomiya at development ng bansa po natin.
1: Pero Ambassador, siguro na naisip ko tuloy, 100 year ang planning nila, no? Tayo compared sa atin may long, may short term, may medium term, mahaba na yung 20, 30 years sa atin na planning, di ba? Pero siguro nagagawa din na yung 100 year na planning na yan dahil walang corruption sa kanila. O kung may corruption man, very minimal. Tama ba yung assessment ko na yun?
0: Medyo sensitive po yun.
1: Okay.
0: Bakit sinabi ko sensitive po? Pero may ginagawa po sila. So nag-crackdown din po sila sa corruption. Kahit anong bansa po sa buong mundo, meron pong level of corruption. So, kanya-kanya approaches kung paano. Kahit po sa Western countries, grabe din po yung corruption. So, may ang importante, may ginagawa sila. Tayo rin sa Pilipinas, may ginagawa tayo. Pag tinignan po natin yung development ng partido po ng Vietnam, kasi po, socialista po sila. So, one party in power po yung
1: yun,
0: Communist
1: Party. Yun.
0: Diba? Kaya 100 years pwede lang gawin. Kahit na single party po sila, very conscious po sila to na dapat i-address yung mga issues na nag-hinder ng development.
1: Yes, tama. Tama.
0: So, committed na po yun ng mga tao.
1: Okay. So marami talaga tayong matututunan sa Vietnam with our diplomatic relationship with them, at sila rin may mga matututunan din sa atin as their ASEAN partners. And of course, ASEAN neighbor. Sa pagtatapos po ng 50 taon na diplomatic relations at pagsisimula ng panibagong chapter ng partnership. Ano po ang inyong mensahe sa mga Pilipino at Vietnamese tungkol sa kahalagahan ng pagpapatuloy at pagpapalalim ng pagkakaibigan ng Pilipinas at ng Vietnam?
0: Ang pinupush po namin dito ngayon po sa embahada at saka sa konsulado natin sa Ho Chi Minh po, inanyayahan po namin yung mga Vietnamese na dumalaw din po sa Pilipinas, hindi lang yung Pilipino po pupunta doon. Bakit po namin ginagawa yun? Kasi mahalaga po yung people-to-people exchange. Pwede po yung magbago yung mga gobyerno, etc. Pero pag very vibrant po yung people-to-people exchange, nasusustain niya po yung relationship. So, importante sa atin yun na mangyari. At the same time po, nakikita natin na bagong yugto na po to ng economic development, si Vietnam po, nakafocus na po siya on chip manufacturing. Kanina po, yung e-vehicle production, energy production, nandun na po sila. So, ibig sabihin, sasabay din tayo sa kanila kasi nakafocus rin tayo sa AI, nakafocus rin tayo sa mga renewable energy. So, in certain aspects po, lamang sila, sa ibang bahagi, lamang tayo. By sharing our experiences po, tsaka yung sinabi nyo po kanina, best practices, then sabay-sabay po tayong angat. Mindful po na hindi na po yung lumang ekonomiya yung tinitingnan natin, kundi panibago na po. So, nabanggit ko lang po ito kasi nasa news po palagi natin yung controversy ng Pax Silica.
1: Yes.
0: And yan po, matagal na po yung ginagawa ng ibang bansa kasi na po yung next economic development. Tayo, step one pa lang, issue na tayo. Isa ka na, they're into chip production na po. They're into supercomputers kasi very important sa kanila yung data management po nila. Ang prinsipyo po kasi na lahat ng governments po, yung polisiya po natin should be driven by data. Hindi po yan random na naiisip mo ng pag-agisi mo, gagawin mo. Pag wala po kayong supporting datos, ibig sabihin, very weak yung foundation kung ano yung programa nyo. So, matagal na po rin lang na-realize yun. Kaya, they're strengthening po yung data gathering nila para lahat na ginagawa po nila will be supported by data. Kahapon po, nagkaroon po sila ng unveiling. Meron silang tinatawag na Free Trade Agreement Index.
1: Alright.
0: Pinapakita po nung index na yon kung anong epekto ng mga free trade agreements nila sa mga local government. Ibig sabihin, measure nila. Nakikinabang ba yung munisipyo, yung syudad? Nakikinabang ba yung probinsya? Kung nakikinabang, bakit? Dapat sa lahat ng FTA natin, kung nakikinabang yung ganitong probinsya, kopyahin natin sa lahat ng FTA. Again po, importante sa kanila yung datos. So in that sense po, mahalaga din po sa atin to support yung data gathering para may basis po. Pero meron po tayong trabaho po yan ng NEDA, trabaho po yan ng Philippine Statistics Authority, meron na po tayong ganun. Pero sa kanila po, medyo they went one step further. These are all digitized and digitalized po.
1: So, maganda yun ah. Maganda yun, Ambassador ah. Yung index na yun ah. Lalong-lalo na dito sa mga PESA natin, yung Philippine Economic Zone, yung mga kusa nagtatayo ng mga multinational companies ano dito sa Pilipinas negosyo. Sabi niyo dito sa Paxi, excuse me, sa Pax Silica at iba pa. Magandang index 'yon para malaman nga kung halimbawa nakinabang ang isang rehiyon, ang isang probinsya doon sa ganung klase ng mga investments dito sa Pilipinas. Isa siguro 'yan sa magandang matuturing na magayang best practice dito sa Pilipinas, Ambassador.
0: Opo, opo. Matututo rin po tayo sa kanila.
1: Maganda.
0: Ang lamado lang po talaga tayo, we are number one po in migration services. In terms of how we cater po dun sa Filipino diaspora, wala po tayong katapat. Solo po tayo. Gold standard po tayo. Natututo sila sa atin dun sa parte na yun. Habang dito sa science and technology, siguro matututo din tayo sa kanila para... Naalala ko po, magkakaroon tayo ng mga development sa space industry. May astronaut na po sila dati. So, matagal na po sila tayo. We're starting to build our capability to launch rockets. So, marami tayong pwedeng ituro sa kanila. Marami rin tayong matututunan sa kanila. So, yun yung mahalaga nung ugnayan natin. For the next another 50 years po, naka-focus na po tayo sa higher level of cooperation po. Hindi na po sa basic Nasa high technology na po tayo, nasa AI na po tayo, sa panibagong siyensa, doon na po tayo.
1: And with that, Your Excellency, maraming maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa aming request for this episode. Thank you so much for indulging us. And like you said, we wish you another 50 years, ano, for a very fruitful relationship with Vietnam. Sana nga po marami tayong matutunan sa kanila, gayon din sila, para ika nga eh, makasunod din naman tayo, makasabay din tayo, ano, sa pag-unlad, hindi lamang ng Vietnam, kundi ng buong ASEAN. Thank you very much po, Ambassador.
0: Maraming salamat din po sa invitation. Magandang hapon po.
1: Ang ating pong butihing Ambassador sa Vietnam, His Excellency Francisco Noel R. Fernandez III. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Nakasama po namin ng paglilingkod sa inyo sa production side ng ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente, katuwang si Drizel Danyong, and of course sa master control, si Miss Susan Aison, and of course si JP. Oh, hindi ko muna babagitin yung apelido. Baka magkamali na naman ako. Okay? Si JP. Ayan. And of course, tayo po yung nagpapasalamat din sa mga kasamahan natin sa Voice of America for the facilities that we are using, yung kanilang mga transmitter sites ng Voice of America. And gayon na rin sa pamunuan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Don't forget to like and follow our Facebook page, Radio Pilipinas World Service, and subscribe sa ating pong Radio Pilipinas YouTube channel. Muli po, ako yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat and stay safe, kabayan.
2: Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
4: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin at your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan, pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Isang malusog na araw sa inyong lahat. Maliwanas na ang panahon natin ngayong Biyernes. Samantalay na natin ito para makapaglaba-laba, makapagpatuyo at mga magawa yung mga dapat nating gawin sa outdoor. Dahil sinasabi, simula na naman sa Linggo, possibly ay magisimula na naman yung mga pag-ulan-ulan. Well, thank God it's Friday once again. TGIF po tayo. August 21, 2026. Isa ring pista opisyal bilang pagunita natin sa ika-apat na putatlong anibersaryo ng kamatayan ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino. Chedoliwa po nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. Ang ating opisyal na manggagamot, makakasama natin sa kabilang linya ng komunikasyon. Pabatiin na natin si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, isang magandang hapon.
6: Magandang hapon sa iyo, Ched, at sa lahat po ng mga nanonood. Magandang hapon po sa inyo lahat.
5: Doc, bago natin iwanan itong third week ng August, huwag din natin kakalimutan na observance din sa linggo na ito ay ang Brain Attack Awareness Week. Ito ay base sa Presidential Proclamation number 21 o number 92 na nilagdaan noong 2001. Ang brain attack ay mas kilala sa tawag na stroke, ay alam naman natin na isang medical emergency. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga warning sign ng stroke, ano yung mga dapat gawin kapag may nakitang sintomas, sino-sino yung mas at risk, at higit sa lahat, paano natin ito maiiwasan. Ang stroke nga ay pwedeng mangyari ng biglaan, dapat lang meron tayong tamang kaalaman. Right, Doc?
6: Tama ka dyan, Ched. At pag sinabi nating medical emergency, palagi tayo nagmamadali. Ano? Kasi gusto nating maligtas yung isang victim ng isang stroke. At ang ating kaalaman patungkol dito, it will actually spell the difference dun sa survival ng isang pasyente.
5: Mm-hmm. Sige Doc, simulan na natin sa pinaka-basic. Ano ba ang nangyayari sa utak kapag nakaranas ng ganitong kondisyon?
6: Oh, magandang tanong to, ano? Ang brain attack ay isang katawagan nito ay stroke, ano? Nangyayari ito kapag biglang naputol o humina ang daloy ng dugo papunta sa isang bahagi ng utak, ano? Dahil kulang sa oxygen at nutrients, nagsisimulang mamatay yung mga brain cells sa loob lamang, ano, ng ilang minuto. Kaya napaka mabilis na pangyayari ito, kaya emergency at bawat minuto ay napakahalaga, no? Napakahalaga rin na meron tayong dapat gawin kapag may nangyayaring ganito.
5: Mm-hmm. Doc, meron palang dalawang klase ang stroke, yung ischemic at hemorrhagic. Ano yung pagkakaiba nila?
6: Yeah, may dalawang pangunahing uri yung stroke, no? Pag sinabi nating ischemic stroke, may bara sa ugat, ano? Kadalasan dahil sa namuong dugo, ano? Ito ang pinakakaraniwang uri, ano? Yung hemorrhagic stroke naman, pumutok ang ugat sa utak kaya nagdurugo sa loob ng utak. Pareho silang mapanganib pero magkaiba ang dahilan at magkaiba rin yung estilo ng paggagamot dito.
5: Mm-hmm. Dok, ano naman yung kaiba ng stroke sa aneurysm?
6: Yes, ang stroke ay ang mismong pinsala sa utak dahil sa bara o pagdurugo. Samantalang ang aneurysm naman ay parang mahina o nakaumbok na bahagi ng ugat, ano? Mm-hmm. So it's actually a weak part dun sa ugat. Kapag pumutok yung aneurysm, maaari itong magdulot ng hemorrhagic stroke, ano? Ibig sabihin, hindi lahat ng aneurysm ay stroke, pero maaari itong maging sanhi nito.
5: Ayun. Doc, mapunta na tayo dun sa risk factors. Gaano ba kalaki yung epekto ng high blood pressure sa pagtaas ng tsansa na ma-stroke ang isang tao?
6: Ito yung number one risk factor, ano, yung hypertension. Kapag laging mataas ang presyon, unti-unting nasisira ang mga ugat at mas tumataas ang posibilidad na mabara o pumutok ang mga ito. Kaya mahalagang regular na magpatingin ang ating mga blood pressure at panatiliin nating kontrolado ito.
5: Mm-hmm. Doc, paano naman nakakadagdag ng risk yung diabetes, high cholesterol, smoking, obesity at yung physical inactivity? Kaya nga 'di ba nauso yung linya dati na galaw-galaw, baka ma-stroke.
6: Oh, tama yan, ano? Lahat ng ito ay nakakasira ng ating mga blood vessels. Pag diabetes naman, sumisira sa maliliit at malalaking ugat, ano? Yung mataas na cholesterol naman, bumubuo ng taba sa loob ng ugat, no? So yung paninigarilyo naman, nagpapakitid at nagpapakapal ng ugat, ano? So yung obesity naman, kadalasan may kasamang mataas na blood pressure at diabetes. Yung kulang sa ehersisyo, nagpapataas ng panganib sa sakit sa puso at stroke, ano? Kapag pinagsama-sama ang mga ito, lalo pang tumataas yung panganib.
5: Mm-hmm. Dok, pati pala yung pagkakaroon ng irregular heartbeat o hindi regular, yung tibok ng puso mo, eh nakakapagpataas din pala ng ano, ng stroke risk?
6: Yes, that's true. Ano? Ang irregular heartbeat, lalo na yung tinatawag nating atrial fibrillation, ay pwedeng pagmula ng pamumuo ng dugo sa puso. Ano? Kapag umakyat ang clot na iyon sa utak, maaari ring barahan ang ugat at magdulot ng ischemic stroke.
5: Mm-hmm. Dok, kung may family history naman ng stroke, mas mataas ba talaga yung chance na magkaroon din ito?
6: Oo, mas mataas ng konti ang risk, ano? Pero hindi ibig sabihin na tiyak kang magkakaroon. Ang magandang balita ay karamihan sa risk factors ay kontrolado, katulad ng blood pressure, yung asukal, ano? Yung sugar mo sa katawan, yung cholesterol, yung timbang at ang paninigarilyo. Mayroon tayong pwedeng gawin patungkol dito.
5: Mm-hmm. Ayun. Dok, kung pag-uusapan naman yung warning signs, may tinatawag na FAST, face, arm, speech, time, para madaling matandaan yung mga sintomas nito. Paano natin ito gagamitin? Ano yung mga dapat nating tingnan pagdating sa mukha, sa braso at sa pananalita ng isang tao?
6: Oh, totoo ito. Ano? Napaka-importante na matandaan natin to. Pag sinabi nating face, letter F, no? Papangitiin natin yung pasyente, ano, nakalaylay ba ang isang bahagi ng mukha, no? Ibig sabihin talagang makanga, merong stroke, ano? Yung arm, no, yung upper extremity, ipataas ang dalawang braso. May isang brasong bumabagsak ba? Ayan, diyan natin makikita. Sa speech naman, pasalitain natin, paulitin ng simpleng pangungusap. Malabo ba o bulol ba ang pagsasalita, no? So makikita natin dito at saka yung time. Kapag may isa man sa mga sintomas, tumawag agad ng emergency, ano? Huwag na tayong maghintay, no? Dahil chances are ongoing yung stroke, ano? At alam naman natin napaka-importante nung golden period, ano, kapag na-institute yung tamang gamutan sa loob lamang nung ilang minuto, ano, mas maganda yung survival rate ng pasyente.
5: Mm-hmm. Dok, kung bilang nawala yung sintomas pagkatapos ng ilang minuto, safe na ba yung pasyente o pwede na itong i-consider na mini stroke?
6: May mga tinatawag tayong mga mild stroke, ano, or yung tinatawag nating reversible ischemic neurologic deficit. Yung mga ganito kasi, pwede talagang nag-i-improve, ano, pero tandaan natin, ang stroke kasi nag-evolve yan, ano, para natin sabihin na tapos na siya, eh mag-aantay ka talaga ng sapat na pagkakataon. At hindi natin pwedeng sabihin na, oh, mild stroke lang yan, okay ka na. It is still ideal na ikaw ay madala sa pinakamalapit na paggamutan para masuri nating mas mabuti.
5: Mm-hmm. Dok, meron ba mga sintomas ng stroke na madaling mapagkamala ang simpleng hilo o kaya migraine, pagod o kaya low blood?
6: Maraming stroke ang naantala dahil iniisip na simpleng hilo lang, ano? Kapag ang hilo ay may kasamang panghihina, pamamanhid, bulol o panlalabo ng paningin, isipin muna ang stroke hanggang mapatunayan na hindi ito.
5: Mm-hmm. Ang susunod kong tanong, Doc, kapag ba may nakita tayong posibleng stroke victim, ano yung una nating dapat gawin? Pero bago ninyo sagutin yan, Doc, magbibigay lang ng ilang paalala ang ating himpilan. Break muna tayo.
4: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Narito na ang ating Kaalamang Asyan. Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran Rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang ilegal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
8: Kapag lapit sa halaman ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
9: Maging panatag Pilipinas.
10: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: Sa akin po, laking tonong po yun kasi malamahal ang bigas ngayon. Eh, pag gano'n na nakakakuha, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Eh, pag bili namin ng bigas, eh, bibigyan na lang namin sa pang mga bata ng pili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
12: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Health is wealth.
16: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
17: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
18: Doctors, doctors on board.
19: Doctors on board.
20: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Meron na po tayo 18 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ako pa rin po si Ched Oliva at kasama pa rin natin yung ating opisyal na magagamot sa programa. Sa kabilang linya ng komunikasyon, si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, sa magandang hapon po uli.
6: Magandang hapon muli sa inyo, Ched, at sa lahat po ng mga nakikinig. Manatili po kayong nakatuto.
5: Doc, ituloy na natin yung ating health case, ang brain attack o stroke bilang ang 3rd linggo ng Agosto ay pagunita sa Brain Attack Awareness Week. At kanina, inunawa na nga natin ano ba itong stroke, ano ba yung nangyayari sa ating utak kapag tinamaan ng ganitong klase ng kondisyon, ano-ano yung mga nagpapataas ng tsansa na tamaan ito, at ano-ano yung mga senyales na nakakaranas na ng ganitong klase ng kondisyon. Naputol tayo doon sa tanong na kapag ba may nakita tayong posibleng stroke sa ating kasama, ano ba yung mga una nating dapat gawin o mga first aid? Sige Doc, ano po ang masasabi ninyo dyan?
6: Yes, unang-una, tumawag agad ng emergency medical services. Ano? At tandaan, ang eksaktong oras kung kailan nagsimula yung mga sintomas. Kung may ambulansya, no, mas maganda na madala siya kaagad, no, kasi mas mabilis silang mabibigyan ng tamang pangangalaga. Remember, ang mabilis nating pagkilos, dito nakasalalay yung survival rate nila, no, kasi nga kapag nadala mo siya within the first 30 minutes, ano, napakaganda ng chances nila, no. Kung halimbawang na-delay tayo, nababawasan yung survival rate nila.
5: Mm-hmm. Doc, ano ibig sabihin nung time is brain sa stroke?
6: Oh, ang ibig sabihin nito, bawat minutong lumilipas, may mga brain cells na namamatay. Mm-hmm. May mga gamot at procedure na effective lamang kung maibigay sa loob ng tamang oras. Kaya mas mahalagang makarating sa ospital yung pasyente, mas mataas ang chances niya na makarecover.
5: Mm-hmm. Doc, ano yung mga hindi dapat gawin habang naghihintay tayo ng emergency medical help?
6: Oh, wag na painumin ng tubig yung pasyente or pakainin, no, wag na wag. Mm. Kasi maaring pati yung gag reflex nila, no, nawawala, maaring mabulunan at makapasok pa sa baga niya, no. Wag bigyan ng aspirin nang hindi alam ang uri ng stroke, no, kasi kadalasan ito yung binibigay namin, ano. Kung hemorrhagic stroke pala, lalo pa lang magbi-bleed ito. Pabayaan lang siyang matulog, ano, hayaan niyo lang siyang magpahinga. Hiluti, wag pabayaang hilutin o masahiin ang nanghihinang bahagi, no? Wag nating gamutin ito.
5: Wag galawin.
6: Yes, panatilihin nating nakatagilid kung sumusuka at obserbahan ang paghinga ng pasyente.
5: Ayun. Dapat presence of mind, ano? Kasi kapag ganyan kasi tayong may mga ganyan tayong nakikita, ay talaga natataranta yung marami sa atin. Kaya dapat presence of mind at tandaan itong mga pinag-uusapan natin, dahil nga every second counts pagdating sa stroke. Ngayon, Doc, pag dumating sa ospital yung pasyente, ano agad yung ginagawa sa kanya kung suspected na stroke victim?
6: Oh, mabilis naming sinusuri ang mga ganito kasi nga emergency ito, ano? Check yung mga vital signs at yung napaka-importante, no, yung neurological status ng pasyente. Karaniwang ipinapagawa agad yung CT scan, ano, para malaman kung barabay ito at pagdurugo ang sanhi, para dahil dito na ibinabase ang tamang panggagamot, ano. Kaya napaka-importante na madala ka agad siya sa pinakamalapit na paggamutan.
5: Mm-hmm. Dok, lahat ba ng mga stroke patient ay sumasailalim sa operasyon?
6: Depende yan sa makikita sa CT scan, ano. Mm. Kung halimbawa hemorrhagic stroke, may bleed, binibilang pa rin namin kung gaano kadami yung bleeding, ano. Mm. Kung less than 30 cc, hindi na namin yung muna yan binibigay. Kapag 50 cc, yan medyo, kung halimbawa critical itong stage na ito, ano, kasi nga ito yung time na maaring dumami pa ito o magstay na lang siya doon, ano. Kaya yung neurological status napaka-importante. Kung nakikita namin na yung pasyente ay bumababa yung neurological status, sinasubject na talaga yan to surgical procedure kung ito ay hemorrhagic stroke.
5: Mm-hmm. Dok, paano kung massive stroke, ano, talagang marami ng ugat sa ulo ang naapektuhan? Yung ba talaga panigurado mag-undergo na ng operation?
6: Definitely may mga plano ang mga neurosurgeons pagdating dito. Pero chinecheck dyan yung neurological status, yung condition ng pasyente, yung decision din ng mga relatives, no, napaka-importante nito. So informed consent kasi ito, ano. So pag nakita namin ganyan at makita yung mga chances niya for survival, they will go for it, ano. Pero kung sasabihin nila, no, na lalong-lalo na sa mga ibang conditions, state ng pasyente, kung Glasgow Coma Scale 3 at hindi na rin maganda
5: comatose
6: yung mga
5: siya,
6: iba't ibang mga end organs, yung mga target organs, sometimes they opt to not to proceed with the procedure.
5: Ayun. Doc, kung sakali namang makalabas sa ospital yung pasyente, ano ang kailangan bantayan ng pamilya?
6: Siguraduhin iniinom yung mga maintenance medications, ano, binabantayan dapat ang mga blood pressure, yung blood sugar, inoobserbahan kung may panibagong sintomas, at tiyakin na nakaka-attend ang pasyente sa rehabilitation at sa mga follow-up check-ups, ano, kasi itong mga gamot na binibigay natin, sometimes we adjust them, ano, based dun sa needs ng pasyente.
5: Dok, kapag nakaligtas sa stroke, ano yung mga posibleng epekto nito sa katawan at sa pag-iisip ng pasyente?
6: Maaring magkaroon siya ng depende sa bahagi ng utak na naapektuhan. Maaring magkaroon ng panghihina or yung paralysis, maaring nandun pa rin yung hirap na magsalita, yung problema sa memorya, no, yung hirap lumunok. Sometimes may depression o pagbabago-bago ng emotion, ano, kaya hindi lang katawan ang inaalagaan, pati yung mental at saka yung emotional health ng pasyente. Makikita, very evident ang mga ito.
5: Ganun pala yun, Doc. At ang alam ko rin, Doc, itong mga stroke patients ay karamihan sa kanila nire-recommend na mag-undergo ng rehabilitation, yung physical, occupational at speech therapy. Malaki ba yung naitutulong nito para makabalik sa normal na buhay? Yung isang...
6: Oo, napakalaki ng effect ng mga ito, no? Yung rehabilitation ang tumutulong para muling matutong maglakad, gumamit ng kamay, magsalita at makabalik sa mas independenteng pamumuhay, ano? Mas maagang masimulan nito, mas maganda ang resulta, ano? Kaya ang mga naitutulong ng physical, occupational and even yung speech therapy, ano, napakahalaga nito.
5: Mm-hmm. Do, kasi narinig ko na kapag na-stroke ka na minsan, ay mataas na yung chance na ma-stroke ka uli. Totoo ba talaga yun, Doc?
6: Yes, we've seen these things, ano, sa clinics, ano. Talagang mataas yung risk ng isang taong nagkaroon na nito. Pero malaki ang naibababa ng panganib kung kontrolado ang blood pressure, kontrolado yung blood sugar, yung cholesterol, at yung tuloy-tuloy yung mga maintenance medication. Kaya ito rin yung reason kung bakit pinapa-follow up yung mga pasyenteng na-stroke. Ano? Kasi nga, sometimes kailangan dagdagan yung mga gamot based dun sa mga pangangailangan niya. Sometimes naman binabawasan namin. But at least hindi namin malalaman yung gagawin namin kung hindi nagpa-follow up yung pasyente.
5: Mm-hmm. Kung prevention na ang pag-uusapan, Doc, gaano kahalaga yung regular na pag-monitor ng blood pressure, blood sugar at ng cholesterol?
6: Uy, napakahalaga ng mga ito. No? Ito ang tatlong pangunahing sukatan na tumutulong makita kung mataas ang panganib bago pa magkaroon ng stroke. Mas mabuti ang maagap kaysa sa gamutan, hindi ba?
5: Ayan. Sabi nga prevention is better than cure. Eh, ito naman, Doc, kung normal yung blood pressure, posible pa rin bang ma-stroke?
6: Kung normal naman ang blood pressure, posible pa rin na ma-stroke ka dahil may iba pang sanhi gaya ng atrial fibrillation, yung diabetes,
5: regular heart
6: cholesterol, no, yung paninigarilyo, o kaya kung may aneurysm ka. Pero ang normal na blood pressure ay malaking protection pa rin. Ano? Kaya isa sa mga risk factors ang blood pressure. Kapag normal ang blood pressure mo, mas mababa yung risk mo na magkaroon ka ng stroke.
5: Para doon sa mga umiinom ng maintenance medicines, gaano ba kahalaga, Doc, yung hindi paglaktaw o paghinto ng gamot nang walang payo ng doktor?
6: Oh, napakahalaga nito, ano? Ang paglaktaw o biglang paghinto ng maintenance nang walang payo ng doktor ay maaaring magpataas muli ng blood pressure o blood sugar, ano, at maaaring mag-trigger ng stroke or atake sa puso. Kaya wag po ninyong kakaligtaan yung mga gamot, ano? Kami pong mga doktor, alam namin kapag sinabi namin twice a day, ibig sabihin, pag ininom mo ng umaga, nawawala na yung gamot pagdating ng gabi. Kaya kailangan mong uminom ulit. Ano? So hindi, wala pong fear of overdose dito. Ang pinag-uusapan dito, yung pharmacokinetics ng mga pasyente, ay ng mga gamot. Kasi yung gamot, it can only stay sa katawan natin with a good number of hours, base na din dun sa sangkap na meron nito.
5: Mm-hmm. Doc, paano kung may maintenance na para sa high blood pressure? Mataas pa rin ba yung chance na ma-stroke? O ganun pa rin, may mga tinitinan pa rin na ibang factor para mag-contribute dun sa pagkakaroon o maka-experience ng stroke?
6: Oo, pwede pa rin. Ano? Lalo na kung hindi kontrolado ang blood pressure o hindi regular ang pag-inom ng gamot. Yung maintenance ay nagpapababa ng risk pero hindi ito garantiya. Kailangan ding samahan ng tamang pagkain, yung ehersisyo at yung iba pang mga comorbidities kagaya ng diabetes at cholesterol.
5: Mm-hmm. Doc, ano ba yung mga specific diet na makakatulong para sa stroke prevention?
6: O na inire-recommenda yung mga pagkain na mas maraming gulay at prutas, ano? Yung mga whole grains, yung isda at healthy protein, ano? Yung mani, beans, mas counting asin, ano? Yung mga processed food, konti lang, ano? Matatabang karne, wag masyado muna dito, at matatamis na inumin. Yung simpleng pagbawas ng alat ay malaking tulong na nga sa pag-control ng blood pressure.
5: Mm-hmm. Panguli na lang, Doc, anong mensahe ang gusto nyong iwan ngayong ipinagdiriwang natin ang Brain Attack Awareness Week?
6: Oh, mga kababayan, tandaan po natin ang isang simpleng katotohanan. Ang stroke po ay emergency pero marami rito ay maaaring maiwasan. alamin natin ang inyong blood pressure, kontrolin natin yung asukal at kolesterol, umiwas po sa paninigarilyo, kumilos araw-araw at huwag basta huminto sa ating mga maintenance medications. At higit sa lahat, tandaan yung FAST, ano, yung face, arm, speech, and time. Kapag may sintomas, huwag maghintay, oras ang nagliligtas ng utak at buhay. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
5: Maraming salamat, Doc Claro. Hanggang sa susunod na linggo, ingat po kayo at isang magandang hapon. Magbabalik tayo, makalipas lamang ng ilang mga paalala.
20: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Po si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente, pati yung mga staff natin doon sa frontliner, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
15: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
19: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
15: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
20: Laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito
0: ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
5: Time check 1:35 ng hapon. Samantala, kasunod ng malawakang pag-ulan na nagdulot ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa, nariyan yung panganib ng leptospirosis at iba pang waterborne diseases. Pinantukan ng pamahalaan, may enhanced benefit package ang PhilHealth na maaaring makatulong sa gastusing medikal para sa ating mga kababayan. Narito ang panayam na ating kasamang si Ray Sampang ng Radyo Pilipinas World Service kay Dr. Alfred Philip De Dios, ang spokesperson at vice president ng Quality Assurance Group ng PhilHealth para sa kabuuang detalye.
1: Doc, marami na pong mga reported cases ng leptospirosis. May reported cases na rin po ng mga nasawi sanhi ng sunod-sunod na araw na pag-ulan na nagdudulot ng matagal na pagbaha, more than 2 weeks na po. Ano po ang mga dapat na available na mga PhilHealth programs and services na pwedeng ibigay ng PhilHealth sa ating mga kababayan na ika nga po makakaranas o magkakasakit ng sabihin na natin leptospirosis, dengue, maging mga gastrointestinal diseases at hinang maruming tubig?
21: Okay, nakikita nga po natin no sa television, yung pinapakita, ang daming mga kababayan natin na lumulusong sa baha. Unang-una po talaga dyan is maganda yung alam natin yung mga preventive measures. At nabanggit nyo na nga po na hindi lang pagsuswimming, kahit po yung lumusong lang na kahit sa mababaw na baha, may chance sa magka-leptospirosis. At nakita po ng PhilHealth na marami po tasa talaga sa ating mga kababayan, lalo na sa panahong ito, ang nagkakaroon ng sakit na ganito. At marami nga po, nagkakaroon pa ng komplikasyon. Kaya po, ang ginawa po ng PhilHealth, magbala pa nung isang taon, ay amin pong in-enhance ang coverage po natin para sa leptospirosis. So, hindi naman po lahat nagiging malala kagad, no, ang sakit. Maaaring para po hindi na tumuloy sa sakit ng leptospirosis, maaari po tayong uminom ng antibiotics, ng doxycycline po, yung tinatawag po natin na chemoprophylaxis. Ito po ay maibibigay po ng libre. Kung kayo po ay pupunta sa ating mga yakap clinics, pwede po kayong resitahan po doon ng doxycycline at makukuha niyo po ito ng libre sa mga ating accredited gamot facilities. Dahil po may coverage ang bawat Pilipino na 20,000 sa ayon sa ating gamot program. Okay? Ngayon, kung sakali naman po na ang karamdaman ninyo ay lumubha, okay, inaasan na rin po natin ang coverage ng leptospirosis para sa mga na-admit po sa ospital. So mula 29,000 po, naging 63,000 na po ito. Dati rin po, dun sa talagang malalang-malala ang karamdaman na umaabot sa renal failure at nadadialysis, so kaya kailangan suportahan ang paghinga na lalagay sa ventilator, wala po tayong coverage. Pero sa ngayon po, isinama na po natin yan sa ating enhanced leptospirosis package. So, makukover na po kayo, maabot po sa hanggang around 411,000 po yan sa ating bagong coverage ng leptospirosis. Yun nga po, ayaw naman natin umabot sa ganyan po, no? So, kailangan po talaga na alam ng ating mga kababayan ang dapat nilang gawin para unang-una hindi sila magkaroon ng leptospirosis at kung paano hindi na lumala, kung mayroon na sila, hindi na lumala ang kanilang karamdaman.
1: Alright. Doc Up, so balikan ko lang ano yung mga services na ito ng PhilHealth. So you mentioned that tinaas na po ng PhilHealth ang coverage. Pakiulit lang naman po yung pagtaas ng coverage.
21: Opo. Tinaas po yung basic coverage po sa mga na-admit dahil sa leptospirosis, tinaas na po mula 29,000 hanggang 63,000 po.
1: Mm-hmm.
21: Okay? At para po dun sa mga mas malubhang kalagayan, yung pong coverage para sa dialysis, kasama na po, coverage kung kailangan suportahan ng paghinga, kasama na rin po. Umaabot mm-hmm. po yan sa around 167,000 hanggang 411,000.
1: So naka-package na, package na po ito, Doc?
21: Yes po. Mm-hmm. Opo.
1: Anong tawag po dun sa package na yan?
21: Yung ating leptospirosis, enhanced leptospirosis package po.
1: Enhanced leptospirosis package. Okay.
21: Tapa.
1: Pero Doc, siyempre, ang pinag-usapan natin dito, yung mga PhilHealth, PhilHealth accredited hospitals, bukod sa mga government hospitals, yung mga private hospitals. Yung po bang mga kababayan natin na members ng PhilHealth, well, halos lahat naman ngayon talaga member na ng PhilHealth dahil sa Universal Healthcare Law. Pero sa mga private hospitals, pag nagpunta yung ating mga kababayan, sa isang private hospital, will they also get the same package as compared sa mga government hospitals?
21: Yes po. Ang kaibahan lang po sa ating government hospitals, meron na po tayong no balance billing program. So, asahan po ninyo na wala po kayong ilalabas na pera po. Ito na po, makukover na po kayo lahat nitong ating PhilHealth benefit package. Pag sa private po kasi na-admit, same package,

0: Yes, opo. Actually, mula pa po noong 2020, huling quarter ng 2024, tinaas po ang mga ating mga case rate para dyan. Tapos, first quarter po ng 2025, itinaas pa po. Halos doble na po actually. Up to 95% po yung tinaas ng ating mga case rate para po sa mga sakit na yan. Bukod pa dyan, kasama po yung pneumonia.
1: Kasi pneumonia, di ba?
0: Tinaas natin para sa moderate pneumonia po, nasa 29,000 po ang coverage niyan. Para sa severe pneumonia po, nasa 90,000 na po ang coverage natin.
1: Alright. So, paano naman po namomonitor ng PhilHealth na tama yung naibibigay na PhilHealth service sa mga miyembro pag ganitong pagkakataon?
0: Okay po. Meron na po tayong inilagay na proseso na tinatawag po namin na utilization review. Ang ginagawa po namin is yung mga claims po na sinasubmit sa PhilHealth ay amin pong tinitignan.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Kasi po meron po kaming mga nilalabas po na ang tinatawag po namin na standards of care. Kung ano po yung mga acceptable na dapat ginagawa at ano ang dapat na maging kalabasan para sa mga pasyente na to. Tinitignan po namin kung nasusunod po ito. Okay, tapos kung nakita po namin na hindi, unang-una sa mga dokumento na re-return to hospital po yan, pero dun sa standards of care po, kinakausap po namin ang ating mga providers tungkol dyan.
1: Alright. So, sa mga oras nito, palagi ko, maraming nakikinig at nanonood sa atin ngayon, Doc App, Doc AP, at umaasa sila na talagang kusakaling, kasi hindi naman natin masabi, Doc AP, no, na hindi pwedeng maiwasan na hindi sumulong sa tubig baha sa sitwasyon natin ngayon, di ba? So marami ang umaasa na kapag sila ay somehow na nakuha nila yung sakit na leptospirosis, pagpunta nila ng government hospital or maging ng private hospital under the Universal Healthcare Law, under PhilHealth Services, maa-avail po nila itong mga packages na ito.
0: Opo. Pero ano po talaga, importante po na alam natin paano po ma-prevent itong mga to. Actually, kaisa na po namin ang Department of Health dyan, isa na lang po ang aming agenda kung pagdating po sa ganyan. At tayo nag-emphasize po kami sa primary prevention and primary care po.
1: Ayun. Okay, so mas mabuti pa rin yung di ba, Doc? Prevention is better than cure. Diba?
0: Yes, opo. Kasi kahit po COVID na tayo sa hospital, yung kawalan naman po ng araw.
1: Mm-hmm.
0: Hindi kayo makapagtrabaho, hindi kayo makapasok sa eskwela, di po ba? Maraming bagay po yun.
1: Okay. Pero pahabol na lang po, Doc AP, paano naman po ang ikanga dun sa mga bayan o siyudad na under the state of calamity? Mas mabilis ba ang distribution ng PhilHealth services and coverage dito?
0: Ang available po yan. Readily available naman po yan sa lahat ng hospital.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Lahat po ng ating accredited hospital can provide po itong mga to. Lahat po ng miyembro natin ayon sa batas dapat din maka-avail sila agad-agad po ng mga services po na ito.
1: Ayun, kasi marami na tayong mga bayan, particularly okay, dito sa Northern Luzon na nagdi-declare na state of calamity. Okay. With that, Doc App, siguro ano pa bang mensahe na pwede mong iparating sa ating mga tagapakinig, lalo na sa umaasa ngayon sa serbisyo ng serbisyong hatid ng PhilHealth, Doc AP?
0: Maaasahan po nila na ang PhilHealth po ay nandito parati para ibigay po ang necessary na benepisyo para po sa inyong mga karamdaman. Pero ang nga po, gaya na sinabi ko kanina, iwasan po natin magkasakit.
1: Yes, sabi nga nila, yung prevention is better than cure. Mas maganda talaga. Okay. Pero yung doxycycline pala, Doc AP, meron din palang may guidelines din pala sa pag-take ng doxycycline. Di basta-basta rin tinitake yan.
0: Opo. Meron naman pong mga instructions na binibigay ang ating primary care physicians po sa Yakap Clinic.
1: Ayun.
2: Okay, yan nga po ang naging panayang.

0: Ayan, ating kasamang si Ray Sampang mula sa Radyo Pilipinas sa World Service kay Dr. Alfred Philip De Jos, ang tagapagsalita at Vice President ng Quality Assurance Group ng PhilHealth.
1: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
0: Quick update naman po tayo sa mga sakit na patuloy nating binabantayan ngayong tag-ulan. Ayon sa latest report ng Manila Health Department, may mga bagong kaso ng dengue at leptospirosis bukod pa sa flu-like at respiratory illnesses. Sa kabuang bilang mula January hanggang August 20, 2,340 na ang dengue cases at 170 naman ang leptospirosis cases. Ayan ano, sana huwag na tayong dumagdag pa sa bilang na yan ng mga nauusong sakit kapag dumarating itong tag-ulan. 13 minuto bago mag-alas 2 ng hapon, kuha naman tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. September 14, 2026, idineklara ng Malacanang bilang Special Non-Working Day sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM para sa kauna-unahang parliamentary elections nito. Sa detalye mula kay Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Idinaba ng Malacanang ang Proclamation No. 1395 na nagdideklara sa September 14, 2026 bilang isang Special Non-Working Day sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao upang bigyan daan ang kauna-unahang parliamentary elections sa lugar. Sa pamamagitan ng deklarasyong ito, mabibigyan ang pagkakataon ng mga residente sa lugar na makaboto at maging bahagi sa pagluluklok ng kanilang mga bagong lider. Ang proklamasyon na ito, pirmado na Executive Secretary Rao Fracto 18 ng Agosto. Una nang sinabi ng Commission on Elections na nananatiling generally peaceful ang sitwasyon sa lugar at tuloy-tuloy ang mga paghahandang ginagawa ng komisyon para sa darating na eleksyon. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Sa punto na ito, narito na ang ating
1: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
0: Legazpi City, unang lungsod sa bansa na lumampas sa 95% target sa bakunahan kontra tikdas ng Department of Health. Sa detalye mula kay Paul Hapi ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Naitala ng Legazpi City ang 97.97% na accomplishment rate sa 2026 Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRCA itong August 20. Dahilan upang maging kauna-unahang lungsod sa bansa na lumagpas sa 95% na target ng programa. Ayon kay Mayor Hisham Ismail, resulta ito ng pagkakaisa ng pamalang lungsod, mga health worker, barangay, volunteers at mga magulang sa pagbabakuna at pagpoprotekta ng mga bata laban sa tigdas at tigdas hangin. Samantala, batay sa partial at unofficial quick count ng DOH Bicol nitong August 20, nasa 391,219 na bata na edad 6 hanggang 59 na buwan ang nabakunahan sa buong rehiyon, katumbas ng 60.46% ng target na higit 647,000. Pinakamataas ang may accomplishment sa Albay na nasa 77.73%, sinundan na Masbate na nasa 68.84%, Catanduanes na nasa 57.47%, Camarines Sur na nasa 53.75%, Sorsogon sa 53.21%, Camarines Norte sa 49.71% at Naga City sa 44.5%. Patuloy na hinikayat ng DOH Bicol ang mga magulang at guardian na dalhin ang kanilang mga anak sa pinakamalapit na health center upang mabakunahan. Ayon sa DOH, ligtas, epektibo at libre ang bakuna. Layunin ng MRCA na maabot ang 95% na vaccination coverage para makamit ang herd immunity at higit na maprotektahan ng mga komunidad laban sa tigdas at tigdas hangin. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Sa Ilocos Region naman, higit 150,000 bata nabakunahan na laban sa tigdas at tigdas hangin. Si Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas Agoos sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sa patuloy na pagdaraos ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRCA, aabot na sa 157,246 na mga bata sa Ilocos Region ang nabakunahan laban sa tigdas at tigdas hangin. Ayon sa Department of Health, ito ay katumbas ng 35.4% ng target na mabakunahan sa ilalim ng naturang kampanya sa rehiyon. Sa mga lugar sa Region 1, aabot na sa 25,875 na mga bata ang nabakunahan sa La Union. Sa Pangasinan ay 72,209. Sa Dagupan City ay 3,826. Sa Ilocos Sur ay aabot naman sa 27,172 habang sa Ilocos Norte ay 28,164 na mga bata. Sa iba't ibang panig ng bansa, patuloy ang pagdaraos ng MRCA upang maabot ang target population at maprotektahan ang mga bata laban sa tigdas at tigdas hangin. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pangalagaan ang kalusugan ng bawat mamamayang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: At sa Eastern Visayas, bilang ng batang nabakunahan kontra tigdas at rubella, nasa 153,000 na. Si Aljon Malot ng Radyo Pilipinas Sogod ang may dala na balitang yan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umabot na sa 153,797 ang kabuuang bilang ng mga batang nabakunahan laban sa tigdas at rubella sa Eastern Visayas sa isinagawang supplemental immunization activity. Batay sa pinakahuling vaccination report ng Department of Health o DOH Eastern Visayas, as of August 19, umabot na sa 53.01% ang vaccination rate sa rehiyon kung pagbabasihan ang kabuuang aktwal na populasyon at 290,112. Pinakamataas ang aktwal na vaccination coverage sa Eastern Visayas na nasa 74.96% matapos mabakunahan ang 24,296 na mga bata. Sinundan ito ng Leyte na may 58.18% at Samar na 52.35%. Samtang nakapagtala na rin ang ibang probinsya sa Eastern Visayas ng 30-48% na vaccination rate. Patuloy na hinihikayat ng mga health authority ang mga magulang at tagapag-alaga na pabakunahan ang mga kwalipikadong bata upang mapalakas ang proteksyon laban sa tigdas at rubella at makatulong sa pagpigil sa pagkalat ng mga naturang sakit sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Sa iba pang balitang kalusugan, mother-baby-friendly workplaces sa Paracelis Mountain Province sinertipikahan. Si Donna Balio ng Radyo Pilipinas Bontok sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: 5 karagdagang workplaces sa Mountain Province ang opisyal na sertipikadong mother-baby-friendly workplaces ngayong taon. Bunga ito ng pagsisikap ng mga local health facility at barangay officials na suportahan ang mga nagtatrabahong ina, itaguyod ang exclusive breastfeeding at ipatupad ang Philippine Milk Code sa ilalim ng Executive Order No. 51. Kabilang sa mga bagong sertipikadong workplaces ang Bananao Barangay Health Station, Butige Birthing Facility at Palitod Barangay Health Station, at birthing clinic. Sa ilalim ng Milk Code, pinoprotektahan at hinikayat ang breastfeeding at ipinagbabawal ang hindi wastong pag-promote ng breast milk substitutes. Mahalagang hakbang ito upang higit na masuportahan ang mga ina at ang kanilang mga sanggol sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Bago pala tayo pasamantala magpaalam, babatiin ko lang ng happy 44th anniversary ang DYOLG Radyo Pilipinas Kalbayo ngayong araw. Happy happy anniversary sa inyo dyan, ang pagbati mula sa ating kasamang si Ali Ontong. Yan na po ang Friday edition ng Doctor on Board. Maraming salamat po sa inyong pagsama at syempre sa lahat ang bumubuo ng ating malusog team, sina kina Master Rolly Bumatayo, Jomaly Referial at sa ating napakahusay na executive producer Miss Jam Season. Ang tabayanan po ninyo, 5 minutong pagbabalita ibibigay sa ni Omar Anthony Aquino. So susunod na linggo uli, have a safe and healthy weekend. Ako po si Ched Oliva, ang inyong kasangga sa kalusugan.
6: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
7: Radyo Pilipinas World Service.
6: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
7: Radyo Pilipinas World Service.
6: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
7: Radyo Pilipinas World Service.
6: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format.
7: Anytime, anywhere.
6: From Manila, Philippines.
8: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service Online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
6: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas World Service Online.

Pare, di na mag-start yan. Buti pa, kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng gabong? Spaghetti? Patitucini? Bananakyo? Nilagang susuk? Tahong chips ahoy? Gusto mo ng tapay? Broccoli? Peanut brittle? Pinekpekan? Gusto mo ng kaping barako? Blue marlin? Panga? Durian? Shalinga? Peanut cheeses? Champuy? Lomi? Shawarma? Bukupay? Hummus? Hot sauce? Ox brain? Kailangan mo nun. Gatcheflan? Kalderetang kambing? Pinato yung itlog ng kabayo? Silicone implant, ginataang manok, ginataang gata, ginataang nyog,

na welcome ina mo. Ngayon sa aking pizza pie, ayoko nang mahiwalay para sa'yo. Handa kong magpakamatay, cause now I love pizza pie. Yeah, as long as I eat.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: PBS, BBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.